0: Kama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukang chapter 12 sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Pero wak pa mi ended to. But, nagibat no. Sa sunod nga episode sa tong tulumanon, mauna ang ending. Ang katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Antabayanan. Pero unya, human sa pipila ka mga painumdum sa tong pagbalik at tong lakbitan na wisgutan ng atong nabati nga chapter 12 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan, din nilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
1: Salamat ng bonggang-bongga. Dako ang atong pagsali ka makabuhay sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong pagatumaron everyday. Isip atong dietary supplement. Sa kunasugdan ka ganiha, kabahin sa oregano, nga usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa sa atong kapsula, syempre daghan tag mga benepisyo nga makuha o kaayuhan mismo para sa atong panglawas, gikan sa oregano, labi na sa mga kababayen andiya nga bago pang mga nanganak, o ipainom lang ng linaga nga dahon sa oregano. Sa mga inahan nga bago lang nanganak, makaayo na nila para mas madali ang ilahang pagkabasko ug pagbalik. Kung ikaw gikabag, aba, okay usab. Kundo na kayo na nga matang sa kondisyon, ikaw na kay constipation, di ba? Nga mo inom ka sa linaga nga, dahon sa oregano. Kundo na kay mga butoy-butoy sa skin, o ikatabangan ka. Itapa lang ng mga gidukduk na dahon sa oregano diha sa imuhang affected areas. Oo, di ba? Kaupat sa usa ka adlaw lamang pagabuhaton, ma-okay na. Nakay sore throat. Ang pagpanakit sa imong ngatutunlan tungod sa sore throat ka makabuhay, pwede nga matabangan ka ana. Talisod ba'y itulon anag mga pagkaon, no? Sa pagtubig ani imong imnon kay murag sakit gyud basta nakay sore throat, no? Kanang gilaga nga dahon sa oregano, kanang dahon mismo nga gipauga usa da before gilaga. Mao na imong imnon, maayo ka ni ana sa ikan sa imong sore throat. Kanang pagpanakit sa imong daunggan, aba bonggang-bongga usab nga pangtanggal sa pagsakit sa dunggan. Ang kanabitaong tinulo sa kanang fresh nga duga mismo sa dahon. Sulod sa imong dunggan, dahon sa oregano, ganyan. Ug ang katapusan ko, ikaw giubo diha, ang ubo lisod kaay na nga magmaayo, dugay mawa sa imong lawas, nya magbalik-balik na. Kanina na nga matang sa ubo, dako katabangan ka ana, basta mo inom lang ka sa linaga nga dahon sa oregano. Pwede usab nga imong tunlo ng usa ka kutsara nga fresh nga duga gikan sa dahon sa oregano. Kana ang mga nindot ug pipila lamang nga mga benepisyo nga tumakuha sa oregano. Inagin ang oregano usa lamang sa mga ingredients nga naa diha sa ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumarta ni Ana everyday isip ato ang dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Manginom na kitag kape, ka makabuhay. Kanang pag-inom na itong kape nga dito, mabalaka nga basig mutukar ang itong pagka-acidic or magka-acid reflux, magpalpite or malipong o sabay bation. Kaysa atong kape, wa kay bation nga bisan unsa. Instead, kanang balatian yung mga dilima, ay mo tabangan ka pa nga mawagtang na pinagisi mong pag-inom sa itong kape sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Sama na sa akong na-intro ganiha, na anay native purple corn. Usa ang native purple corn sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diya sa itong kape. Bongga ka na sa antioxidants ang native pulpul corn ka makabuhay. Makuha ang pulpul organic corn ang kanangamatang sa color gikan sa mga anthocyanin, usa ka grupo sa mga pigments sa tanom nga adunay kakayanan or kapangyarihan na ikatakus ba isip antioxidant. Mutabang maguna mga antioxidant para protektahan ang imong mga selula ka makabuhay gikan sa pagkadaot sa free radical nga pwedeng magdani mo nga to sa sayo nga pagkatiguang sa physical, pagpanghubag sa imong parte sa lawas o kanang grabe pa nga mga sakit. Ang violet organic corn, doon na ni mas daghang mga anthocyanin kung itandi ni mo sa blueberry, sa blackberry or mismo sa grapes. Kunya bongga usab ka na para sa imong mga mata, di ba? Ang native pulpul corn. Ang mga anthocyanin, doon na mga benepisyo para sa imuhang pananaw mismo. Pwede na nga mapa-okay na ito ang imong night vision. Tibhangan ang kakapoy or kanabitang kahapo sa imuhang mata. Kunya malikayan ang macular degeneration. Usa ka na ang nag-una nga mga rason para mabuta ang mga kananana sa mga idara na kaay ka ng mga tiguang na ana. Ang violet organic corn, doon na lutein o zeaxanthin. Duha ka na ka carotenoids nga mo protekta sa imong mga mata gikan sa kan mga kadaot nga UV rays, mga ganyan. So nagkinahanglan ta technically og native pulpul corn. Unya asa man ta manguha ana, dinakilal mangita kapag asa na og mamalit pa ka. Kay ang native pulpul corn naa sa ato ang kape. Kay ang native pulpul corn usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga gisagol diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Gitawag og 17-in-1 kay all in one. Tanan ang bongga nga mga ingredients naa da diha. Di gi ka magmahay. Mo nagbuntag-buntag as in buntag-buntag every day. Mo inom ka sa ato ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang iyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Siyempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon,
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay ang Tambagi ko, Lady Batu nga program gihatod kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, protection sa atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement pubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation ug daghan pa. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule imintinar lamang nato na para sa mga adult. Usa nga to sa duha ka kapsula every day. Unya ang tubig nga pagainon inadlaw ha kanang warm water. 30 minutes sa dili ka pa mukhaon, isipin mo ang food supplement. Kun do na kay balatian, mas daghano nato ang dosage. Himuon na nato ng duha nga to sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Syempre ang tubig nga paggamiton sa pag-inom inadlaw gihapon or warm water sa dili ka pa mukhaon. Pero pwede ra sad good nga after na kamukhaon pero paabuton sa nimong usa ka oras. Isip gihapon imo ang food supplement. Sama na ko ug sa uban pa ka makabuhay. Batasano na nato ang pag-inom every day isip atong partner sa pagkinabuhi. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip ato ang dietary supplement. Unya manginom pagitag kape ang atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Di ba murag kampante na kaana? Labi nag healthy pud imong living kanang imong lifestyle, wa ka gaabusar sa imong kaugalingon ganon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, Kabibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
3: Ito ang FMR. Favorite mong request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
3: FMR. Favorite mong request.
4: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

Ludo! Good afternoon, kapamilya, ka-vibes. Welcome back or welcome na po sa paboritong programa sa tanan. Kundiin ka mo ang bida, ka-vibes. So, syempre, adlaw nga Webes karon, July 30, 2026. Welcome, ka-vibes, sa programa ang favorite mong request. Ako inyong Kuya Jason, nga anda mong hatag kaninyo good vibes, nindot nga musika. Kung siyempre, inspirational nga mga mensahe aron na mahimong mas hayag o mas malipayo ng inyong adlaw karon. Nadungga na ito ka vibes ang Best Day of My Life by American Authors sa usa ka kantang gipagawas niya itong year 2013 nga nahimong usa ka pinakasikat nga feel good o unmotivational songs sa tibuok kalibutan. Ang mensahe ni ka vibes, nagpahinudom ka na ito nga bisan na unsa pa atong giatubang na problema, giatubang ang mga pagsulay sa kinabuhi, ka vibes, mahimo gihapon na itong himuon ang pinakamaayo or pinakamaayo or himuon na itong maayo ang atong adlaw pinagi sa positibong panlantaw o pagpasalamat sa matag panalangin ng atong nadawan. Mga ka vibes, karong adlaw ng Webes, gusto na akong ipaabot kining inspirational na mensahe para kaninyong tanan. Ayaw hulata nga moabot ang perfect day, ka vibes, aron mahimong mas malipayon or mas mahimong mapasalamaton mo ang matag adlaw, mahimong best day of your life. Pinaagi sa paghatag og panahon sa imong pamilya, pagtabang sa uban, pag-ampo o pagpasalamat bisan sa gamayng butang kay imong nabatunan karon. Kay usahay, ka vibes, ang ordinaryong adlaw mahimong extraordinary kung puno kini sa gugma o paglaom. Sa kamayin itong pagkumusta, siyempre sa itong mga solid kapamilya, ka vibes, nga naka-tune in pamaagi sa 96.7 sa dahil sa ilang mga radyo. O siyempre sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, may pagaminaw, may pagtanaw kaniyong tanan, kapamilya, ka vibes. O siyempre sa mga naminaw, pamaagi usab sa itong mobile apps, may pagaminaw kaniyong tanan. Nagang salamat usab, kapamilya, ka vibes, always kapag suporta o sa walay hunong nga suporta. Diri sa itong stasyon ang 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes! O siyempre, padayon ang inyong pagpadala sa inyong song request, shoutout sa mga special nga dedication kay diri sa favorite mong request, kamu ang bida, ka-vibes. O siyempre, sahalang sa inyong greetings, request, pati maya, text ka na sa numerong 0951-220-0478. O sa mga wala pa naka-follow, naka-like, o nakalantaw sa itong Facebook Live karon, i-search ka vibes sa Facebook ang 96.7 na itong Facebook page. I-search ang 96.7 FMR Davao de Oro. Paki-like and follow na lang po na ka-vibes. Paki-share itong live karon. Siyempre, para updated ka sa mga katikaran, sa mga kasikas, o siyempre sa mga tagpahalipay din sa itong sibiyahanan. Kaya siyempre, gabasin mo tukar ni si Kuya Tulit sa mga hatag ni siya ka-house and lad. Pabitin ka, ka-vibes. Kini maong programa, ka-vibes, tutod ka ninyo nila Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel J.R. Zamora. Dagang salamat sa iyong padayon nga pagkugi, padayon nga pagsuporta, o siyempre, padayon nga pagserbisyo alang sa katauhan sa Davao de Oro. O siyempre, para sa mga tricycle drivers, jeepney driver, bus driver, single motor driver, bao-bao driver, may pagaminaw, may pagpaniudto, mayong pagbiyahe kaniyong tanan, kapamilya, ka-vibes. Always good pag-amping, always i-check inyong mga ligid, inyong motor, kung naba ba sa kondisyon. Kay siyempre, ka-vibes, isa ka, mali lang ni Madara, pwede na kang anako na kayong pwede nga mahimong epekto sa imong pagbiyahe, ka-vibes. O siyempre, sa mga ka-vibes sa itong nag-long ride karon, always good i-check, ka-vibes, nga aduna ba sa kondisyon ng atong mga ligid? Hinay-hinay lang sa pagpadagan kay nay nagahulat sa imong paguli, ka pamilya, ka vibes. Og syempre, always pagdala og raincoat kay di nato madala matagna ang panahon, ka vibes. Ulan lagkalit. At least aduna kay proteksyon sa ulan, ka vibes. Og syempre, para sa itong mga tindera-tindera dra nga nagtanaw na karon or nag-tune in na karon, ay bagabinaw, may pag-tune in kaniyong tanan, kapamilya, ka-vibes. Para sa itong mga teachers, students, sa itong mga parents ka naghulat sa ilang bata, dara sa gawa sa eskwelahan, sa sentral, dara sa kompre, may pagabinaw, may pag-tune in kaniyong kapamilya, ka-vibes. Sa mga security guard, dara sa mga watchman, tanan mga solid, kapamilya, ka-vibes. Sa mga laborer na to, sa mga palingke, may pagabinaw, may pag-tune in kaniyong tanan, kapamilya, ka-vibes. Sa Kongosbon, welcome! Welcome sa programang favorite mong request, sa to dalas 12, anto dala una, ta, ka-vibes. Isa ka oras nga pa nagubad. Siyempre, hindi pwede na nga
Dili pwede na ka-vibes nga. Dili mo magpadala sa inyong greetings, requests, o patimbaya ka-vibes. E-text ka na sa numero 0951-220-0478. O siyempre, usab sa atong Facebook page, ang 96.7 FMR Davao de Oro. O sa para sa atong mobile apps ka-vibes, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Download ka-vibes para pwede ka paminaw bisin asa mga kapadulong sa kalibutan. Mga ka-vibes, andam naman mo para sa sunod nga kanta nga puno sa kahinam o misteryo sa gugma. Kung adunay o sa kataw nga makapaspas sa pintig si mong kasing-kasing o makapangutana ka kung siya nagidba, imong hiwaga. Kini ang kanta para kanimo, aniyang hiwaga by Sid Harta. Lincoln, relax and enjoy the music of vibes. Para ayon sa pag-uminaw sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, Kapamilya, Kavibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa

0: Ye sa palyeda kang Ate Ima, kang Loy-Loy, kang Janine, kang Boss Kian.
1: Yay!
0: Pag-aminang may pag-tunin kanyo, drag. O syempre, sa itong mga solid kapamilya, ka-vibes, ang salamat sa inyong walay puwas na pagpadala sa inyong mga song requests, shoutouts, o special nga dedication. At ayon lang sa pagkailap sa good vibes, o positibong enerhiya, karong adlaw nga Webes, ka-vibes. O syempre, sa itong mga ka-vibes nga nagpadala sa ilang mensahe, greetings sa itong numerong 0951-220-0478. Shoutout kanin mo dala sa Radio ng Tubo-Tubo. Siyempre, basi na kayo gusto nga request nga kanta, sir. I-text lang kaya ito nang i-play live on air. Siyempre, sa mga ka-vibes na ito nga naghigda-higda karon, balik pa sa trabaho. Alas 12:39 na ka-vibes. Magalimot ka. Huwag sa mga ka-vibes sa ito nga nasa opisina karon na naghulat sa ilang oras at ibalik sa trabaho. Sa mga tricycle driver na nagpailalom sa kahoy karon, kaya grabe kainit sa panahon. Always good magdala ka-vibes o tubig para na natay mainom sa itong pagbiyahe-biyahe. Huwag siyempre sa itong mga ka-vibes nga always, so always, nagapaminaw sa mga programa diri sa itong sibihan. Nagagiging salamat mga ka-vibes sa inyong walay uway, walay puas nga pagsuporta ka-vibes. So karon, paminaw na ito ang usag-usag ko paboritong dagang hopeless romantics. Aniya ang kantang palagi by TG Monterdi. Enjoy the music of vibes. So parayon sa pagpaminaw sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: FMR. Favorite mong request.

0: Atong oras, Kamamilya Kavimes, alas 12.52 na. Andugan na to ang kanta nga Multo by Cap of Joe. Siyempre, karon nga pagbalik na to Kavimes, sa ka-espesyal kay gibisita ta sa atong dating kauban Kavimes. Welcome na to si Kuya Cardo Covido.
1: Uy! Maulaw sa Dani. Mayong udto mga kapamilya ka vibes. Kumusta inyo ang udto diha? It's init kay nga udto karon no. Sa tuang probinsya sa Davao de Oro na bisita lang ko kani hapit lang ko kay ako gi ano, na ko gyagi andre sa inyo hang lugar.
0: Kalkards ra yung
1: pagbisita diha.
0: Salamat kay sa pagbisita diri sa FMR 96.7.
1: Grabe lagi. Nindot kayang studio diri. Wa gyapon maotro mga ka vibes no. Kaon gyapon kayo. Isa ni sa mga pinakanindot yun nga radio station sa Davao de Oro. And syempre ang FMR Davao del Norte pod no, o Davao City, the same ng ambience. Kung makalaang mo din eh, makaingid mo nga ninduta.
0: Ninduta.
1: Mayong unto sa inyong tanan, it's been a while no. Nawala ta diri sa tuang kuan, ato ang kani mismo na studio no.
0: Dugay
1: gyud. It's 4 years. Upat ka tuig ang milabay. Dari-dirita sa unaga kano ga adlib no, ga program. So thank you kayo. Ano yung pangalan ni Madrid? DJ Jason?
0: Kuya Jason.
1: Kuya Jason, no, di ba? Kuya Jason, Kuya Cardo, Kuya Tolitz, for Kagawad. Pero nindot kayo yung program, nindot kayo yung audio, kaya nag-monitor ko ganina, Mawab, Nabunduran, and padulong dito sa ano, padulong dito sa Monte Vista. Loud and clear kayo ang FMR 96.7 mga ka-vibes.
0: Salamat kayo kang Sir Billy, ang General Manager ng to Call Cards.
1: Yes.
0: Sa kanila ang madunggan, di ba?
1: Oh, by the way, balik FMR ko kay isa man sa mga kuanan ni Good Pod, no? Isa sa mga
0: pioneering
1: no, yes, sa sir. Kaninga kuan, kaninga franchise.
0: Yes.
1: Way back sa Adri, sa Davao de Oro, sa Davao del Norte,
0: 2021.
1: Ang FMR, ang Z Radio, 2020. And balik ko sa program, karong umabot nga Monday puhon. August 3, 9 p.m. to 12 midnight sa FMR 101.9 Davao o sa 89.1 FMR Davnor. So magdungog-dungog tanyo diha. Una may mga kanabitong gustong i-share, no? Nga mga experience o siyempre mga kanta pod nga inyong gusto madunggan nga dili mo mugasto og data. Oh, siyempre kay kung wala kay kuan Kuya Jason, wala kay data, di man ka Spotify, di man ka YouTube. So na free radio gyud, free air sa radio. So 96.7 diri sa Davao de Oro, sa Tagum 89.1, sa Davao City is 101.9.
0: Madunggan si Call Cards. Ano sa pangalan sa imong programa Call Cards?
1: Conceptualize wa pag yun, no? Under renovation ba? Pero na naman initial, wala pa lang na muna kwan, wala pa lang na kanabitong finalize.
0: Pero ang katong Monday, sure na itong Monday.
1: Sure na itong Monday. Monday, 9 p.m. to 12 midnight. Actually, Kuya Jason, mo gina akong program yun sa kwan, sa kanang, mo gina akong pinakaganahan akong program, kanang gabi, bitaw.
0: Gabi.
1: Oo, okay. Labi na kanang
0: nine. Tira ka mas daghan og kusog.
1: Aside from that, tinggawas na muna sa mga kwan yun, mga college students, mga alas na bibigja ba? Tinggawas na sa Assumption, sa UM, sa SMC. Muna kong ganahan, kaya namang gawas na mga estudyante. Kaya maminaw naman na sila radyo. Kaya padulong sila mga boarding house, padulong sila ang mga balay.
0: Siyempre, dili lang sa radyo. Mag-live po ka sa Facebook.
1: Kana mo, hindi pa na ako makakuan. Hindi pa na ako Hindi pa ma-sure. Kaya basi mapulaw ang technician. Kaya sa dramatong maning-aning ang technician, kaya pwede rin nakuha. Di pa sure. Pero ang broadcast sa audio, sa radio is, na August 3 kita mag-start.
0: Final lagi na siya.
1: Final na. 9 o'clock to 12 midnight ang atong kwan. From, kumbaga kung opener si Bakchoy, closer po si Kuya Cardo. Yeah, if ever, mga ka-vibes, kung tawag na, anong mo off-air na pananglit, Denise Picas, ibalhin lang ninyo dito sa 101.9 or sa 89.1.
0: FM Radio, FMR Davnor o FMR Davao City. Madunggan ang programa ni Kuya Cardo.
1: Yes. Salamat again, salamat kay medyo pagaw pa jud kay karon kay wajud koy. Actually, kini akong fan ron giningi trabaho na ko kay Jason karon. Lami jud kayo magdala og tape recorder. Kanabitong para nang malunggay pandisal. Lami kay magdala kay siyempre kada kada taon-taon kay mo ni ako ngatuon, mo ni ako ngatuon. The same ra kong intro.
0: Pareha so lang tanan.
1: Oh, pareha sa gyud tanan. So lami kay mingon baga, "Ma'am, pwede nimo paminawon kadali ni ako ang gidala nga record." Kaya napagaw ko, papagaw dyan ka sa kuhan, labi na kay init ang palit gawas, tapos musulod ka ka ng aircon nga mga kuhan, nga mga establishment, so makapagaw ko siya. So, kani akong work karon lami ginunta kayo, magdadalag tape recorder, the same anang mga malunggay pandesal, para dili na
0: nagkakapoy. Na play na lang dito.
1: Ma'am, pwede nung paminawon, ma'am. Oh. Muna yung technique ninyo, mga kuhan, mga sir, kung naminaw mo karon sa amon program ni Kuya Jason, muna yung technique. Pagpalit mo tape recorder, pag awayon mo sa inyong asawa, ihatag niyo tong tape recorder, ino ninyo mo inyong asawa nga labs kanang i-record lang na imong kasaba labs ug man na ako na paminawon. Di lang sana. Yay. Di mas na maglalis ron. Ikaw lang adlib ya kung sa imong yawi i-record ay ugma paminawon ako. Yay. Technique lang ron para walay lalis nga malala.
0: Kolcards, salamat kayo sa iyong pagbisita sa itong programa karon. Wala na tayong oras, Kolcards.
1: Uy, salamat kayo, Kuya Jason, Kuya Tolitz.
0: Dali na kayo sa oras, bago pa kayo kaning lingkod.
1: Bugali, no, paspas kayong oras. Alam mo, gina siya mga ka-vibes, basta enjoy ka sa iyong gitrabaho, paspas yung kayong oras, no?
0: Pero wag dili, ginahis dili, kong... Dili bugat sa iyong... Yes. Dili bugat sa iyong kuhan nga... magtrabaho ka, murag wala lang ka ng mind sa oras bitaw.
1: Tama yun. Kaya kung kanamo kung bugat ang imuhang trabaho, bugat ang imuhang feeling sa environment, sa imuhang nakapalibot ni mo, dugay king oras
0: dugay
1: ana.
0: Oras.
1: Oh, labi na kung kanamo bitong trabaho ni mo nga di kakakitag bintana. Perting dugay sa oras ana. Sa ikot budiga. Dugay kina anang dito ka sa tunnel ng trabaho, dugay ang oras. Pero nang nakaling nani, makita ni mong adlaw, makita ni mo mga sakinan, mga tao, paspas kaya ang oras diha. Wala may oras.
0: Welcome sa mensahe sa ating mga ka-vibes.
1: Again, inviting everyone, mga ka-vibes, no, kapamilya ka-vibes, nga maminaw na mo sa akong program, sugod Monday, 9 o'clock hangtod 12 midnight sa FMR 101.9 Davao City. Thank you!
0: Og sa 89.5 FMR Davao.
1: Yes! Salamat kayo, God bless sa inyong tanan diha, mga ka-vibes.
0: Kapamilya ka-vibes, ang atong oras alas 12:59 binawa. Nagin kita oras ka-vibes. Sagangayang salamat sa mga nakikuban sulod sa isa ka-oras nga programa. Ug mapuhon na pod para sa programa FMR Tingog. FMR Maordig Hapon kay Biyernes pa Monday ugma.
1: FMR Maordig Hapon.
0: Advance na kayo. Abi na kung sa panu na ugma.
1: Most requested hits.
0: FMR, favorite mong request.
1: Okay, favorite mong request.
0: Same time, Gapon ka-vibes. Dali lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Salamat o God bless ka na itong tanan.
2: FMR, favorite mong request.

0: ba?
1: Palitan ako ni Mugmag nun sa herbal coffee.
2: Hala na, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
1: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum sa herbal kopi. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum sa herbal kopi. Pagdali dito.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Gamit na ako sa Magnum C namin na ako nga pamatsyag. Damogin nga salamat. Basta Magnum C, epektibo barato.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Daya Care, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, o Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City, Your Generic Pharmacy, sa Sorala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, o Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rosemary Cuavo, taga Porcros, San Isidro, Bislig City. Kung ibati kuan, sakit sa tuhod, alawasan, munang nagamit kong haplas, kapsul o kape. Aron, okay na. Dagang salamat sa Magnum C, labi na ka Captain J. Ang Magnum C, labi ito kayo, labos sa tanan mo kayo sa kalawasan. Magnum C, warato.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasulit ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
8: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending nangasunog nang itumbalik ug naguba ang nawong tungod dili ta nang whitening kay shape ug dili ta nang half dose kay nagwork rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang nawong pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong nawong Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasambarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init, og pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
10: Love. Sex. Marriage and career. Love.
11: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
12: Sigurado ka?
10: Sex.
12: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Basin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
12: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
11: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
10: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong kagaunidad, kagawad sa Rau del Sur. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Maugil na kayo ayo sa akong lawas. Bumangawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa hingoog Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Businessman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C Herbal Coffee na akong gibati lang namagutay kapuyon ko magikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C Herbal Coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po og barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Pharmacia Eva Tibungco, Pharmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, more na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.

0: So magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome na naman po another brand new day. Araw po ngayon ng Thursday. Kumusta po mga kaibigan? Makakasama niyo naman po kami ni Captain Jake and Mommy Lucky sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Mayong hapon sa inyong tanan.
0: Maayong hapon.
1: Parti na pong inita karon. Kabalo ka Captain Jake, nagbiyahe ko ba? Tumiaging adlaw ka na ang dalan kay puro lap.
0: Napo dayong area gihapon karon nga gaulan. Like for example, Bislig City.
1: Ah, nagaulan na gihapon karon sila.
0: Ulan pa ba diyas Bislig ron?
1: Sige daw bit. Ano pa ang tan-on?
0: Namagoy nakita ang post ka ganina nga ay gaulan na po diri, gabunok na po ang ulan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, I hope nga okay ra mo diha. Yan ay uban mga lugar nga init ni sa mas Davao karon pati inita di sa moa. Umanuban na sa da, mga kaigsunan, sa mga sugid di panubay sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Duha ko oras mag-uban-uban taninyo, kumusta man diya sa inyo. Kung makatubag lang tamo, lamin ta kay paminawon inyong mga tubag.
1: Okay ra ka, problema gyapon. Mga gyapon ka po, gyapon kwarta. Ano man mga kwan, okay ra ka, kanang
0: ita lang gyapon.
1: Maram gyapon, ita lang yung kwarta ka, pwede na kayo trabaho matag niha.
0: Sige na kayo kwan diya ka, pa, sapi diha.
1: Actually, kamo mo na akong problema.
0: Anyway,
1: so, daghantag na problema, ana, dili lang kamo.
0: Ana, gino, di na lang yan ato istoryahan ang umang problema. Kaya kung atong problema, ato ang istoryahan, layo or kas problema karon sa una, negosyante. Layo kayo sa problema karon sa mga nasa Middle East. Ayan, sa negosyante, talagang problema ngayon. Mga naman,
1: mga pagtaas ng presyo.
0: Grabe, pagtaas sa diesel karon sa
1: gasolina, kerosene.
0: Ya, kana ra ba nga pagtaas, tana na
1: affected.
0: Affected.
1: Siyempre,
0: chain reaction. Sa mga ingan mga nga, dahi, nganong mahal man ni muhang ka ng, limba, bingka o puto. Nganong mahal man ni mong puto? Mahal na magunang gasolina ron.
1: Ano na yun? Ano na gasolina na inyo?
0: Ingat po ito ni Palit kasi sunod hain na nagbutang yung gasolina.
1: Siyempre, ang transportasyon.
0: Pag logistics mataas, tanan.
1: Oh, logistics. Kasi
0: chain reaction na. Raw materials needs logistics. Kailangan i-transport from one place to another place. So, ibig sabihin po, may dagdag cost yan, mga
1: kaibigan. Yes. Isa na sa mga dapat ninyong tanawon. O, syempre na ito, bantayan po. Kay pag-abot na sa pating klase, Captain Jake, syempre kay summer naman, no? Padoong na summer. Pagting klase, mutaas na po ng mga palaliton.
0: O, apil na tanan. No? From notebooks, kaya ng school supply, sapatos, tanan. So, ibig sabihin, ito ang problema karon, dili pa kayo sa problema kung ikumpara sa nag-burden na karon labig mga negosyante.
1: Mm-hmm.
0: Abi lang ninyo siguro, di ba na problema. Kami, negosyante man, may kahibaw, giming ang burden, gina siya.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Nabi na pag naki mga tao nga ginaspelduhan.
0: So, appeal na tanan. So, ang ilang needs, labi pa karon kay ni-umento na po ang
1: sweldo na po. Pataas sila sa pataas ang sweldo.
0: Ang sweldo karon ni saka na po.
1: Nataas po ang presyo sa po.
0: Naapo yung minimum wage niya. Saka na po ang presyo. So, money bantayan
1: lang
0: kay
1: manirado na lang siguro tani ka.
0: Money ka nang kung gusto ka nga ka nang mahimong gulo-gulo yung kinabuhi, hala pag-negosyo. Abi lang na siguro.
1: Pero ha, in fairness, Captain Jake ha, nitaas mo ng gasolina, nitaas mo ng presyo sa krudo, Captain Jake. Ang importante, ang Magnum Z, wa mi taas.
0: Aba.
1: Nitaas, pagtaas na mo din natin.
0: O ang height ni Mami Lucky.
1: Wala nito. Ay, palain mo ka po.
0: Ang height ni Mami Lucky, wagin mo taas.
1: Oh,
0: pero mahal man ang gasolina, mahal po na ko sa Mami Lucky.
1: Kailan kang basin boret ka?
0: Di ba, may kimadlib, no? May kimadlib, sige, ansa pa? Tubag! Waka ka tubag.
1: Itaas ang gasolina, Captain Jake, pero wala ni taas ang presyo sa Magnum C. Kay tungod, ang Magnum C, nagpabiling gyapong epektibo, barato.
0: Ayan, sa mga may bit-bit na problema, gihambin nga mga problema, ato ra ng ikape. Magnum C herbal coffee.
1: Kabalo ka, Captain Jake, no? Na-realize na ko ba nga, kaya ang problema diyan kailangan ni mo atubangon kay pag di ni mo atubangon magsigra na siyag balik-balik diyan dapat atubangon gina ninyo for example wa moy pang kanang pang palit og bugas kailangan ni mo atubangon okay pa palit og bugas kay makakita kang pamaagi kap unsa ani ba papalit.
0: Yes, tinod. And sa lahat ng aspeto ng buhay, pag may problema dapat hinaharap yan.
1: Yes.
0: Hinaharap na may tibay ng loob, lakas ng loob, mga kaibigan. Alam mo yun na di man kita makatakas na mo lagi na ingon nila samtang buhi pa di igyo ka mahimong may problema.
1: Yes.
0: Anyway, magandang araw po sa inyo once again mga kaibigan. Ang programang Love, Sex, Marriage and Career gihatod kaninyo sa Magnum C, the most trusted by seniors, pinagkakatiwalaan ng mga nanay ng mga tatayang Magnum C Herbal Capsule. Mayo sa bughat, lipong-lipong, anemia, proteksyon sa kidney, proteksyon sa liver. Mayo kay sa tibok lawas ang Magnum C Herbal Capsule. Wa lang gid masulay sa uban. Pero pag nasulayan ninyo na, mayo kay na i-maintain, mayo na sa resistensya. Mm-hmm. Baskog ang panglawas. Kung kulang ka sa tulog, Magnum C Herbal Capsule. Kung kulang sa pahuway, Magnum C Herbal Capsule. Kalabang ga, sige lang og hutoy, sipon, dili maundang-undang. Rhinitis, sa daga na ano?
1: Ah, kanang ano, Captain Jake? Allergic, sinusitis.
0: Sinusitis, allergic rhinitis. Yan, Magnum C Herbal Capsule. May na niyan na good. Subok na po yan mga kaibigan. Dahil ang Magnum C Herbal Capsule, mayroong Moringa Olifera Malunggay, na malunggay ay may mataas na vitamin C, may mataas na calcium, may mataas na protein, may mataas na tinatawag na beta-carotene. Napakarami po o antioxidant, anti-inflammatory, marami pong binipisong malunggay sa kalusugan. In fact, according sa research, according sa pag-aaral, more than 300 ka managlahi-lahing sakit ang pwedeng malikayan sa pamamagitan po ng pag-consume, pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Available po sa Valencia City, Sincere Pharmacy, Bufarco, Rodion Pharmacy, Lux Pharmacy, sa lahat ng butika sa Valencia, Malaybalay, Rodel's Pharmacy, Rodion Pharmacy, Pangantukan, Kadingilan, Wao. Available na rin po mga kaibigan dito po sa may Maramag Bukidnon, Quezon Bukidnon, Immaculate Pharmacy, Farmasya Egang. Dyan nyo mabibilang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. May magyan ang bisag po brita pero healthy ta.
1: Yeah.
0: Layo ragyan po gayo ang difference, ang diferensya sa dagagkwarta pero masakiton. Kaniya po nimo ma-enjoy.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung pobrita pero hayahay ang paminsar sama sa imong gibuhat ron ay nga gapahangin-hangin lang, minaw-minaw lag radyo, nga way gihambing nga balatian, nga inom-inuman lag Magnum C Herbal Coffee, alam mi, kay kinabuhi yun.
1: Oo, kinabitang naglingkod ka.
0: Di ka mayran, di ka mayran.
1: Naglingkod ka din sa kanang, o sa tawag na, sa balkonahin ninyo.
0: Balkonahin niya, ang salug kawayan.
1: Ang kawayan niya, human. Kinabitang ma-imagine mo si nanay o sa tatay karon nga murag ka nang, nagtanga ba nga na minaw, niya human ang hangin, kanang init nga kanang bugnaw ang hangin.
0: Nga init bugnaw?
1: Alingi hindi ay. Alingi ang panahon pero na'y hangin. Mo na inindot ka ay nga paminsar.
0: Ano, di ka bayra na. So, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Capsule. Available na sa mga dagadiyang butika, Isulan, sa North Cotabato, Kabakan, Matalam, Lang, Tulunan, Kidapawan City, 386 Pharmacy, MD Drug sa Bansalan, Magsaysay, Matanaw, Digos, tanang butika na adya sa inyong lugar. Eh. Basin wala mo kay Bao, basulay, ragun yung Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Capsule. Kung doon lang may gihambing ng mga balatian, pagpangurog sa kaunuran, sulay lang ninyo Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Para sa may mga constipation, dugay ang digestive system, medyo dili maayo, natin Magnum C Barley Coffee. Magnum C Barley Coffee available na sa MD Drug,
1: Rodion Pharmacy.
0: Rodion Pharmacy sa Isulan, sa South Cotabato, Surala, Santo Niño, Banga, naana na tanan diha sa inyong lugar. Niyan, diri po sa may Takurong, available na diha. Diri ko sa may bandang North Cotabato, Midsayap, halos tanang butika, naana na tanan, sikat na ganang Magnum C. Nganong sikat man, ilhan manggod nga maayo po niya, gawas nga maayo, epektibo.
1: Barato pa gyud.
0: Epektibo na.
1: Barato pa. O syempre sa mga nangita po og kanang pampagwapa Captain Jake, napod tay Mutya Kojic Papaya Soap og napod tay Mutya Kojic Papaya Lotion. Perfect combination kaayo pag human og ligo. Lirit ay sabunin mo ang Mutya Kojic Papaya Soap niya human mang lotion dahin kag Mutya Kojic Papaya Lotion. Ingon pa sila Captain Jake to mga naka-receive ani ato ang gipanghatag kap.
0: Humot yun oh.
1: Humot kaayo, masundan daw ang anak sa kahumot.
0: Agay, agayay, agay, agay.
1: Ato ng tanawon ha.
0: Di ko mapalitan ang lotion na mamilaki niya.
1: May mga na tanaw kung daghan kaayog mga anak.
0: Di ako gusto masundan ako ang kinamang hura na. Hindi ko mapalitan ang lotion na di ay.
1: Pero kanang kung gusto ninyo nga magkauyab, ay gamit na og Mutya Kojic Papaya Soap, og Mutya Kojic Papaya Lotion.
0: So, available na sa mga nagadiyang butika. Kung asa makapalit og Magnum C, na ay Mutya Kojic Papaya Lotion, na ay Mutya Kojic Papaya Soap diya sa inyong lugar. Barubo, Tagbina, nasa Bislig, na diya sa Lianga, na diri sa San Francisco Agusan, San Santa Josefa, naananas, Gardose Pharmacy, sa tanang butika sa inyong mga lugar. And we padayon sa programa, wala may nag-Facebook Live karon ni Mami Lucky kay...
1: Wala may mga ligo.
0: Ay, schedule na to, Mami Lucky.
1: May schedule na to, Ron.
0: Karoon, atong i-on, atong ano. Sa lahat po naman nakandamay, pakinalang ang Captain Jake and Mami Lucky. At sa papapatuloy po ng programa natin, ibang kwento na naman po ng buhay ang inyong maririnig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career. Ngayon pa rin po yung nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
1: Hindi na si Mami Lucky pag dili naman yun ng career.
0: Mahana din ha.
1: Kung ay mangunan siya kap, kanya mo na siya ang intrada padulyong siya kanya. Mao nang temailhan nga gwapo kag tingog.
0: Anyway, maganda araw po again sa mama.
1: May reaction si Captain J.
0: Nihangin mo ang camera.
1: Camera wala man. Gwapa maghihapon ko dira.
0: Daghan o ningan sa nga. Gwapa man si Mami Lucky.
1: Charot. Wala na ba? Naganiningong dari o kuya. Gwapa kay si Mami Lucky ang Marian Rivera ang atake. Nihang pa ba?
0: Nihang siya. But anyway, sige lang po. Sa lahat po na mga nakadamay na wala pong internet, pwede nyo kaming i-text sa 0933-812-5818. Yan po ang text line, 0933-812-5818. Ulan kuno kay stagbin na karoon. Unsa ba nga, diri sa mga pati mang iganga. Ulan na i-dihas stagbin na ron. Tama, gagay. Ang bisli ganina na ako'y nakita nga nag-post sa Facebook. Kusog kuno kay ulan dito. Ambot lang, no? Kaya hindi sa mga grabe mabuga, init na. Ambot sa uban lugar, diya sa, paano kaya, North Cotabato? Kumusta mo na? Dabo di oro, ulan po ba diya sa inyo? Paano ako makakabili ng produkto ninyo para di po maubusan ang mga butika dito sa Pikit? Sa Pikit po, Gila o Taide ng Pikit. Alam niyo po ba sa Pikit, ang mga among mga ahente?
1: Ano to joke, diya, kap ba? Kasi, mao siguro di mo kapalit, kinakapikit kasi kayo.
0: Ay.
1: Charot na.
0: Di gustong-gusto sana niyang bumili ng Magnum C. Kaya lang walang mga stocks diya si Nanay Gila o Taide ng Pikit. Mahadlok mo na mong ahinti, masuroy na sa Pikit na ay.
1: Mamita, pag muagi sila na, mupikit sila kap.
0: Mudritso ragin sila, mulabay ragin sila. Anyway, namina sa programa Mataga Union, si Nanay Cristita Ormilio. Namina sa programa, Nanay Karen Plaza. Kumusta naman ka diyan, Nay? Hinaot nga na, kas may panglawas na, Nay. Namina, baka sa programa, Nay Karen? Nani Lani Plaza, Nay Karen naman no, Nani Plani Plaza. Kung naka dumog ka ni Nay, nabi ako i-billing nga usa ka kilo nga kape dito sa opisina sa Bislig.
1: Nakuha na ba ni Nanay to? Basi na konsumo na to. At ang pangutanong doon ni si Juan Ronaldin daw.
0: Basigwa na dito kay gikonsumo na.
1: Ron, nakanamina ka Ron.
0: Na magandang araw po, naminaminis na bunduran. Okay gayo ang panahon diri si Roms Almadi na. Mayo, very good.
1: Mayo.
0: Sa mo, umay po ng panahon diri. Si Nanay Trudes Cubico ni ng Tagbina. Nanay Trudes Cubico ng Tagbina. Unamina sa programa diya si Tatay Kuan. Fernando Sanggalia. Kumusta naman dia tay?
1: Tatay Ferds. Kumusta man tay nga? Ang iyang baligya, puro Magnum C.
0: Puro Magnum C gina. Binitay na. Diya sa iyang kuan, sa iyang kalipay nga tindahan. Maayo tay kay nakainanang nga kanang kabisihan ba? Wa matigwa nga. Pila na edad na 82 years old na. Bagsik niya pong kayo. Lagsik niya pong kayong lawas.
1: Lagsik.
0: Ngayon.
1: Magsik.
0: Kwan man, lagsik niya pong kay Minog LSMC niya, naka-Magnum C niya, na manapay sa iyang sari-sari store nga Kalingawan.
1: Niya ho man, ang puro tinda niya, puro Magnum C nga kapi, nagbitay dito. Perfect, ayo.
0: Niya, og na yung mga pipagirusahe diya sa iyang tindahan ng mga dalagan, mga kasamot, og
1: buhay ang kusog. Ilang kusog, buhay po lang dugo.
0: Kaya may mabuhay ko na Tatay Fernando Sanggalia sa mga kini mga batani yung yaga-yagaon yung ganyan ni sila ba?
1: Mao naman na siya ang kuan kap. Mao naman na siya ang pangpabaskog sa lawas.
0: Sige,
1: anyway. Vitamina man na, vitamina. Vitamin C.
0: Vitamina, pangpalagsig sa lawas. Mga dalaga. Si Glenn Corsiga, magandang araw, good afternoon. Naglagubo ang inyong programang LSMC diri sa Tapia Montevista. Wala pa dyan taong kong kasuway ng mutia set. Isang taong ko sa mga winner ng mahatagan ng lotion. Pero wala na akong maklaim kay pagkaraban sa Montevista na hotdan man mo. Mo ni siya.
1: Pero lahi ang gihatag sa iya.
0: Ikaw ba ito? Basing, babae ba ito? Lalaki man eh.
1: Babae na kap.
0: Glenn Hope. Babae din eh.
1: Mo na siya. Sige lang.
0: Natagaan siya katong kuan. Natagaan siya hiyang.
1: Hiyang, Sige lang.
0: Si Jacoyce ng Street Food Isulan na naminas ng programa. Pirting inita ko na sa Isulan karon. Salamat po sa inyo.
1: Ayan. Ronaldo Lor, maraming salamat sa pagpaminaw mga busok, katawhay, bagumbahin, Sultan Kodera at maraming salamat sa pagpaminaw si Vine Rons Oxtero. Excited na dyan mi basta alauna na kay mag LSMC na.
0: Boy.
1: Ayan, mga taga Pakibato District, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Angelita Sambita dyan ng mga taga-Kabantian. Uy, tuganag mga taga-Davao. Gikan may akong Kabantian kaganina. Niagi ko din na sa inyong lugar. Si Emma Corpuz, ang mga taga-San Franz. So, untag makatry, taanin yung lotion, Mami Lucky.
0: Si, kung ano, si Elidel Panes, namina sa programa. Si Nanay Delia o Papang Eli de la Cruz watching from Tantangan, South Cotabato. Gusto mo makasulay o ka ng mutya whitening lotion? Naas butika, ay, makapalit mo na.
1: Yes. Ang atong buhaton, Captain Jake, ani o, mamili ta og lima kabuo ka makadawat og mutya Kojic Papaya Lotion. Ang buhaton lang ninyo, i-share lang ninyo ang among live.
0: Ayan, o.
1: Mamili man dito sa mga nag-share sa ato ang live, Captain Jake.
0: And comment, mag-comment
1: sila. Mag-comment ka mo na ilunggo na gita. Mag-comment ka mo nga naka-share na ka mo sa aton live. Kung maka-comment ka mo nga naka-share ka mo sa aton live, da na mo tan aalan tawon kung sino ang nag-share, di amo na mga winners eh.
0: Oh, naman.
1: Amo na eh. Oh. Mula lang. Buhaton, tasubong.
0: Oh, si Gian Robio, naminaw mi kanunay, taga-adlaw from Mabantao, Kapalong. And si Marceline Patalinghog, watching live, watching your live from Barangay New Alegria. Very nice kay gamito ng mutya set. Oh, salamat po sa testimony, ha?
1: Yan. Gladys Cabel. Uy, Ma'am Gladys, hello. Mga taga-Tagum City, naminaw karon sila to ang Facebook Live, Captain Jake. Si Emma Bustamante Salvador, mga taga-New Bataan, Davao de Oro, naminaw po karon si Anthony Bamangkit Dalamas. Sa pagidian, kauban no yung gwapo nga yung driver nga si Jeff.
0: Ang mga taga SV PDC Finance Office, sila Rose, Camille, Sandra, Jane, and Adele. Magandang araw po sa inyo. Si Emma Racho Salvador, mayong pagpaminaw di mo nanay. Si Boss Ian Cordero, mayong pagpaminaw di ha. Ingan siya, hatagi ko kap ug Mami Lucky. Ah. Apil-apil yun si Sir, makapalit yun ni Sagot.
1: E de, sa
0: tagana to ni si Kwan, tagana to ni si Boss Ian na to ni padalan o ganing magdum
1: si. Si Rose Tagalog, si Ma'am Rose din ha sa mga taga Bisli City sa may SVPDC Captain Jack sa Finance Office. Sila Ma'am Rose, Ma'am Camille, Ma'am Sandra, si Ma'am Jane at si Ma'am Adele. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Joanne Plaza, salamat sa pagpaminaw. Maunta mapilian ko kaya wala pa dyan ko napili.
0: Si Mary Nika Suarez, pwede ba mag-inom o magdum si ang nag-breastfeed? Pwede yung kayo.
1: Magnum C Herbal Capsule, nindot kaayo. Kaya ang Magnum C na siya malunggay nga makatabang sa ato ang mga inahan nga makapaproduce o gatas. Ang ginatawag nito o Galactagog. Mauna siya ang mga tabang sa ato ang makapaproduce sa gatas.
0: Yan. In gawas niya na Mami Lucky, maiwas po sa bughat.
1: Yes.
0: In fact, si Mami Lucky, before siya nanganak sa unang first baby na mo, ang giriseta sa iya kay malunggay
1: capsule niya. O pa man may Magnum C ato nga panahon. Ni-order pa ko online niya, pati pag yung dugay maabot.
0: So, Mana, I mean, talagang maganda yan. Magnum C Herbal Capsule, may sa may mga gapa breastfeed. Nga naman, para daghan ang milk supply. So, layragon ninyo sa kadaghang nakahatag og testimonya, isa sa mga naghatag testimonya ka ng mga bagong panganap, makasulti din sila nga, grabe ang gatas gidaw sa ilaha.
1: Ingon pa si Emma, Captain Jaco, ingon pa si Emma Bustamante. Dili ko nanay kap, kita-kita ra may edad.
0: Asan si?
1: Emma Bautista Salvador.
0: Amo ba, dili ni nanay, dili ang pangalan magod.
1: Puro magod mga anak, abi man namag mga apo na imang profile picture, kay parti man daghan na anak manay nanay mo. Kanaingon. Si Milag...
0: Si Liza May Reyes, shout out po from Santa Cruz, Davao del Sur. Salamat po, Liza May Reyes. Thank you guys. Si Dalia Panos, marami salamat.
1: Si Janet Kabangisan, salamat sa pagpaminaw. Si Famor LC, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Edessa Niones, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namino po karon, Captain Jake. Si Nanay Selki Domingo, si Ana Aguijon, si Nanay Loretta. Warain ang mga taga-Union Mungkaya, Davao de Oro. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Pilang ba itong viewers karon ka? 85! Uy!
0: We have 85 live viewers, mga kaibigan. Makabitin man ang inyong produkto, Captain Jake. Walang stock diri sa pikit. Naigilya o taide. Sulaipod na. Makasuroy ganit kang kabakan na inaadyas kabakan. For sure, kay murag kulang yun og stocks diri sa pikit na. Mahadlok lang mo nga hinti na ganyan, ay. Okay. Daghan man gudaw kabuang sa bigit man gudaw niya mo tumahadlok among ahente mo suroy da sa sentro mo na nga kung makasuroy-suroy kag midsayap nay makapalit yung galidog daghanay. Kung makasuroy ka og kabakan na dito na nakapalit og daghanay na punas Carmen diha sa North Cotabato. Ayan
1: si Malaki Cole Jones, namina do sa ilaha, namina do sa live pa car stereo do niya Captain Jake. Ayan ang mga Malaki family o Gumamil family di ang asawa na I'm sure namino to sa balay karon from Masara, Davao de Oro.
0: Uy, si mga kantong, taga Masara.
1: Masara. Asa na tapita kap?
0: Diri sa may ano, padung amakan, nakapuyo ba kung amakan sa una sa panahon pa sa North Davao Mining Corporation. Nakapuyo ko diya sa una sa maayo pa ang panginabuhi diya sa North Davao. Nya, bibo kayo ng lugar, Mami Lucky.
1: Sa may na, unsay kanang delicacy dala sa North Davao? Wow.
0: Wala, dili sa delicacy, Mami Lucky. Ang gawa po diya kay ang yahang.
1: Mga bakaon ba? Kana
0: wala some, kayo. Wala kayo.
1: Wala kayo, mga puto, mga ano.
0: Wala kayo yung maano diya. Ma-remember nga pagka. Pero ang ako ma-remember diya, ang kanindot sa lugar. Ang kabugnaw sa lugar. Niya, diha po ko una nakatanaw og sine. Every Saturday sa una, ma-remember na ko ng North Davao diya. I mean, I don't know kung karelate pa ba ni uban diya nga. Nakaibalo sa North Davao ba?
1: Mm-hmm.
0: Ang makarelate na ni mga taga-Mawab, Nabunturan. Mm. So, sa una, magod na every Saturday. Na sila yung murag ka ng...
1: Pay-per-view, murag ka na.
0: I-set up sa plaza ba?
1: Plaza.
0: Sa playground. Yeah, set up nila, murag tilon. Yan na din kita mo rag camera nga
1: mag-rolyo.
0: So, lingaw na kay Miana Zona. I was 8 years old.
1: English, ha?
0: 8 years old ko na nga panahon. 9 years old ko na nga panahon. Yeah. First time nga nakatanong sini.
1: Ang tawang anak, Captain J, ka na anak, kwerdas.
0: Ah?
1: Oh, karolyo na sa kwerdas.
0: Mm, no ba?
1: Oh, sige go. Tapos.
0: Buot-buot na po rin
1: sa pangalan. Hindi, hindi, hindi. Mga gina siya, kwerdas na. Kaysa una mangod, college pa ko, nami, siyempre sa Mascom, makabalo mo dyan ka.
0: Ah, kwerdas.
1: Ano. Oh, ikaw dyan ka.
0: Ah, mga dyan tama. Mascom na rin sa Mamilaki.
1: Oh, nagkalimot ka. Anya, ka. Libre ra po na.
0: Oh, libre mo na.
1: Ngayon, saan mo na pagtanaw ka punta? Hayag ka ayo.
0: Mo na, dili kwan man.
1: Gabi-i.
0: Gabi-i man. Every Saturday sa gabi-i niya. Ang kanindot anang halo.

0: Naaming mga sampling po, mahatagtag ka ng usa ka basong gapi. Si Rachel Alcano, maraming salamat. Si Jugog Papino, sa inyo, Mami Lakin, Captain Jake. Ayan.
1: Namin na po karon si John Cab Hernandez. Hello po, new follower daw na to siya karon sa Sharif Agwak. Maging na no, hello po sa inyo.
0: Salamat po,
1: sa mga naminaw karon, Alexa Radio ba karon, nakapaminaw mo sa inyo ang mga sakyanan. Kung gusto niyo makita ang mga hulagway ni Mami Lucky ug ni Captain Jake, pangita sa Facebook ka kay live ta karon makita Captain Jake and Mommy Lucky.
0: Sa lahat po naman naka-endabay, pakiclick lang ang follow mga kaibigan at pakicomment po para sa mga gustong mabigyan ni Mommy Lucky ng lima po ang mananalo. Pakita rin Mommy Lucky. Tara o. Palalik po.
1: Ako.
0: Tara po. Ito po, napakagandang lotion mga kaibigan.
1: Mutia Kojic Papaya Lotion.
0: Humot kayo nga lotion.
1: Humot pa ni siya sa...
0: Sa imo ang bagong ligong asawa.
1: Pero mas muhumot ni siya Captain Jake basta gamitan ni Mugmutya Kojic Papaya Lotion.
0: Ma'am Ellen Guerrero, ayan Ma'am Ellen, no, pwede ni mo ni sideline ni Ma'am Ellen kasi Ma'am Ellen tigpalit kay nagmagnum si
1: Coffee. Ang SRP ni Captain Jake 150 pesos lang.
0: 150 pesos ni siya. Niya humot kay nga lotion ni siya. So lailan ninyo. Ma'am Ellen, pwede ka ni diya sa imong pwesto kay si Ma'am Ellen ginadayo na ni siya diya kanang gipalitan na sa kape.
1: Na siya kanang.
0: Nahot na na siya
1: kanang. Ellen Store at iba pa. At iba pa kay dili raman magnum si Ambaligya.
0: Pero ang iba ang
1: iba pa kay
0: iba pa kay puro magnum si Ragapon. Si Arlene Sueto, namina sa programa, namina may karong diri sa Davao, sa Ulas Crossing, Davao City. Sana mapilihan ko ninyo, matagaan ko, Kojic Papaya Soap. Lotion naman ipangatag karon.
1: Lotion ay ipangatag.
0: Ang gagawin niyo lamang po mga kaibigan ay pakicomment lang ang radio station kung saan kayo nakikinig at ilagay niyo po kung taga saan kayo.
1: At ayan. I-share, Captain Jake. Share, matakadaghan kayo nag-share na o.
0: Ayan. Anyway, papatuloy po tayo mga kaibigan at babasahin na natin ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin ang kwento ng ating tagapakinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Isa ako sa matagal nang nag-aasam, Kapitan, na marinig rin ang aking kwento o mapakinggan din ang aking kwento sa inyong mga, sa inyong programa. Naway kapulutan ito ng aral. Sa pagkakataong ito, Kapitan, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ko sa buhay, sa aking pamilya, sa aking katayuan. Bago ko pa man simulan ang aking kwento ay itago niya lamang po ako sa pangalang Kathy. Lima po kaming magkakapatid sa pamilya, Kapitan. Ako po ang naturingan na panganay sa aming pamilya. Kagaya rin po ng karamihang binabasa niyo sa inyong programa, Kapitan, ako rin po ay lumaki sa kahirapan. Lumaki rin po ako na walang kakayanan ng mga magulang sa pagpapaaral. Hanggang high school lamang, Kapitan, ang suporta sa akin ng aking mga magulang. Pero hindi naman po doon nahinto ang aking pangarap sa buhay. Pursigido ako, Kapitan, na makapagtapos ng pag-aaral. Noon pa man ang aking kabataan, noong mga panahon na ako po'y dalaga pa lamang, Kapitan, ay sadyang pangarap po na talagang makaahon sa buhay. Sinabi ko noon sa aking sariling handang-handa akong harapin ng kahit na anumang pagsubok, makaahon lamang ako at makawala lamang ako sa kahirapan. Kaya noong mga panahon na sinabi sa akin ng mga magulang ko na hanggang high school na lamang ako, Kapitan, ako na mismo ang humanap ng paraan. Hindi ako nanatili sa isang desisyon o hindi ako nanatili, Kapitan, sa isang sitwasyon na mananatili na lamang kaming mahirap po ako o mananatili na lamang akong mahirap. Ang sabi sa akin ng aking mga magulang noon ay

tutulong na lamang ako sa pagsasaka, sa pagsasaayos at pag-aalaga ng aking mga nakababatang kapatid. Siguro umabot rin ng halos 2 taong kapitan na sinunod ko naman ang kanilang payo. Taga-alaga, taga-asikaso ng aking mga kapatid, taga-hatid sa kanila sa kanilang paaralan. At meron pa akong bunsong kapatid kapitan na halos magtatatlong taon pa lamang sa pagkakataong yon. Ako rin ang inaasahan. Noon pa man kapitan ay hindi ko na makitaan ang aking mga magulang na may pangarap sa buhay. Di minsan na hindi nila nabanggit sa akin kung ano ba tila ka o ano ba talaga ang gusto nila para sa amin ng aming magkakapatid o sa amin ng aming magkakapatid. Lagi lamang nilang sinasabi sa amin noon na tumulong at pag-aralan kung paano ang magtanim, pagsasaka sa bukid. Matapos ang halos 2 taong kapitan ay nagpaalam na ako sa aking mga magulang. Sabi ko sa kanila ay magiging working student ako. Pagsisikapan ko, mapag-aral ko ang aking sarili. Humingi lamang ako ng kaunting tulong kapitan sa tiyahin ko, kapatid ng aking ama, para meron akong magagamit sa mga panahong mag-a-apply pa lamang ako ng trabaho. Sa mga panahong yon ay naawa naman po sa akin at binigyan ako ng allowance kapitan, maging ang perang pangbayad ko muna sa aking boarding house. Ayaw sana ng aking ama pero nagpupumilit ako kapitan dahil ayaw kong makulong sa isang sitwasyon na andun lamang ako sa bahay, taga-alaga ng aking mga kapatid at maghihintay na lamang kung sino ang gustong manligaw at eventually mag-aasawa na kaagad sa murang edad. Ginawa kong salamin, kapitan. Ginawa kong salamin ang aking mga kaibigan at maging ang aming mga kapitbahay kung saan sa maagang edad ay talagang nagsipag-asawa na. Ang lagi kong naririnig sa kanila ay parang gusto lamang nilang makatakas sa kanilang mga magulang, kaya gusto nilang mag-asawa na kaagad. Nakita ko kung gaano kahirap ang kanilang buhay, kapitan, kaya tinandaan ko. Ayaw kong magaya at maalintulad sa kanila. Nagpasya akong pumunta ng Davao City para magtrabaho. At doon na, nakahanap rin naman ako ng trabaho, kapitan, sa isang food chain kung saan 4 oras ang aking trabaho sa isang araw at ang kalahati o ang 4 oras, kapitan, ay iginugugol ko sa pagkuha ng ilang mga subjects sa college. Nagtatrabaho ako tuwing umaga at nag-aaral naman ako sa hapon. Ngunit sa mga panahong yun, sa halip na suportahan sana ako ng aking mga magulang, ay lagi pa akong nakakarinig ng discouragement. Sana umuwi na lamang daw ako at pinakihirapan ko lamang daw ang aking sarili. Sinasabi nila ang mga ganong bagay sa akin, kapitan, sa tuwing humihingi sila sa akin ng sustento. Sa mga panahong hindi ako nakapag-aabot sa kanila ng pera. Sa mga panahong humihingi sila sa akin ng tulong, kapag ka wala akong naiaabot sa kanila, ay lagi lamang sinasabi ng aking amang, mas mabuti pang umuwi ka na lamang dito sa atin. Tulungan mo na lamang kami. Sa tuwing sinasabi yon ng aking ama sa akin, kapitan, ay parabang napanghihinaan rin ako ng loob. Parabang walang gustong magtiwala sa mga nakikita ko. Parabang walang gustong magtiwala na kaya kong makatawid, kaya kong umasenso at kaya kong mapagtapos ang aking sarili sa pag-aaral. Lalong-lalo na kapag ka tinatawagan na ako ng aking ama at sinasabihan akong wala naman daw kwenta ang aking pagtatrabaho at hindi naman daw ako nakakatulong sa kanila. Mas maganda pa nga rong andun ako sa bahay namin at kahit papaano ay nakakatulong daw ako sa kanila, lalong-lalo na sa pag-aalaga ko sa aking mga kapatid.
Kahit ganun man, at kahit alam kong minamasama ito ng aking ama, ang hindi ko pagsunod sa kanilang payo sa akin, Kapitan, ay patuloy pa rin akong nagpupursigi. Kahit alam kong masama ang loob ng aking ama sa akin, ay hindi pa rin ako sumusunod sa kanilang gusto. Sa mga panahong ako lamang mag-isa, Kapitan, halos wala akong karamay, idinadaan ko na lamang sa panalangin ng lahat. Sa mga panahon na hinang-hina ang aking katawan, sa mga panahong gusto kong may makausap at mapagsumbungan ko ng aking problema, sa mga panahong nagkukulang ang aking kinikita sa aking pangangailangan, sa mga panahong hindi ako halos makapagbayad ng aking tuition, Kapitan, at makabili man lamang ng kahit bagong damit dahil mas inuuna ko, Kapitan, ang pangbayad ko sa aking boarding house, mas inuuna ko ang aking pagkain, at mas inuuna ko higit sa lahat ang aking pag-aaral. Ako lamang mag-isa. Idinadaan ko na lamang sa pag-iyak o pagluha ang lahat para gumaan man lamang ang aking pakiramdam. Totoo naman, Kapitan, na panghihinaan rin ako ng loob. Lalong-lalo na kung walang mga magulang o mahal sa buhay ang sumusuporta sa'yo. Sa mga panahong nagkakasakit ako, Kapitan, kinakailangan kong magpakalakas kagad. Kinakailangan kong pilitin ang aking sarili. Dahil walang sino man at walang mga magulang ang kahit di minsan ay nagtanong sa akin kung okay ka lang ba dyan. Sa tuwing tinatawagan ako ng mga magulang ko, Kapitan, ang lagi lamang sambit nito sa akin o tanong sa akin kung may pera ka ba dyan? May sweldo ka na ba? Kailan ka magpapadala? Laging ganun na lamang, Kapitan, ang bungad nila sa akin na kahit minsan hindi man lamang nila tinanong ako noon kung kumusta na ba ako, kung nakakakain pa ba ako ng maayos, kung nakakatulog pa ba ako ng maayos, kumusta na ba ako. Mga salitang inaasahan ko lamang, Kapitan. Mga tanong na sana gusto kong marinig sa mga taong nagmamalasakit sa akin. Doon ko kasi maramdaman, Kapitan, na meron pa akong kakampi sa buhay. Pero sa mga panahong yun, wala akong ganoong natatanggap na pangungumusta. Sa araw-araw, Kapitan, ay parang digmaan o pakikipagdigma ang inaharap ko sa buhay.

Tinagaan ko pa kapitan at tinapangan ko pa. Nagpakatatag, nagpakatibay sa lahat ng pagkakataon. Halos hindi na nga po ako umuwi sa loob ng halos 3 taon sa amin, kapitan, dahil alam ko naman na sa tuwing uuwi ako, wala naman silang gusto sa akin, kundi ang meron akong maiabot sa kanila o maiambag. Habang ako'y nagtatrabaho sa loob ng 3 taon, kapitan, ang lagi ko lamang naririnig sa kanila ay yung suporta. Naririnig ko sa aking mga magulang ang paghingi nila lagi sa akin ng suporta. Pangbayad sa bayarin sa eskwela ng aking mga kapatid, at maging yung damit mismo ng aking mga kapatid ay hinihingi pa sa akin ng aking mga magulang. Hindi naman ako maramot, kapitan. Sadyang sumama lamang ang aking loob. Mapagbigay naman akong tao na minsan nararamdaman ko lamang na naaabuso na ako minsan. Sa paglipas po ng mga panahon, hanggang sa ako po'y makapagtapos ng pag-aaral. Nung ako po ay nakapagtapos na ng pag-aaral, hindi nga lang po o hindi man nga lang po dumating ang aking mga magulang para sana palakpakan ako, para sana i-congratulate ako. Mag-isa ako, kapitan, na umakyat ng stage. Mag-isa akong pumunta sa aking graduation day, dahil walang mga magulang ang gustong sumuporta sa akin. Ang sabi lamang sa akin ng aking mga magulang ay gastos lamang. Ang sabi lamang sa akin ng mga magulang ko, kapitan, ay nahihiya daw sila. Wala na silang bagong damit. Sinabi ko man sa kanila dati-rati pa na wala naman akong pakialam kung kahit lumang damit o maghiram man kami o mag-arkilaman lamang ng damit para sa araw lamang ng pinakamahalagang araw sa akin. Sa espesyal na araw sa buhay ko, kapitan, ay wala doon ang aking mga magulang. Kaya mga bagay na yon simulat sa pool ay napondo na sa aking puso. Sama ng loob na naipon sa napakahabang panahon. Pagkatapos ng aking pag-aaral, nagdesisyon ako, kapitan. Bagamat bumisita o bumibisita ako sa aking mga magulang, nagdesisyon na akong ayaw ko nang bumalik pa sa bahay namin. Gusto ko nang magsarili. Gusto ko nang bumuo ng sarili kong buhay. Doon na pumasok, kapitan, ang mga hindi magandang sinasabi sa akin ng aking mga magulang. Ganon rin ang akala ng aking mga kapatid sa akin, na kung kailan umano ako naging matagumpay sa aking pag-aaral ay saka na kuno, hindi na ako naaabot. Malayo na ang aking lipad, ang sabi nila. Napakataas ko na raw. Buti sana, kapitan, sa konteksto ng positibo. Buti sana kung positibong pag-a-admire ito sa akin. Pero negatibo ito. Para bang nangiinsulto sa akin. Para bang sinasabi nila na kung kailan ako nagtagumpay sa aking pag-aaral ay saka kuno nagbago ang aking pag-uugali. Hindi na kuno ako. Malalapitan, sabi nila. Gayon rin ang aking mga kapatid, kapitan, kung saan siguro madalas nilang naririnig mula sa aking mga magulang ang pagkadismaya nila. Kaya nagaya ito at nabuo sa isipan ng aking mga kapatid na ganun na ang pagkatao ko. Mula sa mga naging kaibigan ko, kapitan, nakakatanggap ako ng mga pagpapayo. Ang sabi nila sa akin ay, hayaan ko na. Huwag ko na lamang daw pansinin kung ano man ang sinasabi sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin. Lalong-lalo na sa mga taong wala namang alam sa mga pinagdadaanan ko. Maging ang mga tao kasing wala namang kaalam-alam, kapitan. Mga taong hindi naman nila alam ang tunay kong buhay, pati sila parabang hinuhusgahan na nila ako. Wala raw akong pakialam sa aking mga magulang, hindi raw muna
o hindi raw ako marunong lumingon sa aking pinanggalingan. Kahit anumang pilit ko, Kapitan, na huwag kong pansinin ang lahat ng mga bagay na yon, nasasaktan pa rin ako. Nakapanglulumo, nakakawala ng gana. Gusto ko sanang sa pagkakataong ito ay makatulong na ako sa aking mga kapatid. Hindi talaga ako maramot. Gusto kong tumulong sa kanila kaya ako nagpursigi sa buhay. Pero ang mga magulang ko na mismo, Kapitan, ang parang bumuo sa kanilang isipan na nagbago na ako. Mga istoryang nagpapabigat sa aking dibdib. Hanggang sa isang araw, Kapitan, nang mauwi ako sa amin sa isang okasyon sa aming tahanan kung saan nagdala pa ako ng regalo para sa aking ama, kaarawan niya. Ika-sensenta anyos na sana niya noon, Kapitan. Nung umuwi ako sa aming tahanan at nagdala pa ako ng mga pagkain, ang gusto ko lamang sana noong Kapitan ay simpleng salusalo at kalimutan ko anuman ang mga pinagdaanan namin. Kalimutan kung ano man ang samaan namin ng loob. Sa mga nakalipas kasi ng taon o sa mga nakalipas na taon ay puro kasi samaan ng loob ang nangyayari. Mga nakakarating na mga istorya mula sa iba't ibang mga tao hanggang sa nagkaroon na kami ng hindi magandang ugnayan ng aking mga magulang maging ng aking mga kapatid. Pero sa araw ng kaarawan ng aking ama, Kapitan, ay nagpasya akong umuwi talaga sa amin para makipagkita at makipag-ayos sa kanila. Sa araw na yon ay gusto ko sanang sabihin sa aking mga kapatid na tutal na kaluwag-luwag naman na ako sa buhay. May maayos na akong trabaho at may maayos na akong kinikita. Kahit papaano, gusto ko sana silang turuan, Kapitan, na maging self-supporting rin. Habang inaalalayan ko naman sana o aalayan ko sana sila.

Ngunit sa pag-uwi ko, kapitan, habang nakangiti pa akong papasok sana sa aming pamamahay, nang sumalubong sa akin ang aking ina. Sabay sinabi sa akin, bakit ka pa umuwi? Umuwi pa, oo, umuwi pala. May kinikilala pa bang mga magulang ang anak kong taga-sunod? Yun kaagad ang bungad sa akin, kapitan. Nung una, ayaw ko sanang pansinin yun. Ayaw ko sanang dibdibin yun na baka makuha ko lamang siya sa ngiti. Baka makita niya ang mga bitbit ko. Baka nakipag-usap na ako sa kanila ay baka mawala yung sama nila ng loob sa akin. Hanggang sa sinabi mismo ng aking ina sa akin, kapitan, na umalis ka na. Hindi naman namin kailangan yung mga pagkain mo. Hindi naman namin kailangan kung ano man ang dala mo. Total, nakakakain naman kami ng maayos. Total, buhay pa naman kami ng ama mo at maging ang mga kapatid mo. Dalahin mo na ang mga bagay na yan. Hindi namin kailangan. Hindi kami namamalimos at kaya rin namin kumain ng mula sa aming kinikita. Hindi ko mapigil ang aking damdamin noon, kapitan. Mula sa sasakyan, mula sa bus na sinakyan ko, kapitan, papunta sa amin, ay nag-iisip na ako kung paano ko sasabihin sa kanila. Paano ko hihingi ng sorry sa kanila? Kung paano ako makipag-usap sa kanila? Excited pa sana ako, kapitan, na magsalo-salo kami kasama ng aking mga kapatid. Habang sinasabi yon ng aking ina sa akin, kapitan, humahagulhol na ako sa pag-iyak. Hindi ko na mapigil ang sama ng loob ko. Napakasakit sa aking dibdib, kapitan, ang mga pananalitang yon. Simula't sa pool kasi, kapitan, simula ng aking kabataan ay hindi ko man lamang naramdaman na meron akong isang ina. Isang ina na umalalay sa akin, isang ina na nangungumusta sa akin. Mula ng kabataan ko, kapitan, wala na akong ibang maalala kundi ang responsibilidad, taga-alaga ng aking mga kapatid, taga-igib ng tubig, taga-luto sa aming bahay, taga-linis, taga-sunod sa mga utos ng aking mga magulang. Naibuhos ko ang lahat ng samahan ng loob ko, kapitan. Humahagulhol na ako sa pag-iyak at dumating ang aking ama. Mas nagalit pa ito nung makita niya ako. Ang sabi sa akin ay umalis ka na. Dalhin mo ang lahat ng mga bitbit mo at huwag ka nang bumalik pa. Nakapagtapos ka lamang ng pag-aaral ay napakahambog mo na. Kapitan, sa buong buhay ko ni minsan ay wala akong maalalang nagmamataas ako sa kanila. Wala akong maalala na kahit anumang salita ang nabitawan ko para sabihin nilang nagmamataas ako. Siguro may mga pagkakataon lamang na hindi ako nakakatulong. Siguro may mga pagkakataon lamang na sa halip pumayag, na sa halip ay umuo na lamang sa kanilang mga sinasabi sa akin, ay minsan talagang umiiwas ako, na minsan hindi ko talaga sinusunod ang kanilang mga sinasabi. Yun lang naman ang maalala ko. Pero ang pananalitang magpapasama ng kanilang kalooban ay wala akong maalala. Hindi na ako nagsalita pa, kapitan, at binitbit ko na lamang ang lahat ng dala ko, ang mga bagay sana na pagsasaluhan o mga pagkain sana na pagsasaluhan namin. Habang ang isa kong kapatid, ang bunso kong kapatid ay umiiyak rin, sabay sabing, huwag ka munang umalis, ate. Doon ako mas lalong nasaktan at mus, doon ako mas lalong
umiyak, Kapitan, sa harapan ng aking mga magulang, lalong-lalo na nung nag-iyakan na rin ang aking mga kapatid. Umalis na lamang o, Kapitan. Dala ang napakabigat. Napakabigat na sama ng loob sa aking dibdib. Sa kasalukuyang, Kapitan, ay wala kaming komunikasyon ng aking mga magulang. Habang patuloy akong namumuhay na mag-isa, habang inaasikaso ko na lamang at inatupag ko na lamang ang aking sarili at ingon at ang aking hanap buhay. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw ay magkakasundo rin kami, na balang araw ay mauunawaan rin ang aking mga magulang, na hindi sa lahat ng pagkakataon ay susunod ako sa kanila. Ang inaasahan ko lang naman, Kapitan, ay maging proud sana sila sa akin. Ang inaasahan ko lang naman sana, Kapitan, ay makita rin nila ang lahat ng pagsisikap ko at mawala ang lahat ng sama ng loob nila sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking kwento.

0: Marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Kerma, Kalo, Korok Dos, Kagoyaw, Bisleg City. Kung lawas, maayo kayo, dilikapoy. Taraadlaw ko si Giga, kuan, antod hapon, niya, may nang tulog na kumagabi. Imbektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Robilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako si Emma Mission na puro prusas dahay. Tagang di pa mati ang akong ginag-use po kay mga haplas. Tapos nakatilapod ko ang kape. Tapos nabes ang kape kay first time na mo mag-inom mo siling ko. Mabalik pala tayo dito kay mabakal na kay namin gali ang kape. Tapos ang mga haplas, pag masas-masas kami among ginagamit ng mga haplas. Epektibo kaayo. Hamot pagin, pag hindi ka magbaho, una ka damo ang magbakal.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Isulan, John Mark Pharmacy, JL2 Pharmacy, TJ Pharmacy, Mary Arlene's Pharmacy, PJ Doctor's Pharmacy, Medicina Pharmacy, o AJ Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
6: Kumunta ng...
7: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
6: Kumunta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabihan i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini herbal juice. Lami!
10: Magnum C, lami kaayo. Orange or pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
11: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
12: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
0: Love, sex, marriage, and career.
13: Ikaw na pala.
0: Love.
14: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
15: Sigurado ka?
0: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasig mabuntis ko.
14: Sus na anak sa kanya na puros lang kaselos, puro kaselos.
15: Natural, kay sige kag pambabae.
14: Yes, tanawon na gyud ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Cap

0: Detroit.
1: Everybody, nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Your girl, si Mami Loki, si Captain Jake, sa mga namino karoon online. Maayong pagpaminaw sa inyo o sa mga gusto makakita sa itong Facebook Live. Pangitala ang Captain Jake and Mami Loki o sa mga namino karoon sa radyo. Asa mga radyo nagpaminaw? I-text me sa 0933-813-8125-81.
1: Ayan, and comment lang dyan diha sa ito ang FB Live kung saan kayo nakikinig at anong lugar o taga saan kayo. Para po mapili or isa sa mapili ang taga ni Mami Lucky og lima kabok mahatag og ganing mutya
2: tagaan og mutya Kojic Papaya Lotion. So unya sa lahat ng itong iyanaw
1: sa mga nagtatanong po saan available ang Magnum C sa Bukidnon, sa Valencia meron po, sa Bufarco, sa Rojon, and available din po sa Lux Pharmacy, Sincere Pharmacy, halos na ng butika diya sa Valencia City. Naanan niya Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, Magnum C Herbal Juice, Mutia Kojic Papaya Soap, Mutia Glowing Set, and Mutia Kojic Papaya Lotion. Naanan na tanan, available na. Diha naman sa tawag nito, sa Malaybalay, nasa Rodel's Pharmacy, Rojon Pharmacy, dating naman dito sa may Maramag Bukidnons, nasa Stenza Pharmacy, Quad Pharmacy San Andres, ug sa uban pang mga butika sa Maramag, Don Carlos, Kibawi, Bukidnon, Pangantukan, naana na tanan diha sa inyo diha sa Quezon, Bukidnon. Nakapalit mo diha. Isulay, rago ninyo. Para pagka nananaw mo sa mga sa FB Live, makaingod po mo nga tinood yun na yung gingon na yung kapitan. Lami, ganyan yung kape. Gawas nga lami na, epektibo.
2: Barato pagyuan.
1: Salamat kay Ma'am Kay Yamaguchi. Ma'am Kay, salamat sa iyong pagpaminaw diha sa kwan. It's been a long time.
2: It's been a long time.
1: Sige pala na, 10 years?
2: More than siguro kay panahon nga na pa sa MOR Cup.
1: 15 years, I think.
2: Naa naman si Ma'am.
1: 15 years dugay na kami kailanin ni Ma'am K.
2: Yes.
1: Ma'am K. Yamaguchi ng Japan.
2: Pero nakauli ganin na siya din, nakapapicture sa ato sa una sa IFM pa.
1: Nagtanaw siya sa live. Salamat din Ma'am K. Mga taga Petron Banga, South Cotabato, si Michael De Leona. Naminaw mga taga Petron Banga. Maraming salamat po sa laging pakikinig.
2: Ayan. Maraming salamat din po sa mga naminaw karon sa atua. Sina Ma'am Cyril Elien, ang mga taga Kalilanga, Bukidnon Cup. Uy, ang mga taga Bukidnon, kamusta naman mo
1: Dina
2: din,
1: Balansag ng Lantapan, Bukidnon. Sa Lantapan ay Magnum C diha sa mga butika. Again, mga taga Lantapan na ay Magnum C diha sa inyong mga butika sa sentro. Si Dina Balansag, may pagpaminaw ni Modes Bukidnon.
2: Ayan. Si Emma Corpus, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Joan Plaza, si Marvin Cordero, si si Fernando Labarico. Ang mga driver daw karon sa MCOR Kabakan Cup, nanino sa tuwa karon. Ingat po. Sa lahat po ng mga drivers na nagda-drive po ngayon, ingat po sa dalan. Kasi makatlag-ulan. Ang pinkanunay. Si Michael Angelo De Leona, ang mga taga-Petron. Ayan, nabasa mo na pala ito kanina. Si Ma'am Alma Dagaag, ang mga taga-Caguay, Charigal del Sur. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Restituto De Rano, ayan, ang Lamela Store sa may Mako, Captain Jake, din sa may public terminal. Salamat.
1: Okay, gamay na itong oras, Mami Laki. Dirahan na ito, Richo.
2: Dirahe.
1: Ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, ay kwento po ni Cathy. Ang kwento po niya, isang self-supporting student. Breadwinner. Ay, hindi man breadwinner. Kay self-supporting. Ayan.
2: Self-supporting slash naging breadwinner.
1: Ayan. Self-supporting siya, mga kaibigan. The usual. Kasagaran man good. Kasagaran good, mga kaigsunan. Labi na o walay kakaya ng ginikanan. Kasagaran isulti yan ang kuhaan na lang. Ang ayan na pag-skwela. Kaya mora mag-yapon. Mostly ha. Even me, Mami Lucky. Mora po na ako nadungog sa unang panahon nga. Mora mag-yapon. Skwela ka. Human, manarbaho. Panarbaho na lang daan. Kaya mora man ang kwintaha.
2: Tama, no?
1: Tinaw na. Even me, sa unang panahon, mogi na ako madungog sa unang nga. Mora mag-yapon skwela. Pag humag-skwela, manarbaho. O, karon day, naanam kay trabaho. Kano na lang. O, ano ba? Bubayad pag kaskwilahan. Ano ba? So, may inani ang hitabo siya. Ang ginikanan, inana ang perspective, inana ang ilahang principle sa kinabuhi. Ngayon siya, dili man siya gusto, anak. Kay makapanamin siya. And very good gayo ang iyang mga pananaw, Mami Lucky. Kasi makita niya nga, wala pa nahitabo, pero ginatanaw na niya unsay na sa unahan.
2: Yes.
1: Which is good kay na siya, isa sa mga good qualities sa
2: values,
1: katao.
2: Values.
1: Nga, mutanaw ka unsay kwan, makabaw ka manamin ba, kabalo ka mo timbang-timbang. So nakita niya, nga dili maayo ang maabutay sa panahon kung ang iyang buhaton, magminyo sa sayo, magminyo sa kanang bata pa nga edad. Then eventually, maminyo sa, mapareho sa iyang mga kailang, mga naminyo sa sayo nga, Dili maayo ang kahimtang. So, inanang dagan. So, nanang eskwela, tarong, nakagraduate niya sa mga panahon ng eskwela siya. Siyempre, back and forth na yun yung mga struggles and doon na yung mga dili pagkakaunawaan sa mga ginikanan between ginikanan o sa iya. Tungod, doon na may mahigayon mga milaki nga maayo ang ginikanan ba? Day, nakaswildo na, day. Padalira, may daribig, kayo mamanghod ang inanglan. Day, nakaswildo na, daribig, may nalami pangpait o bugas, kayo may bugas diri. Yun sometimes, dagi po'y panahon nga di ta makahatag. Kaya bisan magustuhan na itong hatag, na magiging panahon nga, wala ako'y kwarta ron pa. Wala ako'y kwarta ron ma, kay bayad na ko ng eskwela. So, somehow, along the way, during the process, naging mga dili pagkakaunawaan or miscommunication. Maybe, unconsciously, natin nasulti nga, kana bang naka-offend? Kana bang, sige ra mo pag kini ba yang award usahay kana bang mo gamit ag word nga inani ba sige ra man mo salig nako ana ba
2: ana di ba kahanga nang mga yun nasad mo
1: ayan
2: mga term ba
1: simple nga termino nga usahay kita bilang ko ano usahay dili na kay nato na ginatagaan og mura bag kung kita magud ang nana sa katayuang inana usahay dili na kay nato na matagad kung unsay impact ni ana nga mga words ngadto dito sa tao nga nasultihan nimo.
2: Mm-hmm.
1: Sa tao nga nasultihan nimo ana,
2: lahi og pasabot na.
1: Especially sa ginikanan, lahi ng impact sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Pasin during the process along the way, dunay nabitawan nga manginana nga
2: salita. Surya.
1: Okay, ingon man niya according sa iyang wala man koy nahinumduman kapitan nga naa koy na istorya nga moingon sila nagmataas ko.
2: Mm-hmm.
1: Asa man agikan ang giingon sa ginikanan nga mahitasoon ka na.
2: Mm-hmm. So, o di ba kaya action through action?
1: Through action or maybe words. Most probably nagi na ginikanan mami laki nagi na asa ginagasugod. So mo na mong gibasa sa kuno na basi na kay nabitawan nga kanang ngayon na pud mo ana ba so what kay bao ba sing along the way na kay nasulti nga may nana nga wa lang nimo matagad.
2: Yes.
1: Kaya naka-offend or sometimes ang impact sa ilaha negatibo or kanang dili nila kana bang sometimes ang ato ang narrow lang po kaya itong pagsabot.
2: Marag kung mag-ausay, out of our kanang emotions po, nakastorya ta na, wala na to na,
1: not intentional.
2: Na mean gani, wala na mean.
1: Not intentional, and sometimes, dili po ni mo mapugan ang taong masabot, ana, kay naman po sa iyang kaugaling
2: ng
1: panglanta o pagsabot. So, Mami Lucky.
2: Ako na ba?
1: Sige na, yung mga messages.
2: Ayan, ingon si Jasmine Rabia, good afternoon, Captain Jack and Mami Lucky, may mga struggle tayo about any kind of problem. What the issues about issue dahil lahat tayo na mapapagod ang kausaping ang usaping pamilya isang malaking bagay na very questionable halin tulad kung saan lahat ng bagay sa'yo nakatuon talaga mapapagod ka pero yung isang bagay na sariling pamilya natin ay magulang ang gagawa ng isang landas na walang direksyon hindi maganda yun kasabihang walang ina o walang ama ang magtitiis ang anak pero ibang kausapan ito dahil hindi ka man masasabi niya sila ang may kasalanan pero maganda ang kanilang ginawa sa hindi maganda ang kanilang ginawa sa sarili nilang anak pero kung ako ang nasa sitwasyon ayusin mo na lang ang sarili ipagpatuloy kung ano ang mananatili dahil ina mo pa rin sila.
1: Mga magulang.
2: Yun.
1: Sabi naman ni Montilla Alberto, hello Captain Jake, minami sa inyo. Nindot ang story karon, makahilak mi. Naminaw. Shout out ang Biniranda and Montilla family. Naminaw mi karon sa inyo sa Proxinco, Mangagoy, Bislig City. Salamat po sa inyo.
2: Ayan, and Maria, ana si Maria, Captain Jake, be patient and more patient. People can't face the horrors of their own skeleton. So be patient and just understand where they are coming from.
1: Ayun.
2: What you can do is support to your siblings instead. That's more than enough to help your parents than the petty money or stuff you give them. Ay, English.
1: English yan.
2: Sunggo na kagam. Ako lang itong i-shorten.
1: Si ko, Andre, kini si Rabia.
2: Nabasa ko niyan kanina kay
1: Rabia. Nabasa na niyan. Okay.
2: Ningon pa dali, Captain Jake Ong. Saan naman to? Nawala. Kailaghanan mag-message.
1: Nagiin anak kap. Ingon na si Emma. Unsa may imumbot pasabot sa naay ingon anak kap. Ayan. Tagay po mininyo kanang unsa inyong panglantawan ni. Shoutout po, Captain Jay, Mami Lucky, Asnar Flower Shop sa Monte Vista. Mami Lucky, isa may mga masulti.
2: Ako ang masulti, ani Captain Jay. Bilang isang anak, Captain Jake, no, normal nga man ang kanabitaw. Kumbaga, ang ginikanan, responsibilidad sa ginikanan na Pasko, ilahan niyang mga anak, i-provide ang tanang mga gusto, ay dili gusto, kundili ang para basic necessity sa mga bata,
1: yes,
2: or sa anak. Pero, dili responsibilidad sa mga anak. Mo na siya, reality niya siya, whatever nga akong isulti is, ako agit po niya. Bili responsibilidad sa mga anak ang ilang mga ginikanan. But Captain Jake, ang nahita mo mga good ani karon is that murag nang na-guilt na trap siya sa guilt backup ba tungod sa mga panghitabo nga kinahanglan because of the kana bitong value sa Filipino Captain Jake ba culture na traditionally ang ato ang mindset ana kay gipadako ta ka kailangan pag mudako ko ikaw ang mo tabang sa ako or kailangan mo paeskwelahon ang imuhang mga manghod. So basically mo na siya ginatawag na to nga traditional Filipino culture. Pero dapat ato masabtan mga ginikanan nga hindi investment ang atong mga anak. Diba? Ang pagtabang nito sa itong mga ginikanan, dapat kanang, kanabi itong kinasing-kasing na pagtabang. Dili man po kakatabang kung ikaw po mismo nga mutabang is otro po tabang ngunon or diba kahurot na po ka ba sa pagtabang.
1: Yes.
2: So ang pinaka-nindot ani nga buhaton is that you have to distance yourself sa imong ginikanan. I mean, again, dili lagi na ito responsibility na ito mga ginikanan. Kung mutambang man ta sa itong mga ginikanan because of kanabi itong utang na loob na ito sa itong mga ginikanan. Mm-hmm. Pero hangtod, asa magid niya ang utang na loob ba? Hangtod ba ni sa kahangturan niya? Nga bisan og ikaw mismo ka nang mahurot na ka?
1: So, ito ibutang sa usa ka perspektibo. I mean,
2: oo.
1: Sige, mami lagi. Padayon na sa. Sige. Oh, para basin mami sa interpret ba?
2: Yes.
1: Ato lang. Hubaron na natong tarong.
2: Ang pagtabang nga ito sa itong mga ginikanan is nakadepende kung unsa pod ang kakayahan sa anak. Dili ka ng pinugos. Kung sa imo ha, itabang ka niya na feel na ni mo nga na-abuse magkakaroon or nagsobra na pong kaayo, ay, dili na siya maayo. Toxic na siya nga pagtabang. So, tagay-distansya imong kaugalingon. Instead, ana, tama tong giingon ka ganina sa ni Rabia, Captain Jake, instead nga muhatag ka og help si mong ginikanan, ihatag dito si mong mga anak, mga manghud. Pareha ng pagpa-eskwela ba ko okay, or pagsuporta. Okay. Siya yung nana.
1: Okay, Mami Laki, salamat po. I mean, roon lang na ito, basi Mami's interpret sa Oban. Mm-hmm. I mean, una, sa Biblia, magod, pinapanagot ng mga magulang, ipinapanagot ang ng Diyos ang mga magulang para sa kapakanan ng kanilang mga anak.
2: Yes.
1: Remember ba ninyo, panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Asa ganina ka ng Naana sa advertisement sa una sa ABS-CBN. Ang parents mo provide og shelter, mo provide og clothing sa ilang mga anak and foods and education. May responsibility talaga sa mga magulang yan. And pinapanagot ng Diyos ang mga magulang sa kapakanan ng kanilang mga anak kung ano magiging future na kamo magod nagbuhat god niya o ragdi magod na maayopod nga kanang panglantaw bitaw nga kanang panglantaw ba nga murag magstick lang ta sa idea nga ginikanan sensitive bang gugan ni Mami Laki. Hindi po ko gusto ba nga basin misinterpret
2: ka sa mga nagapamilya.
1: Most of us labi na sa mga naminaw karon mga ginikanan ra manaminaw sa tuwa araw ba niya. Kabalo ba yagin mo sa mo ang programa na ino nga ang programa ba yagin nato is that ako gatudlo jugo kanunay sa mga batan-on nga respeto gyud ta ginikanan.
2: Yes.
1: Mutaho gyud ta ginikanan. Muila gyud ta og muila gyud ta sa atong ginikanan. Ya mutabang gyud ta sa atong ginikanan mintras naa pa tong mga ginikanan dia. Makita pa na to, sa atong pwedeng ibalos din, ibalos na to sa ila. Pero kana nga pagbalos manggo, nindot manggo na kung manggikan mismo sa atong mga anak. Kana,
2: mm-hmm.
1: kana bang wala giobliga ba? Kana bang, na manggo, managlahi manggo tong nag-obliga na may milaki o sa kanang namarayg lang.
2: Obliga.
1: Ayan, lahi na eh. Parang ga-obliga ba? Kana bang, different maguna siya. Lahi magundong, namagani o bang ginikanan nga usahay mauwaw sa ilang mga anak, namagani o usahay mga ginikanan nga pagkatabangan, may ayaw na doon, kaya raman mo sa raman akong pagkaon, yung nga ba mong kinaaba mong gudagan, mauwaw ba? Lahi po itong ginikanan, Mami Laki, nga lahi po ng ilang prinsipyo, kana bang ilang paeskwelahon lang anak, kamura bag investment or kana sometimes paningkamot dong er makatabang ka sa amo.
2: Mo tawhing ngon si mo kagin nakap nga Filipino values ba nga?
1: Yes.
2: Himo investment.
1: So managlahi na siya. Na parents man gud nakasabot ana nga dili oy. Kita biya to abi na obligation nga magpadakot sa tong mga anak. Mutabang sila maayo.
2: Mm-hmm.
1: Pero mas lami gud to nga natin mga anak nga gahandom bud sa ato ang mutabang ba sa panahon nga mga tiguang na ta sa mga panahon nga incapable na ta. Sa mga panahon na halos di na nato matikang atong mga tiil. Lami mabud natin mga anak nga mo alalay nato. Na yung mga anak mo palit po sa itong pang maintenance. Pero dili managlahi tungod pa sabot na mo nga obliga kana bang kung di makahatag masako ana ba so dili man gud pod dili sa appropriate pa pero sa mga anak na lang pod ako na lang pong it's an appeal mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Apila na ko sa mga anak nga usahay kamo man gyud nakasabot kamo man poy ka nang dako-dako na pod og kanang napaeskwela man mo sakto mm-hmm. natudluan mo na pod may mga experience na I do believe nga kailangan na po nato sa mga anak na i-widen natong paglantaw, i-widen natong kasing-kasing. Kay, say for example, naman po tayong mga ginikanan nga usahay ba ang ilaha pong panglantaw na kabase ra po kung giunsa po sila pagpadako sa una. Ano naman guna mamilaki?
2: Mm-hmm.
1: Nga, especially kung wala po sila maka-engage o lahi nga tao, nga wala sila makatanaw sa lahi nga perspektibo ba, or perspective, wala sila makakita sa lahi nga prinsipyo, sa lahi nga pamatasan,

0: mahurot na itong pailob. And I am very kwanpod kanang open nga admit sa inyo nga at sampod guilty sa guwani kay makastorya po kong dili maayo. Pero wala pa na nahitabo nga nakastorya kong sakit-sakit sa kong ginikanan. Makita lang nila ang akong kaligot-got labi na sa akong mga igsoon o sa ibadlungon. And never po nahitabo nga nakaistorya. I don't know kung naba ko yung istorya, pero wala ko yung may remember nga nakaistorya po ko ka ng sakit-sakit nga ano bang foul words ba. Naalayo sa akin ng masuko ko sa mga igsoon, mga badlungon, mga yan ba?
1: Sa yan. Maganda lang. Nagiging ano lang, pagiging kuya.
0: Kuya, yan. Tama, tama natural. Yan. Kuya, natural. Mm. Nga, usahay, ginamasama mo guna. Ginamasama ba kay... tagaalan na mo perspective. Mga ginikanan nga naminaw karon. I mean, kadali lang ha. Kaya may ramang oras gun.
1: Sige, go, cup. Kaya mo yan.
0: Lami, magun kayo na istoryahan gun. Kaya para maklaro ba. Kuhan ba? Ani magun na siya. Kadali ha. Kung ang imong pangutana, kung kanusa magbati, kanusa mo magkaayos mo ginikanan, we don't know. Ang imong ginabuhat karon, padayon ko sa imong ginabuhi, ang imong ebohang wish nga, one day, sana magkaayos mo, wala akong ga-doubt, ana. Mabot yun ang panahon na nga magkaayos ra mo. Naragi yugtos kinabuhi usahay nga na ay mga dili panagkasinabtanay. Pero doon na yung higayon nga magkasinabot ra mo. Doon na yung mga panghitabos kinabuhi nga usahay. Maulian ra ang inyong mga gibati nga pagkahiubos. Naragi panahon nga mag-abot mo sa usa ka sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: I really do believe, mami lagi, nga maabot yun ang panahon. Now, para maklaro ngayon lang, I mean, ako lang po na i-share, mami Lucky, para lang po na makasabot po na ang mga ginikanan. Kining mga inaning kalidad banggod, kaya makarelate magugwani. Parayaning ba na working student, naning kamot siya, makasabot magugwani niya. O sa iyang gibati, iba. So, gusto na ko nga mustorya ko in behalf sa iya, ha?
1: Sige daw.
0: For example, banggod, namagoy panahon nga usahay, banggod, sa among pagpaningkamot. Ako ni Haspeak,
1: I am speaking in behalf
0: sa mga working student, yes, in behalf po sa ako ang kaugalingon nga naghimong working student. Namagoy higa yun ba nga kanang maningkamot ta niya, sige tagkugi niya, ligon kita sa pananaw sa uban, abi manggod sa ubang tao manggod, especially sa mga iksuon, sa ginikanan nga, abi nila o kanang dili na ka makabati o kanang kagulanan. Dili ka mabati o kakapoy. Nga naman, ni minsan manggod, wala manggod mo nang utana kung kumusta ka. Ikapoy ba ka? O sa man, pag ampo di, ha? Lami manggod kayo na paminawan, gikan sa kaginikanan. I hope nga makasabot mo, anak. Lami ka na paminawan, gikan sa usa ka ginikanan nga mingon, nak, ayaw baya pasagdiin mo ang kaugalingon diha, kay ikaw rabaya diha. Kasabot ko anin niya kay iyang istorya kaganina nga, sa sige nagpaningkamot, wala baya yun sa ka-feel nga, na yung ginikanan ng umusta niya?
1: Oo, kanang amusta mo ka diyan na, pick up ka mo, okay na pa ba ka diha, naginhawa pa kasi ha?
0: In madaladala na niya, and doon ay mga panahon na gusto man, kani mga working student, kani mga self-supporting na tao, grabe ang drive ang namamilaki. Dili na para lang silang kaugalingon. Daghangay ko nakita ang mga working student, ang ilang drive, dili para lang silang sarili, kundili para sa ilang pamilya. Para sa igsuon, para sa ilang mga ginikanan. Mabito nang inanang drive, anak, kay inspired ka sila because ang gibit-bit nila nga pangandoy, dili lang ila, kundili appeal ang pangandoy sa managigsuon, ginikanan. Mo na nga, bisa kahapoy na sila, mupadayon yun naman, bugat man ang hinungdan. Pagka sinabing bugat ang hinungdan, kanang ang ilahang rason nga nung maningkamot sila, very lalum, very
1: yes, deep.
0: Deep kayo ang reason nga nung naningkamot sila. Mo na usahay, tanaw ninyo, ligon kayo na sila. Abi ninyo, walay problem, pero bugat kayo na. Nga, dun ay mga panahon nga out of kakapoy, dun ay masulti nga dili maayo. Sikag pangayo, nga kapuyon ba po ng tao, mutabang, sige tabang nga. Ah, grabe, wala, manggali mo, nangumusta na ako. Kanang Igor raman mo, mangumusta na ako, manghiram mo. Kumusta ka diha? Ang kasunod, hiram. Kaya naman, mangumusta lang kung ang kasunod na ay pangayoon nga pabor. And at some point, doon na yung mga sigayon nga makastorya kag dili maayo. And basing di kahi ubos. Kung doon na may inana nga panghitabo, nay, tay, pasaylo ay tao ninyo. Pasinsa yung gayo kay ang inyong anak, tao rasab na. Gibati po nagkakapoy. And gikinahanglan po nila ang inyohang pagsabot. Gikinahanglan po nila ang inyohang pag-alalay, pagpahatag og kuso, kung dili man makahatag og financially support, bisan man lang ang emotional support, kanang pagpadasig lang sa ilang kaugalingon. Kaya ang kadaugan sa anak, kadaugan na sa tibok pamilya.
1: Yes.
0: Regardless kung mutabang sa inyo dili, kung ako ang ginikanan, nagdaug o nagmadaugo ng akong anak, nagtagumpay ang anak ko, malipay ko sa tago, malipay ko nga, salamat Ginoon, nidaog ang akong anak. Ako ginikanan na pilding.

0: ko sa kinabuhi. Wa man ako makuha akong pangandoy sa akong kinabuhi. At least akong anak nakuha na yung pangandoy. In magmalipayon ako regardless kung tabangan ko niya dili. And I hope inaana po din yung mabati na kay taura po na taura, especially sa mga namagidang minaw ron ng mga self-supporting namagidang minaw karon ng mga anak ka breadwinner. I hope nga na yung mga igsuon nga naminaw karon nga sometimes huna-huna sa ninyo nga doon na mo yung mga igsuon nga nanginahanglan po sa inyong pagpangumusta.
1: Kamusta ha po ninyo?
0: Kamusta ha, Sab? Nga dili lang basta kumusta ka nang with all sincerity nga unta maramdaman nila nga naa sila'y katuwang, naa sila'y kakampi. And I hope nga masabda ninyo na nga kung na may masulti nga di maayo, pasaylo alang kay tao rasab na sila. But the heart, ang intentions is pure. The heart is pure. Walay question na.
1: Question.
0: Oh, walay question na. Matinabangon. Kaya bito na ingon gani ko, baliko na ako ng istorya. Kaya na nagpursige, not because ayang kaugalingong pangandoy lang, but because di carry niya ang usa ka dream para sa tibuok pamilya. Di carry niya ang dream nga mabag-o niya yung mga igsuon. Walay question na ng pagtabang. Usahay lang, ayuha lang po ninyo kay ang kasing-kasing na mga self, mostly sa kung mga nakailang self-supporting, ang heart na grabe ka, pure. Pure kayo mga heart na matinabangon, maluluyon. But sometimes, mubati po ng kakapoy, ayaw mo kalimot, ana. Mubati sana sila kakapoy, tao rasab na sila. And kung support ang kailangan, ipakita sab ninyo ang mga self-supporting na dili mo dependent. Ang kailangan lang na nila, makita sab nga naningkamot ka. Same sa ilang pagpaningkamot sa una, ikaw sab makita nila naningkamot, sila mo alalay lang kay nakasabot na sila sa inyo ha. Ana Regina. So I hope nga klaro akong pagpaliwanag, Mami Lucky.
1: Yes,
0: clear, clear ba? I hope clear,
1: clear.
0: At least na ipaabot po nako kung say feeling aning manginani ba nga sitwasyon. And I, ako nakasabot ko ni mo Cathy. Usahay iampo regyo ni mo ang tanan. Ipailob regyo ni mo ang tanan kasi you are a special person. Dili tanan doon ay inana nga kaagi. Kung inana ka karon breadwinner ka, you are blessed. Tagaig taas pa nga pailo because someday somehow dunay blessing nga gahulat kanimo. Mas ligon, mas nindot nga biyaya para sa imo kay matinabangon ka. And your heart, ang imong heart is pure, maayo ba, matinabangon. Maraming salamat po mga kaibigan. I hope doon natin nakatunang karon. I hope na imong pakinabang atong programa karon. And hinaot nga nalipay mo sa tuang programa, nakatunta. I mean, I hope nga namoy nakatunan sa programa. Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mami Lucky ang atong mga winners atong i-post after sa ato ang program.
0: Ayan, itanaw lang ninyo sa ano, itanaw lang ninyo sa among i-post ang winners kay ang atong oras is very kapos. Maraming salamat po, ugma na po't pohon sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ayaw kalimot sa panultihon nga ang mali ay mali at ang tama ay tama. Lagi po nating bilin at gabayan sa buhay natin. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. Maraming salamat po at magandang araw.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Sara Villar, Poro Kwandi. Karong nakagamit na ko sa Magnum C. Okay kay siya. Ako, Jukay, kung pasalamat sir. Kaya nga, no, Kwanda, ako, Jukay, siya, katabang. Muna nga, gamintin, Jud.
1: Di na Jud mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
4: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nagmagnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Diri na nagasakit ang ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
5: Yan, Rua, taga Puro Cuatro, Barangay Concepcion, Kabaduaran. Kaya itong una, God, nagagamit itong mga regular ng kapipitaw na kay nagamlagay bawal, matong ang itis niya, di man ang Magnum C kay di man sa inyo. Manaw nang inatuloy-tuloy, okay naman yung paminaw. Yung rebel man, dahil daan pong tambal-tambal ba?
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
6: Lori Grape, taga Santa Cruz, Purok Ono. Kanang panghaplas permi na kay akong tatay, sige maggamit panghaplas. Iyog mawad ano panghaplas. Kung kanang kape, pero mamimiti ng kape. Eh, lamig man imnon, bisagi ko ano sa tanon. Mano yung busod ano, kung amisod ano. Ngayangay man ako tatay, mano yung mong gamit permi.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
7: Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kaya'y kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha.
8: Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
9: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhian man ko oy.
9: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
10: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
11: Hi, ako si Totoy Bibo, usa ka head news writer ug anchor sa Far East Broadcasting Network Corporation. Sa akong trabaho, importante kaayo nga permi kong alerto og focus. Adlaw-adlaw nagapangita ko og mga impormasyon, nagahimo og mga labas nga balita, nagasiguro nga sakto ang matag detalye nga akong ipahatod sa atong mga suking tigpaminaw. Mao nga kinahanglan gyud nga anda mga akong panglawas og panghunahuna. Mao nang pagsugod pa lang sa akong adlaw, ginasabayan ko na og maayong kagapay. Ang Magnum C Herbal Capsule aron mapalig-on ang akong lawas ug magpabiling alerto bisan taas ang oras sa trabaho. Kung ang imong adlaw puno usab sa mga buluhaton o gusto kang magpabiling aktibo ug andam sa imong responsibilidad, suwayi ang Magnum C Herbal Capsule. Kagapay sa aktibo, alerto ug lig-on nga panglawas matag adlaw.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
0: To San Ruel, Kalukhan, Porok 1C, Mangdalianes. Nako'y gibati sa kong lawas. Sa nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak. Nga maipod ang Magnum C o sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian git ka.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Mitchell Giho, taga Tilay, Tandag. Kaya Magnum C, lahambag yun sa una pa. Ang akong mama, magamit manis. Tapos, itripod na ako. Kaya sa'yo, malakit na yun itong lawas ba? Kaya pag-try na ako ng mga tambal sa Magnum C. O kaning kopi, may alibyo good siya. Ang tod kayo yung dibali, minti na good na muna. Big table good na siya. Prato pa. Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
12: Good morning, ma'am.
13: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
12: Kumuta ng...
13: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
12: Kumuta sa aroma ni, uy.
13: Ay, syempre.
12: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Pasay ko magtimpla mang malami yung kayo.
13: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
12: Magnum C Herbal Coffee?
13: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
12: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
13: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
14: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
15: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala nga problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
16: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
17: Ang lupet!
18: 3 o'clock.
19: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Greetings and greetings sa kahaponan mga kabibes. Welcome sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Maulan nga kahaponan mga kabibes sa tanang mga kabaranggayan kalungsuran nga naminaw nini nga tuwang programa karong takna mayong hapon kaninyong tanan. Og welcome sa tuwang programang FM Radio Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Og sa tanang mga kabibes na to mga kasilinganan nga naminaw karuntak na mayong hapon kaninyong tanan. Asa man mo karong dapit nabot nini nga tuwang programa, usa ka maulan nga kahaponon kaninyong tanan og kining takna kapamilya kabibes hatod kanato ni Congresswoman Marika Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay ug SB Member Uriel Zamora Absay. Magpadayon gyapon ang ato ang programa mga kabibes. Alas 5 tataman ini nga tuang programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Puloy pa at sinyo makauban karong takna. Ay mukhawa mga kabibes, mubalik kayo na tuwang programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Humanin ang pipila ka mga pahinomdom.

0: 3:20.
1: That time check was brought to you by
2: Board Member Colherb Zamora Absai.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Nga dili ikaw ang talipay, di gina mula hutay o reply. Why? Hala no.
7: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
8: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Ganan ko kay tama ko siya malunggay, tas maka-punch og sugar, maka-regulate. Nalipay dito ko kay nai-herbal nga ni Dibay, taga panugulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na nimo siya. Since naga-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
9: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Add to lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Cantilan Bank. Sa Cantilan Bank, together, we can.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likay ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
7: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: This song is brought to you by
11: Governor Engineer Raul Mabanglo.
12: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
13: ACS.
12: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
13: ACS.
14: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
13: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
5: I have it to
6: Makabuhay.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Loodlo mo, kung nagtatamit ang Magnum C, niya pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C, babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawa. Okay, tanang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, na barato na po.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy. Looking for

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion na Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang need kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
10: This song is brought to you by
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
12: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
13: ACS.
12: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
13: ACS.
14: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
13: ACS.

0: Alas 3:52 sa kahapon, mga ka-vibes, og ibalik ang atuang programang inyong programang FM Radio Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga ka-vibes, nato nga nagpabiling namin og nagtanaw karon sa itong FB Live. Welcome ta tanan nining atuang programa, mga kapamilya, ka-vibes.
1: Favorite Mix of Rock.
0: Og syempre may hapon sa tanang mga kasilinganan na kuniha, mga sukit atong tig paminaw, no? Sa ugangan nga naminaw karon, Gregorio Oyo de la Piña, may hapon niya pa. Sa kuang asawa nga naminaw sab diha karon, Rachel de la Piña Patay. Og sa kong dekanak, Chelsea Jean og Chisley Jana, maayong hapon og maayong pagpaminaw. May hapon usab sa tuwang mga kasilinganan niya, ato ang barangay captain, Kapitan Milagros Andanistal, maayong hapon kap. Uban kang Bus Bobby Nistal o Kagawad Marjo Nistal. Mayong hapon sa tanang mga kagawad usab diha o sa tanang mga barangay pangsyonaris. Sa tuwang mga kagawad diha, mayong hapon kang Kagawad Manoy Sirwento Rintira. Kagawad Bus Raymond Arangcon diha sa may Purok Dos, Barangay Ugao. Siyempre ka Ati Asun Pontevedra. Mayong hapon ati uban usab kang Bus Felix Pontevedra. Mayong hapon ka Bus Danny Digal diha sa may Purok Juan, no? Ato ang kagawad diha. Ubansyahang pamilya sa Digal family, kang Kuya Undoy o siyempre kang Bus Pub, mayong hapon o mayong pagpaminaw. May hapon sab sa tuwang mga kagawad din sa may 4-5 nga mga aktibo kukihan kay mga buutan kay ni mga kagawad na to diha. Si kagawad din Ismuso o siyempre kagawad Manoy Alex Manti, mayong hapon. Sa Muso family diha sa may 4-5 Barangay Ugao o siyempre Manti family. Pulinyo family ug Aiko family, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. May hapon usab diha kang nung Lilit Misyuna, no, diha sa Burk Bumbil, no, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. May hapon sa tanang mga solid followers and listeners nato diri sa may Barangay Tamya, Compostela. Atirot Trimulta niyog, daghan kayong salamat sa makanunayong pagpaminaw sa mga programa nato dinhi sa FM Radio. No, daghan kayong salamat Ate Ruth Trimulta niyog di sa may Barangay Tamya ug kang Bibi nga iyang kauban di sa iyang panimalay, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Ug syempre maayong hapon usab sa tuang Purok Chairman di kang Chairman Nuno Daragusa, maayong hapon di Purok Chairman Nuno Daragusa, kang Bus Amil Hadman, maayong hapon di sa may Purok Dos Poblasyon Compostela. Kang Kuya Roger Ati Sabing Riharso, mayong hapon og mayong pagpaminaw sa tanang mga staff sa Roger Sabing Meat and Shop ug sa tanang mga groceries diha, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Kang Tatay Nuni Aprisa ug Ati Ding, mayong hapon og mayong pagpaminaw sab. May hapon sab kang Uncle Sangay Budoy diri sa may Upper Kabidyanan, no, di sa may ganggangan nga naminaw siya karon sa tuwang programa. Uban kang Jan B. Usni, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Uban sa muhang pamilya kang Auntie Nining sa Inso family di sa may Upper Kabidyanan, ug syempre sa mga Risma family, no, di nato kalimtan, maayong hapon kaninyong tanan. Kang Sir Abril Risma di sa may unsa nga purok na diya, sir, no, di sa may Buongon na banda, unsa nga purok na diya, sakop sa Antikira, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. May hapon sab ka Father Tito Orbistondo diya sa may barangay Antikira, no, sa Quasay Faris, Santo Niño Quasay Faris, mayong hapon Father Tito Orbistondo, uban sa tanang staff diya sa Santo Niño Quasay Faris. Uban sab sa tuwang barangay captain diha, Kapitan GC Tagalog, uban sa mga barangay pangsyonaris. Ug kang Nang Minda usab diha sa may Purok Dos Barangay Ugao, kang Boss Juni Tagalog. Boss Gilbert Kuyuka, maayong hapon Sir Edgar Kuyuka, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Tara mga ka-vibes usab na to diri sa may barangay Panggutusan, kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, maayong hapon de Pring. Og siyempre kang Ma'am Minda Urbuda, maayong hapon og maayong pagpaminaw nga walay puas nga naminaw nini nga ito ang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Og sa tanang mga Urbuda family diri sa may Purok 4, no, maayong pagpaminaw, maayong hapon. Maayong hapon kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, Tatay Tatay Ninin, Alejandro Urbuda, Nanay Bibi, Dudong Oa, Kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, Kang Mang Minda, Kang Lalay, Bus Felix, Ayan Mili, Mili Inday Jojo, Ate Gina, Kang Bus Flor Delito, Nung Jimmy Christopher Longlong Urbuda. May hapon usab, sa tuang Purok Chairman dia sa may Purok Purok, ya Ate Gina, Rosales, Kang Titing Juning Rosales, og siyempre Kang Jimar Topas og Kang Langlang no sa tanang Rosales family. Kang Sangay Budoy Monterde at Ima og Adrian mayong hapon. Kang Joseph Maluloyo no kati Marlene mayong hapon. Og siyempre Kang Tatay Dick og Nanay Esther, dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw no dinhi sa FM Radio 96.7 FM. May hapon usab sa tanang mga ka-vibes na to diri sa Mayuko sa Japan Surplus na Bunturan Brands kang Jimar, Dave, Mariana Lane, Mary Jane, Pipito ug Jik Jik. O siyempre sa tanang mga ka-vibes na to diri sa may DDOPH Monte Vista kang Kuya Luloy Isabilo Birana mayong hapon daya. O siyempre uban sa mong pamilya diri sa may lungsod sa Monte Vista o si muhang mga kaubanan kang Jujuy Gukong alias Ruben Canoy, Glenn Domingo Itit Raimundo, Loribert og Brin Lotlot mayong hapon og mayong pagpaminaw. Sa tuang barangay Kapitana diya sa may Bangkirohan Norte Monte Vista, Clavel Aldeguer Firis, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Siyempre sa tuang mga sards diya no, sa may barangay Kamantangan nga nahimutang diya sa transmitter side mayong hapon kaninyong tanan diya. Kang Kapitan Lynn Putistas ya, sa may barangay Kamantangan, Monte Vista mayong hapon og mayong pagpaminaw. Mayong hapon usab kang Raul Masinaring ya, sa barangay Kabinwangan, Yubataan, Davao de Oro. Og siyempre kang Saryo ng barangay Tubo-Tubo, kumusta naman ka diha? Kabaib Saryo ng barangay Tubo-Tubo, nagminaw bagi hapon ka diha? Kabaib Saryo ng barangay Tubo-Tubo, daghan kayong salamat sa imuhang makanunay yung pagpaminaw dinhi sa tuang programa sa FM Radio Favorite Mix of Rock. Daghan salamat mga ka-vibes, magpadayon gyapon nga tuang programa no dinhi sa FM Radio Favorite Mix of Rock. Ay mughawa, magpadayon gyapon ta.
1: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing na nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam-daba mo! Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ino bisira, taga matinapangi. Mayo nga ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula. Wala po ka tungar nga. Mayara ko nga tripis. Parang nuwala. Burugway na magapati. Wala ko nga bati tripis. Hindi po. Mayo.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
10: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Zamora.
14: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
11: ACS.
14: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
11: ACS.
15: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
11: ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics. Looking

0: Yay! Kidney Care time!
1: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
8: ACS.
7: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
8: ACS.
9: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
8: ACS.

alas 4.50 sa kahapon mga kabibes. Ito na mga nagpabiling na minog nagtanaw karon sa itong FB Live. Dagan kayong salamat. Mayong hapon, mayong pagpaminaw diya sa may barangay Syukon. Ito na mga kabibes na duriha. Parts, Junrel Osul Bilyason. Mayong hapon diya, Parts. Siyempre, Toy Underground. Mayong hapon usab kang Marvin Ladika Kukamas. Ugsayahang wife, si Cha-Cha, si Uncle Albert Acido. Mayong hapon diya, Cole. Oh, siyempre, kang Uncle Florencio Bilyason Jr. ang atuang puro chairman sa may purok 9, Barangay Syukon. May hapon usab kang Robert Ayok Acido, kang Uncle Lurito Bambam Oliveros, kang Dundon Vibura, Noelan Bimbim Pagal Store, o Marvin ang Cha-Cha Sari-Sari Store. Maayong hapon! May hapon usab sa tanang mga... barangay captain na to dyan, no? Kang Kapitan Pancras Bilyason sa tuwang mga barangay Kagawad. Kagawad Bilya Laburada, Kagawad Dudong Patani, Kagawad Dudong Dumadag, Gaspar Bilyason, Kagawad Rinaldo Gatok. Siyempre Kagawad Binido Acido, Kagawad Karim Bebura, o siyempre sa Arambala Family. Mayong hapon mayong pagpaminausab. Kang Nanay Buging ug Tatay Rudy nga mga solid followers and listeners nato, kapamilya ka vibes diya sa may barangay Syukon. Mayong hapon kaninyong tanan. Ati Dalia Opamin Fanos diya sa may barangay Canada. Mayong hapon te. Mayong hapon diya te, Ati Dalia Opamin Fanos nga walay puas na minaw ni nga tuang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon usab kang Maria Chungko ug Nanay Carmen Diaz nga walay puas nga naminaw dinhi sa mga programa nato sa FM Radio. Kang Nong Istong ug kang Nang Purisa, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Daghan kayong salamat kaninyong tanan mga kabibes, kang Nong Kadoy ug Junjun Dabalos. Kang siyempre kang Nang Titang Panganoron di sa may Fork Size Barangay Ugao. Kang Tatay Tibong ug Nanay Idna Bastillada, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Daghang kayong salamat mga kabibes, hangtod sa ugmang adlawa, no, sa susamang oras ug istasyon sa maong programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Siyempre si Budoy Pats ang inyong makauban ng mga orasa. Daghang kayong salamat sa makanunayon ninyong pagsuporta gikan sa programa ni Kuya Jason sa programang Favorite Mong Request. Madunga na to 12 to 1 p.m. mga kabibes. Og siyempre madunggan usab nato si Tulit Rosales ninong kong kumpare sa FMR Confession 8:30 PM to 10 PM mga kabibes. Sa tanang mga nagbiyahe karong takna amping takanunay og sa mga namasahero sa bus, van og siyempre tricycle, bao-bao og single motor sa tanang mga namasahero amping takanunay og sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy happy birthday advance, happy fiesta lungsod sa Mungkayo og mang adlawa si San Franz Ignacio de Loyola. Daghan kayong mamistahay ug mang adlawa mga kabibes. Amping takanunay advance, happy fiesta lungsod sa Mungkayo. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cole Herb Zamora Apsay, o SB Member Uel Zamora Apsay. Sa ngalan sa itong mga kawanan din sa FM Radio 96.7 FM, sa ngalan sa itong Station Manager Jason Urbuda, sa itong mga kawanan Tulit Rosales, Gisa Adorno, kininyong boss ng higalas kahanginan mga kabibes. Budoy Pats manamilit og muingon amping takanunay og dalaygon ang Dios kapamilya kabibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have our texter Makabuhay Day. Doc Len, ilang buwan na po ako nakakaranas ng biglaang pagkahilo. Parang umiikot po ang aking paligid. Minsan po may kasamang pagsusuka. Hirap po ako sa trabaho. Ano po kaya ang sanhi po nito? At paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products para sa karamdaman ko? Claire from Jensen City. You know what? That's the sign of vertigo possibly, no? Hindi po ito simpleng hilo lamang. Ito ay kadalasan sanhi po ng inner ear problems gaya po ng benign paroxysmal positional vertigo or BPPV. Or it's either infection or minsan imbalance sa blood circulation papunta sa utak. Ang sintomas, bigla ang pag-ikot sa paligid, pagsusuka, imbalances, at minsan nagkakaranas po kayo ng tinnitus o pag-ring mismo sa tenga. Dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule na may turmeric, serpentina, garlic at vitamin C. Ang kombinasyon nila ay may mga anti-inflammatory at antioxidant na nakakatulong sa pagpigil po ng pamamaga ng inner ear at pag-improve mismo ng blood flow. Dagdag pa dito ang B vitamins na tumutulong sa nerve health at balance health. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ginseng, spirulina at mangosteen na nagbibigay po ng energy, focus at oxygenation sa utak. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule before meal 2 times a day. Isabay niyo po EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet sa umaga. Iwasan ang biglaang paglingon and always practice balanced exercise and always stay hydrated. Alright, we have another texter, Doc Len, may mitral valve disease daw po ako, sabi po ng doktor. Mahina po ang pag-close ng valve ko sa puso at madalas po akong hihalin at mabilis mapagod. Natatakot po ako baka lumala po ito. James from Valencia, Bukidnon. You know what, Sir James? No, tama po kayo. Dapat po seryosohin po ang approach po para dito. Ang mitral valve disease kasi ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay hindi maayos ang pagsasara po ng valve ng puso. Kaya magkakaroon po talaga ng backflow sa dugo at nagdudulot po ng shortness of breath, palpitation, fatigue, at risk heart enlargement. Ano po ba ang pwede pong magagawa po natin dito? Una, huwag pong palitan ang gamot ng iyong cardiologist. Tuloy-tuloy lamang po. Kinakailangan po talaga na magpakonsulta palagi po sa inyong cardiologist. And of course, dagdagan niyo po ng supportive wellness therapy. EXL Makabuhay Capsule dahil may turmeric, garlic, malunggay at cinnamon na scientifically study shows na ito ay may mga nakakatulong sa pag-regulate po ng blood pressure, cholesterol at inflammation sa blood vessels. Idagdag mo pa ang vitamin C at B vitamins naman ay nagpo-protecta sa heart tissues. On the other hand, EXL Makabuhay Black Coffee na may purple kern, guava, ginseng at mangosteen na may antioxidant at natural vasodilator na tumutulong sa maayos na circulation at dagdag na lakas ng heart function. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meals. EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet in the morning, optional naman, another one sa hapon kung kaya po ng heart rate. Importante, limit salt intake, regular light exercise, iwasan po ang stress at bantayan mismo ang blood pressure. Alright, we have another texter, magandang araw po Doc Len, na-diagnose po ako ng hypokalemia. Mababa raw po talaga ang potassium level ko. Madalas po akong nanghihina, nanginginig ang aking muscles at minsan parang nagkakaroon po ako ng palpitation. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Anna from Ozami City. You know what, Miss Anna, ang hypokalemia isang uri po ng kondisyon na kung saan kulang po ang potassium ng katawan. Importante ang potassium para sa muscle function, nerve signaling at heartbeat regulation. Kapag mababa po ito, ito yung nagdudulot po talaga ng muscle weakness, pagkakaroon ng cramps, irregular heartbeat at panghihina ng ating katawan. You know what, ang magagawa po ng EXL Makabuhay products para po dyan from EXL Makabuhay Capsule, ito ay may moringa, ashitaba, guava at natural sources ng mineral at electrolytes. Tinutulungan itong suportahan po ang potassium balance at overall electrolyte health. Ang turmeric at serpentina naman ay may anti-inflammatory effects para protektahan mismo ang muscle at nerves. EXL Makabuhay Black Coffee na may spirulina, guava, psyllium husk at insulin plant. Spirulina in particularly ay mayaman po sa trace minerals at amino acids na tumutulong sa energy at cellular repair. Plus, nagbibigay din po ito ng stable energy para hindi ka manghihina. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman sa umaga. Kumain po ng mayaman po ng mga mga potassium na pagkain gaya po ng saging, kamote, spinach, umiwas po sa sobrang caffeine at alcohol at lalong-lalo sa mga nagpapababa po ng potassium. Mga kamakabuhay, tandaan po natin, kahit anuman ang kondisyon natin, vertigo man, mitral valve disease or hypokalemia, hindi lamang gamot ang solusyon. Kailangan po natin ng holistic approach, tamang lifestyle, balanced nutrition, regular na ehersisyo at suporta mula sa natural wellness product. This is Dr. Glenn Sanico. Manalig po tayo sa Diyos, alagaan natin ang ating sarili at patuloy na magbahagi ng kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness. Dahil lagi kang buhay sa EXL Makabuhay.
5: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: 520.
9: That time check was brought to you by
10: board member Colherb Zamora Absai.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: Di ko mabuhi o mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa? Ay! Hala no!
13: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
14: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
9: More than good?

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C Herbal Coffee na akong gibati. Anong namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom dito ko anong Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang laban ako ulo. Dako dito makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong parato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
5: Kamu ba na sayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal. Sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lamian, masustansyang kape. Pito Pito Mineral Eye Drops. Pito Pito Liniment Oil. O ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
6: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mayor Manuel J.R. Zamora.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio.
14: FM.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Que vibe! Sa sound trip!
2: Ang lupet!
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Arangkada!
6: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
5: Arangkada!
6: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
5: Arangkada!
6: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
5: Arangkada! Arangkada na!
7: July 30, 2026, Huwebes. Nasa impeachment court na ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Paano ito makakatulong sa impeachment trial? Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
8: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
7: Arangkada Balita!
9: Tindero na nakipambuno sa lalaking nagtangkang mang-holdup sa isang bigasan sa Davao del Norte. Meralco, umalma na alisin ang system loss charges sa mga consumer. Kamara, bibilisan ang pagpasa ng tax relief at pagtanggal ng system loss. Department of Energy tiniyak na hindi maapektuhan ng tax silica ang supply ng kuryente sa Luzon. BIR, isinumite ang tax records ni VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio sa Senate Impeachment Court. At Pinoy Tennis Pride Alex Ayala, umarangkada na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open.
7: Naunsyame ang tangkang pang-hold up sa isang bigasan sa Davao del Norte matapos pumalag ang tindero nito. May umarangkadang balita. Si Noreen Egonia.
10: Nakuna ng CCTV footage ang tangkang pang-hold up sa isang bigasan sa Cabaluna, Panabo City, Davao del Norte alas 6:55 ng gabi nitong Linggo, Hulyo 26. Ang biktima ay kinilalang si Ramil Elasio na siya rin mag-isang nagbantay ng mga oras na yon sa kanilang tindahan. Makikita sa video ang pagpasok ng isang lalaking naka-jacket na itim at naka-hoodie. Sa isang anggulo ng CCTV, makikitang tinutukan na pala nito ng baril ang may-ari ng tindahan. Nang makatsyempo ang biktima, itinulak niyang hold at saka sumigaw. Nagpangbuno pa ang dalawa hanggang sa makarating sila sa labas ng tindahan at matumba. Doon na rin nakatakbo palayo ang kawatan. Sinubukan pa niya nga paputukan ng baril si Eliseo ngunit hindi ito nakaputok.
11: Pagdating niya dito, biglang bumunot ng baril at saka tinutukan ako dito sa giliran. Sabi niya, hold up ito.
10: Nagtamo ng galos sa tuhod at kamay ang biktima. Maging ang kanyang batok ay nagkagalos din matapos hampasin ang baril ng suspect. Kinumpirma din ni Eliseo na hindi niya kilala ang suspect dahil nga nakamask pa ito sa lungat sa una nang lumabas sa balita na customer niya umano ito. Bagamat takot siya na baka balikan ng suspect, kailangan niya pa rin magtinda para sa kanyang pamilya.
11: Minsan may kaba, minsan pero... yung na lang, pasadyos na lang natin.
10: Hiling niya sana mahuli na ito upang di na makabiktima pa ng iba. Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Timbog ang dalawang lalaki sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Pasay City matapos magbenta ng Peking Gold Discs. Ayon sa kanilang biktima, kinumbinsi sila ng mga suspect na bilhin ang nasa 7 kilong ginto. Pero nang ipasuri nila, dun na napag-alaman na peke pala ang mga ito. Agad silang nagsumbong sa mga polis at ikinasa ang entrapment operation. Naharap ang mga suspect sa kasong estafa.
7: Binigyan ng bahay ng pamahalaan ang tatlong pamilya ng mga estudyanteng namatay sa mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban. Yan ang umaarangkadang balita. ni Don Chu.
2: Hindi na mangungupahan ang pamilya ni Herbea Fabian. Binigyan kasi sila ng housing unit ng lokal na pamahalaan ng Tacloban at ng National Housing Authority. Si Herbea ang ina ni Lawrence, isa sa mga namatay sa San Jose National High School mass shooting noong June 22.
12: Maraming salamat po sa pabahay na to. Kahit pa paano po, may masasabi namin may sarili na po kaming bahay na pinagkalupo ng gobyerno.
2: Kahit nagdadalamhati, naiibsan daw ang lungkot ng pamilya ng mga biktima dahil sa mga natanggap na tulong mula sa gobyerno.
13: Mimingaw akong durot, akong anak. Oray gudadlaw, nga direk nagtutuok, labi na kong aga. Oray na ako, puro kawon para magkuan, maiskwila, oray na. Dire may inamon ginaaro, pero ginhatag palinira. Damo po nga salamat.
14: Damo po nga salamat, hanera po ginhatagaamon nga balay.
2: Aabot sa 50 square meters ang kabuuang lawak ng bahay kasama na ang bakuran at fasad nito.
15: Kaya sila po sabihin na pagbibigay ng bagong bahay ay hindi lamang pagbibigay ng ubong at dingding. Ito ay simbolo ng sama-sama natin pagmamahal, pakikiramay.
2: Nangako rin ang Tacloban City Government na magbibigay sila ng iba pang pangangailangan ng pamilya ng mga nasawi.
16: It will never be enough. Once again, the deepest condolences from all of us. And we're trying our very best that we know it.
2: Sa huli, hustisya pa rin ang panawagan ng pamilya ng mga biktima. Mula sa Tacloban, ito si Don Leandro Chu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Sa ibang balita, kaliwat kanan pa rin ang water interruption sa ilang bayan sa Bulacan dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Nam. Sa kabila yan ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Live mula sa San Jose del Monte, Bulacan, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
17: Alam mo, Jake, itong mga nakarang araw, talaga namang malalakas na ulan yung naranasan natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga karatig pa nitong mga lugar, especially sa NCR, binaha pa nga yung ilang lugar. Pero dito nga sa Bulacan, blessings yan dahil kahit papano, umangat yung level ng tubig ng Angat Dam ng halos sa higit 3 metro. Pero kahit na ganun, ay mababa pa rin o nasa critical level pa rin ang Angat Dam at ang epekto nga nito. Perbisyo dito sa mga sineserbisyoan ng ilang mga water services dito sa Bulacan at sa NCR.
18: Yan yung mga putik na yan.
17: Sa video na pinost online ni Dehanyo Timbol Daboy, kita na ang paglitaw ng mga putik sa gilid ng Angat Dam. Bitak-bitak at tuyo na ang itsura nito. Dulot pa rin ang

0: hindi siya sapat para umangat yung elevation. Hindi naman kasi kalakasan, mga light trades lang kasi mga ulan yung mga nararanasan doon sa watershed na hangat. Minsan moderate, minsan light trades, kaya tapos hindi naman tuloy-tuloy.
1: Kung hindi umano magtutuloy-tuloy ang pag-ulan, posibleng sumadsad pa ang level ng tubig sa hangat. Ang Ipo Dam naman nakatabi lang ng Angat Dam, may pagbaba rin ng level ng tubig na nasa 100.77 meters lang. Ang normal high water level ng dam ay nasa 101.10 meters. Ramdam na ang epekto nito sa ilang bayan at syudad sa Bulacan. Sa San Jose del Monte, kaliwat kanan na ang water interruption. Ayon sa SJDM, LGU at Metro Pacific Water, ang water source mula sa Angat ang dahilan nito. Sa barangay nga nila William, halos isang buwan nang paudlot-udlot ang tubig.
2: Kaya ano nangyayari, dahil kami mga senior na bumili sana kami na automatic washing machine, hindi na namin magamit for 2 months. Ang aming heater, pag mag-CR ka, iigibin mo rin, dadali mo sa loob.
3: Pahirapan.
2: Oh, ito, katunayan, oh, dadapa na ako, kaiigib. Yan, oh, nagkanasugat-sugat na ako.
1: Kahit ang mga negosyo, umaaray na rin sa epekto ng krisis sa tubig.
4: Mahirap, sir. Tsaka napipindin yung mga galon namin. Nagagalit pa ibang customer dahil wala nga kami may deliver na tubig. Stop talaga kami. Uwi na lang kami.
1: Sabi ng lokal na pamahalaan, may mga rasyon ng tubig sa mga barangay pero nakaschedule ito. Isa pa umano sa mga solusyon na nakita nila ay ang mga deep well o balon sa iba't ibang parte ng lungsod.
5: Binuksan natin kasi dati naman walang water district. Okay. Ang source ng tubig ng San Jose del Monte ay deep well, balon. So lahat yan, halos lahat ng barangay may deep well eh. Kanya lang, pinaklose yan dahil nga bawal, di ba? Pero ngayon, dahil may tubig ang mga balon, ang pinapakiusap namin sa bawat residente, i-share. Kung meron kang balon, i-extend mo yung tubig na meron ka.
1: Jack, sabi na ng Metro Pacific, pati na rin ng SJDM-LGU, ay bukod nga dito sa naging problema ng paglipat ng Prime Water to Metro Pacific dun sa operations ng kanilang water supply, ay ito nga rin, itong problema ng water source naman dito sa Angat Dam dahil nga talagang pababa ng pababata, ang ginagawa nila ay nagtitipid na rin para hindi maubos agad yung mga supply ng tubig at panalangin nga nila sana ay makisama ang panahon at magtuloy-tuloy itong pag-ulan para naman kahit papano ay tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Jack.
6: JM, no, ang tanong ko lang, may oras lang kung anong oras may tubig, may supply ng tubig dyan sa lugar na iyan? Tsaka, paano yung sharing na kanina sinasabi? Kung may balon, paano maging sistema nun?
1: Jack, actually, yung sistema nung sharing nung balon o nung deep well, ang gagawin nga nila, bubuksan daw ng mga residente yung kanilang mga balon. Kasi sinabi nga ng San Jose del Monte LGU na meron naman daw talagang mga balon dito sa mga barangay. At kung sakali mang pwedeng magamit ito, ang gagawin ay pwedeng dun umigib yung mga kalapit nilang mga bahay, mga residente, para kahit papano ay mabigyan sila ng tubig. Ngayon nga medyo kapos ito, nasa crisis nga itong San Jose del Monte pagdating sa tubig. Pagdating dun sa scheduling, Jack, tama ka dyan, merong talagang set 1 or set B ang ginagawa nila. Kunyari, itong lugar ng barangay Kaipian ay walang tubig ngayon, bukas naman ay magkakaroon sila. So ganun ang scheduling na ginagawa nila. Ganun din sa pagarasyon, kung wala kang tubig ngayong araw na to, doon pupunta yung mga barangay para irasyonan ng tubig itong mga residente. Kung meron kang tubig, walang rasyon na darating sa iyong araw ngayon, Jack.
6: Okay, sige. Maraming salamat, JM Pineda.
7: Tutol ang Meralco. Sa plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang system loss charge na sinisingil sa mga consumer. Para naman sa Naseco, dapat i-audit ang Meralco para malaman kung gaano nga ba kalaki ang magiging epekto nito sa kanila. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
8: Umalma si Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan sa panukalang alisin ang system loss charge sa mga consumer. Aniya, mahihirapan di lang ang Meralco kundi ang buong power industry. Nasaluhin nito dahil aabuti ng bilyon-bilyong piso ang kabuuan ng system loss charge. Sabi ng National

0: Association of Electricity Consumers for reforms. Dapat i-audit ang Meralco tungkol dito.
1: Alam naman natin na malaki ang nakikinikita ng Meralco ayon sa kanilang mga payag. 'Di ba nagpayag sila na nung nakaraang taon sila ay kumita ng 51 billion. Kailangan talagang buksan ang libro at malaman natin kung tatanggalin nga ang systems loss ay magkano ang maibabawas sa kanilang kita. Kung ito talaga ay malulugi o kikita pa rin.
0: Pero sabi naman isang ekonomista, dapat ding pag-aralan ng system loss sa mga electric cooperative.
2: Ang problema hindi sa Meralco kasi based on their actual system loss na nami-meet nila yung standard eh. At pero ang real problem sa electric cooperatives.
3: Mm-hmm.
2: Meron tayong 121 electric cooperatives. Napakarami niyan.
0: Umaabot kasi sa 12-16% ang system loss sa mga kooperatiba na dapat ay kontrolado lang sa 8%. Mas malaki ito kumpara sa Meralco. Pinangangasiwaan ng mga co-op ng National Electrification Administration na binabayaran din ang buwis ng taong bayan.
2: Alam mo, may relief ka na, may maibsan na yung ano mo, pero ang magpapasan niyan, kung hindi mangyayari ang tunay na reform, eh mga taxpayer din katulad natin.
0: Umaasa ang mga eksperto na masinsinan nitong mapag-aaralan ng Energy Regulatory Commission. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Target ng Kamara na maipasa agad ang mga panukalang magpapababa sa singil sa kuryente at magbibigay ng tax relief sa milyong-milyong manggagawang Pilipino. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
5: Mas malaking take-home pay para sa mga manggagawa. Ito ang layunin ng panukalang inihain ni na House Speaker Boji D. at House Majority Leader Sandro Marcos na magtataas sa 350,000 pesos ng taunang tax-free income. Sagot ito sa hiling ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona na palawaki ng income tax exemption at bawasan ang income tax ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Ayon kay Congressman Marcos, layunin ito na mas malaki ang maiuwing kita ng mga manggagawang Pilipino sa gitna na lang ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Sa ilalim nito, ang mga individual na may taunang taxable income na hindi lalampas sa 350,000 pesos ay hindi na pagbabayarin ng income tax. Mananatili namang tax exempt ang mga minimum wage earners, kabilang ang kanilang holiday pay, overtime pay, night shift differential at hazard pay. Nakasaad din ang bagong graduated income tax rates para sa mga kikita nang higit sa 350,000 pesos habang mananatili ang umiiral na tax structure para sa mga mas mataas na income brackets. Saklaw din ang panukala ang self-employed professionals at mixed income earners na maaari pa rin pumili ng umiiral na 8% optional tax kung qualified. Kaugnay niyan, ipinag-utos ng House Speaker ang agarang pagtalakay sa mga panukalang mag-aalis ng system loss charges sa electric bills at magpapalawak ng income tax exemption para sa mga Pilipino. Nais ding amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para ipagbawal na ang pagpasa ng system loss charges sa mga consumer. Inatasan na rin ng House Committee on Ways and Means at Committee on Energy na agad simula ng mga pagdinig para mapabilis ang pagpasa ng mga panukalang ito.
6: Ang tansya ho namin dito base sa informal discussions with si Speaker Boji D. at saka kay Majority Leader Sandro is ngayong Agosto tatapusin namin itong compensation as well as yung corresponding compensating taxes na ating gagamitin o i-impose or i-adjust para mabawi yung mawawalang pera because of the revenue loss na mangyayari dito.
5: Sa pagtataya ng pamahalaan, maaaring makatibid ng humigit kumulang 80 pesos kada buwan ang isang pamilyang gumagamit ng hanggang 200 kilowatt hours ng kuryente kung aalisin ang system loss charges. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
7: Tutol ang nuclear-free Bataan movement sa mga planong may mga kinalaman sa nuclear energy ng administrasyon. Ayon sa kanila, delikado ang nuclear power sa bansa kaya dapat abandonahin na ito ng gobyerno. Sabi pa ng grupo, marami ng dokumentaryo na nagpapakita kung gaano kadelikado ang nuclear energy. karapatan umano ng bawat mamamayan na magkaroon na ligtas na kinabukasan, kaya't hindi na dapat itulak ang isang mapanganib, banyaga at outdated na teknolohiya. Samantala, tiniyak ng Department of Energy na hindi maapektuhan ang energy supply ng Luzon Grid sa pagpasok ng PAC Silica. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang supply sa mga bahay at businesses ay magtutuloy-tuloy at hindi maantala. Maaari naman aniyang paraan para mapaandar ang PAC Silica. Aniya, maaari naman silang magtayo ng sariling power plant. Bubuuan nila sila ng isang circular kaugnay dito para matiyak na di maantala ang kuryente lalo na sa Luzon. Binabatikos ang PAC Silica sa social media dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan at indigenous people.
4: Nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may makabagong paraan para hindi maaksaya ang tubig sa mga data center. Ito ang sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda sa harap ng mga pangamba ng publiko sa PAC Silica Initiative ng US sa New Clark City sa Pampanga. Giit ni Aguda, gumagamit na ng water-efficient cooling technologies gaya ng water recycling at desalination ang mga modern data center. Sa pamamagitan nito, nare-recycle ang tubig at hindi nasasayang. DPWH Secretary Vince Dizon, nakitaan ng deficiencies ang flood control project sa Davao City matapos ang sunod-sunod na pagbaha.
7: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
4: Arangkada Balita.
3: Kayo ay nanonood sa ERT.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Bumuwelta ang palasyo sa naging akusasyon ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes III kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na useless at baseless ang halos lahat ng sinasabi ng pangalawang pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
14: Pangulo Marcos Jr. noon ay isang ordinary.
15: Pinalagan ng palasyo ang naging talumpati ni Vice President Sara Duterte sa harap ng mga Pinoy sa labas ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands nitong Miyerkules, July 29, matapos nitong akusahang traidor at tuta ng ICC, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, na walang basehan at saysaya mga akusasyon nito laban sa Pangulo.
14: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense.
15: Ayon kay Castro, posibleng dala ito ng pagkadismaya ng Vice Presidente sa pagkakaditine ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
14: Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan.
15: Dagdag pa niya na hindi kasalanan ng Pangulo ang nangyaring pagkakaaresto sa dating Pangulo.
14: Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators.
15: Samantala, wala pa rin desisyon ng palasyo kung kinakailangan na sumapi ulit ang bansa sa ICC matapos na mag-withdraw noong March 2019. Ako si Celesto Raler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Pag-usapan natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio ang isa sa mga private prosecutors na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang hapon, Attorney Ligutan, and welcome back po sa Arangkada yes. Balita. It's been a while.
16: It's been a while. No? It's good to be back. No? Yes. Maayong hapon.
7: Maayong hapon. Naimbag nga malem sa amin sa Ilocano. When, or naimbag nga rabii.
16: Naimbag na rabi. Yeah, did
7: yes.
16: I get it right?
7: Well, ang una ko pong itatanong sa inyo, attorney, kasi ito yung medyo bago-bago ngayong araw, natanggap na kanina no, ng Senate Impeachment Court ang tax records ni VP Sara at Man Scarpio matapos makakuha nga ng authorization mula sa Pangulo. Paano po ito makakatulong sa impeachment trial?
16: Ako, malaking tulong to, no? Kasi nga, central sa usaping unexplained wealth, yung tax return ng Vice President. Hindi lang yung ano, tax return na ninya, ha? May mga bank records din. Na I think it was reported na isang bangko na beat yung 5 p.m. deadline. So, nasa kamay na ng Senado yung ating yung tax records tsaka yung mga bank records ng pangalawang pangulo. So all set na supposedly yung article on unexplained wealth which will yun yung after ng confidential funds supposedly bribery then unexplained wealth or pwede mag-change yung sequence doon. So all set na yung article ng unexplained wealth.
7: Oo, dito sa BIR box na ito, ano in particular doon sa BIR tax records niya or bank records niya ang nakikita ninyong magiging game changer dito sa impeachment trial?
16: But I have to be careful, no? Kasi we are under sub judice. No, yun yung base sa articles of impeachment kasi yung allegation ng unexplained wealth, kung may papakita doon na may variance, discrepancy yung ano yung pumapasok tsaka lumalabas sa bank accounts ng isang public official like the Vice President compared yun sa dineclare niyang income for purposes of income tax example or for purposes of paying taxes. Pag mag-variance doon, mag-a-arise doon yung tinatawag natin na unexplained wealth.
7: Ayun, so kailangan that's why magbanggayan.
16: Yes, dapat.
7: Oo, kasi
16: dapat,
7: what if hindi? Ibig sabihin hindi.
16: Yes, so it means na kung may yaman na hindi mo dineclare.
7: Unexplained.
16: Napaka-simple lang.
7: Sabi nga ni, di ba? So it's why it's unexplained.
16: Unexplained, yes.
7: Hindi maipaliwanag. Okay, but do you expect the opposition or the defense na naman to syempre stop? From you do everything they can to stop you from opening this box and can they?
16: Pero tapos na ha, nag-issue na ng subpoena.
7: Yes.
16: Nag-issue na ng subpoena yung Supreme. Alala mo yung oral arguments? I think mga a week ago ba yon or more than a week ago. Fortunately, nag-prevail yung prosecution. Nag-prevail yung katotohanan dyan. So once and for all, nasa kamay na ng Senado yung tax returns tsaka yung bank records ng pangalawang pangulo. So makikita na once and for all ng taong bayan kung tama ba yung naging allegations ng prosecution.
7: So wala na, hindi na nila pwedeng sabihin hindi pwede yung part na yan, hindi pwede lahat. Hindi, parang kumbaga pwedeng piliin lang, wag daw lahat.
16: Mm-hmm. The fact na nasubpoena na, that's a good question, pero the fact na nasubpoena na, parang there's nothing stopping the prosecution na ipakita na ano ba yung laman ng mga boxes na yan.
7: And pero hindi rin kasama dito yung dollar account niya, di ba?
16: Oh, yes.
7: Kaya ngayon sinasabi na ko, parang kulang rin yun kasi ito lang yung peso account. Eh di ba yung iba talagang nilalagay sa dollar account?
16: Yeah, isang bagay na siguro masasabi natin kung pwede sana kasama na yung dollar. Pero we cannot control everything.
7: Yes, but at least this is
17: a win for you.
16: Okay, so careful, hindi pa namin magsasabi.
17: I mean, the fact that you can...
16: That's a positive open. Development.
17: It's a positive development.
16: Yes, okay. Yes, Nina.
17: Okay, so let's go back naman to yesterday. Ano po ba ang na-establish kahapon sa pagharap ng mga dating bank managers ng land bank?
16: Yes.
17: At paano po ito makakatulong sa mga testimonya nila, itong mga testimonya nila sa pagsusulong ng kaso?
16: Yung isang bagay siguro, I'll talk to the people.
17: Yes. No?
16: Napatunayan kahapon na sabi ng dalawang land bank officials na hindi man illegal. Kasi nga, hindi naman illegal yung Office of the Vice President tsaka yung DepEd mag-i-issue ng check, ipapain cash. Nothing irregular.
17: Yes.
16: Pero yung teleview, sinabi nila, unusual. But unusual yung pag-i-in cash? Sabi nila, unusual for DepEd tsaka OVP na mag-i-in cash ng ganung kalaking pera in one day. At saka regular yung sequence ng ano ng pagpapain cash. So sabi nila, hindi man illegal, pero unusual. So
17: yes.
16: For me, malaking bagay yan eh. Siguro kasi kiniklaim ng iba na, sinabi na walang illegal. Pero yung...
17: Eh, di ba may senador na nagsabi na
16: unusual
17: is nagbigay pa ng example?
16: Quarterly, no?
17: Oo.
16: Kasi na pag-confidential, dapat it depends sa mga project. Pero ito, but quarterly? But anyways, yung sinasabi natin, Nina, na yung pagiging unusual, hindi yung nag-e-end yung inquiry doon.
17: Mm-hmm.
16: Doon nagsisimula yung inquiry. Parang red flag yan eh. Sinabi ng dalawang bank officials, red flag na unusual. So yun yung, that's where the prosecution is coming from. Based on records, based on evidence.
17: Oo, and nailatag nyo yun very clearly. And
16: yes.
17: There's no, kumbaga, walang doubt about
16: yes.
17: it na
16: yes.
17: yun ang nangyari. At ang mas importante is after that.
16: After
17: no,
16: that.
17: Sana punta yung mga pera na yun.
16: Actually, yung issue kasi, ang issue is hindi nga saan punta eh. Mm. Pero yung issue is na-account ba ng vice president?
17: Ba?
16: More on the accountability. Kasi nga parang sinasabi ng prosecution, for example, bibigay ka ng pera sa empleyado mo, di ba yung gagawin mo, tatanungin mo, saan mo ginamit yung pera? Di ba? Kung hindi masagot ng empleyado mo yan, what will you do? Yun yung issue. No? Hindi yung saan napunta yung pera, pero more on yung pinagbigyan ng pera, na-account niya ba? Properly, based on rules, based sa sinasaad ng batas, on how to do accounting. Yun yung issue doon, Aninya.
17: Okay. At sabi po ni former Congressman Ace Barbers,
16: tumugma.
17: Itong pahayag nga ni Ramil Madriaga sa mga pahayag ng bank managers. Ibig sabihin po ba nito na ipapatawag na ring testigo itong si Madriaga?
16: As to that issue, yung context is yung sa article on threats sa destabilization. Sabi namin, ito yung number of witnesses that we will present. Pero yung prosecution, we adjust, no? So, as to yung fact na nakalista si Ramil Madriaga as one of the witnesses. Pero kung umabot sa time na sa tingin ng prosecution, hindi na kailangan, baka, that's a possibility. Pero as of now, part ng listahan ng mga witnesses.
17: Kasama pa siya.
16: Madriaga. Yes, definitely. Siya isang witness for the prosecution sa article on confidential funds.
17: Okay. At kailan naman po matatalakay ang tungkol kina Mary Grace Piatos?
16: So yung Mary Grace Piatos, no, antabayanan natin yan. May hearing tayo on Monday tsaka Wednesday, baka sa mga hearing dates na yan. Monday to Wednesday next week, Nina.
17: Okay. At ang dami ko po talagang tanong
16: sure.
17: sa inyo. Sunod-sunod na lang po ito. Nag-viral po kamakailan ang speech ni VP Sara sa rally no, sa labas ng ICC para ilarawan daw yung gun violence sa Pilipinas. Kinamit niyang halimbawa na madali umanong mangontrata ng gunman sa halagang 5,000 pesos sa Pilipinas para ipapatay ang kabit ng kanyang asawa. As an example, tingin niyo ba ay maaari itong gamitin sa impeachment?
16: As to whether gagamitin, the prosecution is weighing our options. Pero one thing is for sure, napaka-telling ng sinabi ng Vice President, na para bang yung pakikipagkontrata sa isang mamamatay tao, parang that's a casual affair. Hindi dapat eh. Parang yung facility ng sasabihin niya na ganun kadali. To talk to a person, makipag-usap sa isang mamamatay tao, for 5,000 pesos. It is nakakabahala yan.
17: Nakakabahala
16: na ganun ba kabilis, ganun ba kadali. Remember, ha, sinabi niya sa video November 23 na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao. And here comes a statement, unprovoked, sinabi ng Vice President na she can hire.
17: At yung example.
16: Yes.
17: Parang yung ibang reaksyon naman po nung mga victims ng EJK,
16: yes,
17: ay bakit parang minaliit naman, iba po kaming victims, but ganang example mo about a mistress or
16: mistress,
17: kape, parang minaliit mo yung kanilang pagiging biktima ng EJK.
16: Alam mo yung nakakabahala dun, yung parang nagiging casual lang, nagiging ordinaryo yung pakikipag-usap sa isang mamamatay tao. Isang bagay na hindi dapat tularan. Dapat mahinto yung practice na yan, na parang ganun ba kabilis, ganun ba ka-casual, ganun ba ka-ordinaryo yung pakikipag-usap sa mamamatay tao. Hindi dapat eh. Illegal yan, bawal yan eh.
17: Pwede ba masabi na maaay itong ma-strengthen yung kanyang pattern of violence?
16: Yes. So, remember yung mga testimony ng ating mga witness, based on record na to, ha? Hindi na to subjudice kasi based on record na. Isa yun eh, isa yun sa ipinakita based on evidence na there is this pattern eh. Yung mga evidence against the Vice President, nagagaling mismo sa bibig ng Vice President. Yung November 20, sinabi niya, nagipag-usap na siya sa mamamatay taon. Here comes, after natapos yung article on threats tsaka disabilization, sinabi niya.
17: Sinabi na naman niya ganun.
16: Yes.
17: Oo. Well, Attorney, maiba naman po tayo. Ano naman po ang reaction ninyo dito sa mainit na issue na splice video raw na nirepost niya Senator Pia Cayetano involving the prosecutor and congressman na Chel Jocno.
16: Nakakabahala yun, yung idea na isang senator judge na siya yung isa yun sa mga na magbibigay hatol, whether convicted ba or acquitted ba or mapapabaw lang sala yung vice president or ano. Siya mismo yung nag-post ng isang spliced video. Nakakabahala doon, spliced. Pangalawa, may background na may tumatawa, ridiculing yung person, si Congressman Chel Jocno. Tsaka yung caption, di ba? Fishing expedition, parang pinaparot. Ano yung linya? Yung linya ng defense. Nakakabahala yan.
17: Kasi kumbaga, if you watch the video, kasi if you watch the trial, iba, parang out of context
16: out
17: siya.
16: Out of context. Spliced nga.
17: Pinalabas siya na, ano nga ba yun, na nalilito or...
16: Nalilito or walang evidence in the fishing expedition.
17: Yes. What's the word, may word na ginamit
16: So sorry, I cannot...
17: Ako rin, hindi ko maalala at this point, but I remember na parang yun yung hinighlight tas nakalagay pa. Yung word na yon sa
16: pero tama si tama si Chel Jocno ha, na alam na mga abogado to na pupwede pang magpresenta ng ebidensya kahit hindi sinama sa complaint. Isang bagay na alam ng lahat ng abogado, ginagawa yan sa mga korte sa buong bansa on a daily basis. Na you present your case and then you present additional evidence, pagkatapos mo maka-file ang case, hindi bawal yan. Allowed yan, yung practice na yan.
17: Ayan. Okay, and well, with regard to your performance, Attorney Liguta, no, I just want to ask, no, if you go back to what you have done as the prosecutor, ikaw yung unang napanood ng taong bayan, ano yung mga parts doon na kinatuwa mo? Or para sa'yo highlight? At may part ba doon na kung babalikan mo ay sana you would have done it another way?
16: None. From the start to finish, lahat yun. Parang,
17: you would do the same all over again.
16: You would do the same. We are this time with more feelings.
17: With more feelings.
16: Yes. So, ano yun? I'm proud of what I did sa four hearing days.
17: Actually, a lot of people are very proud of you. I've seen, you know, Facebook posts and others. And do you feel that at itong bago nyong parang newfound fame, I would say. I'm sure you have fans because dito pa lang marami na nagpapapicture. And, well, fans and
16: detractors.
17: I'm sure may bashers ka din, for sure.
16: Hello sa mga bashers dyan.
17: Oo, di ba? May mga kung anong lumabas sa online.
16: Yes,
17: pili mo pala doon sa mga bashers mo.
16: Natural yan, natural yan. It means that you're doing something, you're doing it right. Naka-unusual yun na walang basher, no? Ano yan? So, patuloy lang. Pagpatuloy nyo yan. If that makes you happy, then so be it.
17: Okay, do you get recognized now pag lumalabas ka?
16: Yes.
17: Baka may nalibre sa'yo ng kape dahil or nagpa-selfie.
16: Madami. So, nangihingi ng shoe size, napapadala ng sapatos, mga ganyan. Nakatuwa.
17: Okay, well, also, I want to ask you about yung paggamit mo ng wikang Bisaya and Waray.
16: Waray tsaka Cebuano yun.
17: Cebuano. Ano ba to? Sinadya ba to? Is this deliberate?
16: Natural yun. Parang we are in front of national TV. Why can't we use kahit yung mga simple greetings, yung Waray-Waray tsaka Cebuano? Maupay nga kulop, mayong hapon sa tanan, these are things that we do sa Visayas saka sa Mindanao. Sa akin, why not use that, no?
17: Mm-hmm.
16: Kaya nga, parang sabi ko, nakakatuwa. When I walk sa mga mall, may nag-greet sa akin in Visaya, in Waray-Waray. Nakakatuwa yung mga exchanges na yan.
17: Oo, kasi actually, ang Cebuano in Visaya, no, is the most spoken dialect.
16: Yes, among the dialects.
17: Among all the dialects.
16: Yes,
17: so even people from hanggang Mindanao will understand.
16: Yes.
17: And what do you think about, kasi nga may proposal actually na i-translate sa iba't ibang dialect.
16: In recognition sa lahat
17: sa
16: ng dialect,
17: iba.
16: I would recommend that. Magandang recommendation na yan. In recognition sa lahat po ng dialects all over the Philippines. Hindi lang Cebuano, hindi lang Waray-Waray.
17: Okay. And balikan ko lang ng konti yung grave threats na sa Article 4. Sa mga hindi masyadong nakatutok at that time, ano, paano nyo na-establish yung intent kahit galing lang ito sa mga pampublikong pahayag ni VP Sara?
16: Yun. So exactly, pampubliko. No? You are the Vice President and then inanunsyo mo sa publiko na nakipag-usap ka na. That's the gist. Yun yung gist so far. Based on evidence presented, yung hindi lang, dalawang bagay yan eh. Yung pakikipag-usap sa isang mamamatay tao, tsaka yung i-anunsyo mo sa publiko, yung pakikipag-usap mo. At tsaka remember, no, sino ba yung binantaan niya? These are the President, the First Lady, tsaka former speaker, no less than these three individuals.
17: And pagdating naman sa, balikan lang natin, yung confidential funds, ano ang sa tingin nyo ang pinakamalakas na ebidensya ninyo tungkol sa sinasabing unusual withdrawals o pondo na kinuha ng napakabilis?
16: Hindi lang isa yan eh. Ang dami niyan eh. Yung idea lang. Napaka-issue namin, yung pinaka-issue namin doon, yung hindi niya masagot-sagot. Isang bagay na dapat ginawa na niya matagal na. Yung pagsabi sa publiko, saan ba? Saan ginamit?
17: Eh, sabi niya confidential nga eh.
16: Kaya nga. Yung pagiging confidential po, hindi po yan immunity na hindi ka na accountable. Isang bagay na dapat maintindihan, the fact na confidential yan, hindi yan immunity na wala ka ng pananagutan sa pondo ng gobyerno.
17: So it is not an excuse.
16: It's not an excuse.
17: So kung talagang meron siyang, wala siyang tinatago, siguro kung nagamit na yun at that time, kasi I would think tapos na eh, nagamit mo na siya.
16: Yes.
17: Hindi na siya, pwede mo na siyang sabihin, saan ko ba ito ginamit?
16: Exactly. Pero until this time, wala pang sagot doon.
17: Okay. And lastly, how should the people watch the impeachment trial coming from the prosecution?
16: So sa lahat ng ating mga kababayan, antabayanan, lahat ng hearing date, saka suriin yung mga ebidensya yung pinapakita. Sort through the noise, yung ingay, baliwalain nyo yan, focus on the evidence and make the judgment yourselves. Kayo yung hahatol.
17: Alright, good luck. Maraming salamat. Attorney Armando Virgil Ligutan. Sa Cebuano, how do you say?
16: Daghang salamat. Damo nga salamat ninyo in Waray-Waray.
17: Okay, sa inyong panahon at as usual, malinaw na mga paliwanag. Thank you.
16: Salamat.
13: Naihatid na ng BIR sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mance Carpio matapos itong aprubahan ng Pangulo. Yan ang umarangkat ang balita ni J.M. Pineda.
18: Tapos na po yung presentation po namin.
19: Lalo nang lumiliit ang mundo ni Vice President Sara Duterte para sa House Prosecution Panel dahil formal lang ang naisumite sa Senate Impeachment Court ang kanyang mga financial documents, particular na ang kanyang mga tax records. Ilang araw kasi matapos ang naging desisyon ng impeachment court na ipasabpina ang mga financial records ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Pumayag na rin ang Pangulo na dalhin ang mga dokumento sa korte at posible ring magamit sa paglilitis. Pasado alas 12 kanina nang dumating sa Senado ang mga kahon na may mga lamang mga dokumento at mga transaksyon ng Vice Presidente.
20: To be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte-Carpio couple which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court.
19: Hindi pa manotiyak sa ngayon kung mabubuksan ang mga financial records ng pangalawang pangulo sa impeachment. Ilalatag pa umano ng prosecution panel kapag dumating na sa Article 2 ng impeachment trial kung saan pasok dyan ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara at hindi maayos na pagsasapubliko ng kanyang salen.
20: Well, again, siyempre ultimately, yung po nga prosecution will have to submit it in evidence, no? When we get to unexplained wealth, no? So, siyempre, I'm quite certain the defense will try to object to the submission of these documents, BIR, AMLC, bank records, in evidence, no? I think we have a high optimism on all of it. Very clear naman po na exception po ito to the bank secrecy law.
19: Sabi pa ng kampo ng prosecution, pasabog ang mga pwedeng makita sa tax records at sa mga bank transaction ng pangalawang pangulo kumpara sa mga nauna nang nailabas noong Justice Committee hearings.
20: Tingin ko po, magiging malaki po nga piraso ng ebidensya ito kasi this will be confirmatory of what we had seen in the Justice Committee hearings relating to the AMLC. No? Kasi pagpapakita na ho yung po nga bank records nung aktwal na mga pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio kung sufficiently reflected po ba ito doon sa una, salen ng pangalawang pangulo, tsaka doon po sa mga tax payments ng mag-asawang Duterte Carpio.
19: Madidiskubre rin daw kung may mga transaksyon na pera sa bangko ang mag-asawa sa mga taon na 2019 hanggang 2024. Wala daw kasing nakalagay sa salen na cash in bank sa mga taon na yan. At ang magiging tanong umano kung may makita man, bakit hindi nila ito idineklara? Sabi naman ng palasyo, hindi nakikialam ang Pangulo sa paglilitis. Pero kung naaayon umano sa batas, gagawin ito ng punong ehekutibo.
14: So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
19: Ako si JM Peneda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakitaan ni Public Works Secretary Vince Dizo ng deficiencies ang flood control project sa Barangay Talomo sa Davao City. Partikular na sa dike nito kaya't nagkaroon ng matinding pagbaha doon kamakailan. Sinabi ni Dizo na ang bahagi ng Talomo River ay nagdudulot ng pagbaha sa ilang mga bahay dahil sa concrete flood control structure na hindi pa natatapos. Pinagsabihan na ni Dizo ang district engineer dahil hindi pa nito na ilalagay ang harang sa dike. Aniya, 2019 pa ito pero hindi pa rin nasosolusyonan hanggang sa ngayon.
17: Mainit na usapin pa rin ang flood control project sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero para sa ilang eksperto at dating mambabatas, hindi dapat masingle out ang isang tao at dapat mapanagot ang iba pang mga opisyal ng gobyerno na sangkot dito. Nagbabalik si Lester Alev.
21: Once they have their findings, they will forward those findings.
22: Mula nang buksan ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects, napakulong ang ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian, gayon din ang ilang kontraktor gaya ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Sa sona ng Pangulo nitong Lunes, binanggit niya ang dating House Speaker na kasalukuyang naharap ngayon sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman. Pero para kay bagong alyansang makabayang Chairperson Teddy Casino, dapat panagutin din ng iba pang opisyal ng pamahalaan.
23: Pananagutan din at malaki ang kinalaman sila Secretary Bonoan, Secretary Pangandaman, sila Undersecretary Olivar, Undersecretary Bersamin, pati ang Executive Secretary Bersamin, hindi na imbestigahan eh. At definitely, hindi nakasuhan. Si Secretary Pangandaman, binigyan pa nga ng mataas na pwesto recently. Dahil yung iba pang kasing halaga siguro yung naging papel dyan sa flood control, hindi naman inimbestigahan o pinapanood.
22: Aniya, may tuturing na fall guy ang dating House Speaker para naman kay dating Senate President Coco Pimentel. Bagamat isa si Romualdez ang itinuturong sangkot sa korupsyon, ay dapat pa rin manaig ang presumption of innocence.
1: Medyo naawa ako kay former Speaker. Tanda mo, leader siya ng kamarang yan. Naawa naman ako na naanunsyo pa sa SONA tapos pinalakpakan pa. Sana hindi na lang nagbanggit ng pangalan. Sabi ko nga, to be fair to the former Speaker, kahit na pinalakpakan yung pag-anunsyo na papaila na siya ng kaso, i-remind na lang natin ang taong bayan na meron pa tayong presumption of innocence. No? Hindi po siya, kahit na gusto natin ng big fish, gusto natin ang ulo ng big fish, may presumption of innocence po tayo.
22: Dagdag pa niya na dapat na isama sa talumpati ng Pangulo ang naging progress ng investigasyon sa flood control anomaly.
1: Sinabi na lang na malaki na ang asenso ng yung laban kontra sa katiwalian nung sa flood control. Marami nang number one, na yung sindikato na buwag na dismantle na yung sindikato. Meron ng naging state witness na yung iba, meron ng mga nakakulong, at ang pinakamagandang epekto, yung kahit yung budget estimate ng DPWH, yung mga bloated figures na mga materials, pinababa na niya.
22: Matatanda ang naglabas ng pahayag ang dating House Speaker matapos ang naging SONA ng Pangulo. Aniya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at sangayon siyang gawin ng tama ang pagsunod sa proseso at hahayaan na ang ebidensya ang magsalita. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Pasok na sa quarterfinal si Pinay tennis star Alex Ayala matapos talunin si Mubadala DC Open defending champion Leila Fernandez sa score na 6-2, 7-6. Lamang ng 5-1 sa second set si Fernandez pero humabol si Ayala at nanalo sa tie break. Sunod na mga kalaban ng world number 28 ang mananalo sa pagitan nila Polina Kudermetova at Elina Svitolina.
17: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho.
2: Open and very proud si Jillian Vicencio sa kanyang love life ngayon with Ryan Agatsuka. At alamin ang mga paghahanda ni Ray Victoria para sa All-Star Games. Ang lahat ng detalye dito lang yan sa Joy Hot Exclusives.
3: Straight from Jillian Vicencio's heart, agad nating inalam kung ano ang real score sa kanila. Ang kwento kung paano naging sila at hinding inalam kay Jillian.
4: Okay, so ano siya, vokalista siya ng isang banda. Sky Garden yung pangalan ng banda nila. Tapos kung nakikita niyo yung mga Japanese and two Japanese na band na gumagawa ng mga content, sila yon. Hashtag confirmed na in a relationship.
3: 3 months na silang in a relationship. Kamusta ang kanilang unang tatlong buwan bilang boyfriend and girlfriend?
4: Alam mo ma, hindi kasi talaga ako parang, hindi naman ako yung naghahanap eh. Pero kasi dumating siya and nakita ko naman na determined siya and he really cares for me. So, sino hindi may in love sa taong ganun? Yung pinupursu ka talaga, diba?
3: Samantala, kinamusta natin ang star magic artist na si Jillian sa preparations niya para sa volleyball this year sa All-Star Games 2026.
4: Okay naman yung training ma. Parang 2 years ata ako hindi naglaro. Pero kaya pa pala ng katawan ko na mag-volleyball.
3: At kinamusta naman natin ang first time na sasabak sa All-Star Games na si Ray Victoria.
24: Siyempre yung preparations ko para sa magaganap na All-Star Magic Games is nagtitraining talaga ako. Nag-attend ako sa mga training.
3: At hinding inalam kung ano-ano ang mga pagandang ginawa ni Rave para dito.
24: Inaayos ko yung diet ko, yung tulog ko, at saka nagbubuhat ako sa gym.
2: At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
17: Maraming salamat, Jai Ho. Samantala, mapapanood na simula ngayong gabi, July 30, ang Drug War, A Conspiracy of Silence. na handog ng Rain Entertainment at KC Global Media Entertainment. Pinangungunahan ang six-part series na ito ni na Ian Veneracion, Lotlot de Leon, Jane Oinesa, John Arcilia, Harvey Bautista at iba pa. Ito ay directed by Shugo Prico. Susundan ng series ang kwento ng isang pari at pulis na nag-iimbestiga sa pagkamatay ng isang batang biktima na inspired din sa true events noong kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Mapapanood ng libre ang Drug War, A Conspiracy of Silence sa YouTube tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi.
5: Ito na siya, may mga nakita ko ilang parts niya na mukhang well-made. Siguro, at least yung makita
17: natin. Mga artista.
5: Oo, yung mga magagaling.
17: Mga character actors partner.
5: Oo,
17: yan magaling. Yung mga magagaling. John Arcilia, Ronnick, di ba?
5: Di ba? Kaya nga, definitely.
17: Generation Lot-Lot.
5: Diba? Maganda nga. Saka yun nga, inspired nga doon sa nangyari nga drug war doon sa dating administration na Duterte. Ay, kanina, maganda yung partner, interview mo kanina?
17: Kaya Attorney Lilitan. Tinatanong ko si attorney kung nga nare-recognize na siya eh.
5: Mm-hmm.
17: Oo daw eh.
5: Sabi ko nga eh, bago pa siya makita ng maraming tao sa atin muna lang.
17: Ang gusto ko kay Attorney Ligutan, ang galing niya mag-explain,
5: oo.
17: Very down-to-earth rin siya mag-explain. Hindi niya pinapalabas na kasi hindi tayo abogado eh.
5: Oo.
17: So kumbaga, very humble is what I would like to say.
5: Ay, kanina,
17: very humble and napakagaling.
5: Sa pananalitaan niya, talagang down-to-earth.
17: Virtuous.
5: Kahit na naging, sabi nga, overnight sensation nga. Naging viral siya. Pero hindi siya nagbago. At ganun pa. Sabi nga niya kanina eh, at home siya dito sa Arangkada Balita. Kasi nga, last year pa lang.
17: Bago pa lahat to,
5: uh-oh.
17: Talagang very vocal na siya sa pagsasampa ng kaso, etc. And then, nagulat rin tayo nung papalapit na isa pala siya sa magiging prosecutor.
5: Actually, last year, nung nag-start natin siya interviewin, kung natuloy yung impeachment trial last year, kasama din siya sa private prosecutor.
17: Kasi lang siya isa sa mga nag-file eh.
5: Oo, diba? Kaya nga, ayan, good luck sa, ayan, kanina, dami nga nagpa-picture.
17: Oo nga.
5: Oo, at kung nandiyan pa siya mamaya, papapicture na rin ako ulit.
17: Tayo ulit. Ayan. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
5: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na

Okay, kumusta, kumusta mga adlaw? Sab ka na itong tanan, mahigala na sab kita sa atong programa sa matag adlaw ng inyong mabati diya sa inyong mga radio, sa tanan na itong mga suki. Kinin sa inyong higala si Kuya Arn, ang inyong ikauban karong orasa. Sabay na usap sa paghatag laing pagtagad sa laing tampo, sa usa ka kaagi, sa usa ka lalaki nga si RG, na taga Misamis Oriental. Kiniyang kaagi dito, kinis kagayan, nahitabo, no? Okay, RG, salamat sa imong pagsalig ninyo itong programa. Huwag kini mong higalas, Kuya Arn. Now, sab ko, RG, nga naagkakaroon sa imong nahimutangan samtang nga nagpaabot ka sa imong kaagi nga imong gi-asoy diri ka na ito, gi-share, no? Atong paningkamutan, RG, nga matagaan kini itong insaktong kinabuhi para masabdan sa atong mga tigpaminaw. Pero sa dili pa, kumusta ang atong mga users sa nagkalalaing mga lugar, no? Sa Tibuok, Mindanao. Isa pa man sa mga kabisayaan. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagsalig o pagsuporta sa atong programa o sa atong mga produkto nga makahatag og mayong benepisyo. Katong mga higala na to din ha, nga nahibalik na sa normal ang ilang balatian mahigala, no? Ayon lang ninyo undangi, no? Mintin lang. Himuan na ninyo og maintenance ang atong produkto. Labi na sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Ayon ninyo undangi mga higala, no? Bisan pa man nahibalik na sa normal nga maayo na inyong kondisyon, labi na maayo na inyong pagtulog, regular na inyong pagbawas sa matag adlaw, ayaw ninyo undangi atong coffee corn para mahimo nang normal ang imong pagkatulog ug ang pagbawas sa matag adlaw. Kay kini atong coffee corn gold with malunggay and santon sa una pa kini nga nahibal-an sa uban, o pero ato lang kini gibalik-balik nato basin og naa kitay mga bag-o natong mga naminaw. Sila atong tuyo. Okay, katong mga daan na nga nahibalo na, kamo na'y magpaigo, no? Pero base na atay bago nga mga listeners, mo ni kada adlaw na to ginabalik-balik kung unsa ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Mga higala, kung mahilig ta sa kape, i-coffee corn, gold with malunggay and santon na lang na. Kay makatabang na sa mga tao nga walay klaro ang pagtulog sa matagabi, hantun makadlaw na lang. No, makadaot na sa lawas mahigala, makaluya sa lawas o magkababa atong immune system. Hinungdan nga diha, dali tatakbuyan o sakit. Magdugang na hinon atong problema sa atong lawas. Maglisod pa kita pagkatulog, nanapoy may takboy ng mga sakit sa atong lawas, unsao na lang. Pagpaabot pa ta nga mulubog na ta sa atong higdanan, nga dili na ta mo trabaho. Makatabang atong coffee corn gold with malunggay and santon, ha? Ayaw ninyo pasagdin ninyong ingana ang mga problema. Og labi na usab kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, gitawag kini sa cleansing effect. Kay muhinlo kini sa atong sulod sa tinae og sulod sa atong lawas pinagis pagbawas sa hugaw og pag-ihi. Kay kini atong hugaw mahigala, kinahanglan gyud sa matag adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw. Dili pwede mahigala mulaktaw tatag usak adlaw o natamo pagawas sa atong hugaw kay dili gina maayo mahigala. Madaot atong tinae, madugay, magkabukol-bukol, hantud magkasamad-samad, hantud hinungdan nga madaot gyud siya, malata ang atong tinae, matingala na lang ka. Nganong nadaot imong tinae nga dili man ka muinob mailim nun nga makahubog o wala man ka mapasari sa kaon? Nganong na yung ana man tungod na sa hugaw mahigala nga dapat yun nato ipagawas? Muna kumulaktaw tagkausa, duha ka adlaw, delikado na mahigala o kung mamintin, diha na dayon ang problema. Mapaingon sa colon cancer. Ang atong coffee corn, gold with malunggay and santon, makatabang yan ang mahigala. No, sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata, hantun sa mga tigulang. Kay kini atong coffee corn, gold with malunggay and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Dili ni siyang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa ka mga pitungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati diha unsa imong gibati, mas nindot ni mao na imong ipangapi. Kay tabangan kaniinit, hinluan na ng sulod sa imong lawas, na mao yung unsay nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala o pwede pong kainin sa mga adunay high blood din ha o mga diabetes, mag coffee corn gold with malunggay and santon na lang mo. Ayaw mo pagpatakag pag inom mo coffee kung naakay high blood o diabetes. Kay basit gusto kag mga state side ng mga coffee, basit dili haom sa imo kay mga Pinoy rabayata, mga Bisaya rabayata, na magpa-feeling-feeling ka diha nga parehas kag dugo sa mga tagalaing nasod. Mo ilang ipangapi, niya mo po imong kapihon, basin og di ka mo angayan, dili na hinon ka katulog. Direta sa binuhat sa Pinas, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon.
Okay, sa lain bahin usab mga higala, kung natay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, napon kitay Coffee Corn Purple. Ang Coffee Corn Purple may higala, dako po nigtabang sa inyo ha. Tistingin lang ninyo ni, o una nyo tistingan paminawa sa akong unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. No, ing nalanggid Coffee Corn Purple, kay nga no, daghan magoy Coffee Corn. Ang ila Coffee Corn. Ang itong naas mga parmasya nga uban, ng mga kapi, Coffee Corn, ang ato ha, Coffee Corn. Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple. Ako lang yun ang ipasabot sa inyo ha mga higala kayo na isigig pangutana. Hindi man ni mao akong napalit, Kuya Earn, lain man ni Coffee Corn. O dili na Coffee Corn ato, Coffee Corn. Alam, magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong Coffee Corn Purple, abi ninyo mga higala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Coffee Corn Purple. Ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Kining mangustin, mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Huwag napag-i-chay sa agol dugang nini moringa o malunggay. Ang moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Huwag napag-i-chay dugang sa agol nga guyabano. Kining guyabano, mga higala, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis.

blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides, mahigala ha. Hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang nga sagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santan. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha. Ayaw ninyo ipareha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare ng mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto ninyo epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudagan ng duha kadlaw, tulo kadlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Walay problema mahigala, ane? Walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mahigala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kapi man ni siya mahigala. Malapos-lapos na ni siya, pero muhatag yung energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Huwag na po gudya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Huwag na po gudya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Pagdugang pa, napagin siya sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napagin siya sagol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. O sa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part, distingira ko ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, parayin ta mahigala. Bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot. Unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan. Hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma. Kay di man taganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan. Kinahanglan ta o protection nga makatabang sa tuwa nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, may gala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay, o naka-testimony nga epektibo yun ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis, may gala. Nga dali ra ipakatao ilang anak tungod kay wala gid sila'y panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals. Dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata. Nga bisan tagpila pa kabulan, pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion, dayon dito ibutang sa inyong lubot matang gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo, niya tapos

0: sa linsag o sa kaoras nga salupin kung malukop na paghapla sa orayon ang buhok sa babae o lalaki. Baka sa mga lalaki, basta kay naay buhok na nagpuyo ng mga makahasol sa atong ulo, labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply ng mga unsa na din ha, hindi atong orayon. Sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak. Okay, may gala. Manginaot kong nasabtan ninyo. Kung haplas naman galing para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mga igala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na ito nga Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga igala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na gininyo, ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritsyo-diritsyo na dayon mo, kahibalo naman mo. Amin ninyo, mga igala, 25 na ni katuig na nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sa masab sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. O, nasulayan na kini mahigalang nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinini niyo usab sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, no? Magpahibalo rata kung mapalit na kinini niyo ang Supremo Herbal Oil. Napakoy uban pang mga product nga akong i-share sa inyo ha. Pero standby lang sa una, no? Ato sa sugdanas paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si RG. RG, ani ay mong kaagi?
1: Doctor Low! Doctor Low! Doctor Low!
0: Mga higala, dili ba dai pwede nato mahibaluan ang klase sa usa ka tao before kita makigrelasyon. Kamudiritso na lang, labi nagmayog hitsura. Mauna nga usahay, mag-ingong kita nga ulahin ang pagbason. Mokining kinabuhi ni RJ. Para masabtan ninyo at usap taga ako kinabuhi, pero sa dili pa, at usahang ipabati ang usakaawit nga haom ni ini.

yan, eh. Gikan sa trabaho. Mudiritso din pag-uli dito sa boarding house. Ay, naman tayo sweldo. Di, mangita sa taglingaw. Murasap tanig pamilyado kay pag-uman sa trabaho, pauli na yun para makarelax. Samtang uli tao pa, mangita sa taog lingaw-lingaw. Pahimus lang sana ito atong pagkauli tao. Ato sanid libuto ning siyudad sa Cagayan. Ay, mangita ko, pwisto nga, pwede ko mag-chat-chat.

0: Miss, pwede makakuan duha lang ka beer.
1: O, kada lang sira.
0: Okay kay diri ba? Karon pa ako kasulod diri. Halos nalutuyok-tuyok na ako ang mga imnanan. Pero tagsara po lang eh. Usay, may na lang sa isa kabuwan kaduha. Kay ito ah, gigan sa trabaho pa uli. May nang lingawan po na ito kanuna itong kaugalin kay wata kay balo. Pagkaugma, masunod adlaw. Maminyo ta. Maglisod na taglaag kay nanay asawa mo pugong kung gusto ta mo suri.
1: Atira sira.
0: Salamat kay miss. Syatani syat. Bugnawa sa biray. Oh. Naisa ka babae, Miss Ulod. Guwapa. Wow. Oh, milihin siya diri sa ko ha. Uy. Miduol man.
1: Ikaw lang isa diha, sir?
0: Oh,
1: ako lang. Pwede maka-join.
0: Oh, sure. Hindi man.
1: Parang daghan na mga customer sa banggod. Atirin na lang ko, ha?
0: Oh, sige, lingkod.
1: Ako to si Rachel.
0: Ah, nice to meet you, Rachel.
1: Grabing customer diri ba? Dagan kayo, no?
0: Oo, malang diri nalang bitaw ko sok. Lugay ko napansin sa mga magserbong imno nun. Kay ubay-ubay lang customer diri.
1: Mau gani. Wala ba kay kauban?
0: Wala man. Ako rin sa.
1: Okay na di ay.
0: Oh, imo sa ning sa kabir samtang nag-con ka.
1: Sige, okay na. Kaulat ra ko.
0: Sige na. Ilang kaulang mo. Ramay hapon. Biro maghihapon na imong i-order, di ba?
1: Oo.
0: Sige.
1: Sige, taplan na ka na ako, ha?
0: May problema, ha? Ang importante nga na ako'y kauban, dili ko layon.
1: Toto, sa'y kala ni mo?
0: RG.
1: RG. Nice to meet you, sir, RG.
0: Pwede mag-friend na ta. Huwag ko kay Balo nga. Makatibol na yung pare sa'yo mo, ha? Nakita na ka pagsulod ni mo bagikan sa entrance. Anak ko'y, wow, gapa.
1: Karon mo kabatingay, may nakasulti sa kong gwapa ko.
0: Tunay na, gwapa kay ka ba? Sa imo nang dang mata, isa mag-side view ka, tisay na kay ka ba? Sige, baka diri nga imnanan?
1: Ay, kaduha pa na ako ni.
0: Ako, first time pa na ako diri, pero sa entirong kagayan, halos matuyok na ako ni mga imnanan. Pero dili pa diri nga, mintin yun. Na isa kabuan, kaduha, ana ba?
1: Mura kag ulit tao di ay.
0: Sibutan naman mo sa kong minyo na yun.
1: Amot lang.
0: Ulit ako ba ko? Pamit ako nga babad ko. Sa laglag. Pero di lipod matagabi eh. Lagi itong gingon ako sa isa kabulan sa inay kaduha.
1: Ako sa bingan eh.
0: Mamay noon.
1: Naglaay po ko sa akong boarding house. Amo ba? Kunya, nagtrabaho po ko sa waningani. Pero na-close kahinay kay mga panito eh. O, nanangita ko.
0: O, nangita ka katrabahoan?
1: Oo, RG. Kaya na-close lang ito among kwano eh. Yan ako kay abang sa building niya. Minus kay customer. Sook, manggod. Yan wala entertainment. Dili para sa diri ba nga na magkanta-kanta, ana?
0: Oo. Mindot kayo nga. Wapay nung magsugod ilang entertainment nila. Nag-prepare pa ang kwano. Banda. Pwede mga i-number ni mo. Kasi nung layon ko, pwede mahagad na ka kung wala pa kayo trabaho.
1: Sure, nga rin dili man. Yung number.
0: Sige. Mag-miss call ko ha. Para hindi mo po mapunbok. Para di ka matingala. Para matubag ni mo kung manawag ko.
1: Sige, RG.

Archie, daga naman huwag na inom. Naubog na ko. Lagi, sige lang, okay ra. Saman, ihatod na ka sa inyo. Ah, pwede nga, Ponch. Sige, Archie, ihatod ko. O, tala. Namo ko yung motor. Ah, sige.

0: Angchi, kanindot sa imong motor, oy.
1: Oo. Oh.
0: Silang hawin lang, tara. Archie, ay na lang siguro ko hatod sa akong boarding house. Uy, sirado na ron ang gate sa boarding house na ako. Kay usar mag-gate dito, God. O niya, maulaw na ako manangpit pa sa tag-iya sa area. Daghan may mga kwarto-kwarto dito. Pero sirado na ron orasa ron. Alas 12 na kapin. Bao ba? O niya, si plano. Ay, ikaw na magpunto kung asa ta matulog. Ha? Ako na magpunto kung asa ta matulog? O, oh, Archie, sige na. Ibalo ko makasali ko sa imo, ha? Oo, ha? Oh, sige, sige. Okay, eh. Pastilan. Sige. Okay na sa imo, ha? Usar ka, katrining usar ka kwarto? Atong katulugan? Ah, sige lang, God. Okay na sa ko, ha? Tapad lang unta, God.
1: Laugaw ng bayana ni. Impas karon sa kuwa ron.
0: Ah, sige, di aplastar. Archie, lami siguro maligo sa kayo mura mag-aircon man. Ah, sige lang, maligo sa ako. Init akong lawas. Tungon na naghanan akong inom. Ah, ikaw, sige kaligo sa para mabalik ang kapris ko. Basi makahunaw na kagpauli na. Hindi ako pwede yung pauli kay sirado na rong gate sa among gipuyan.

0: Ay, hindi ginapapugnan. Rachel.
1: Ako sa hindi mapugnan.
0: Ay, pwede makakakus, Rachel.
1: Bahala ka niya, bahala ka.
0: Rachel.
1: Ay, mabunggihag ka ha. Pantay ka, makabayad ka sa kuwana.
0: Ah, bahala ka niya.
1: Noon sa mga ka.
0: Ah, pasagdin ako.
1: Ay, si pasagdin.

0: Kusog naman eh. Naghubog man ako. Si Rachel. Pastilan mga hubog man eh. Ilis ko. Rachel! Rachel! Bangon na! Dali, manggawas na kita. Ah, sige, kadi lang. Nakarelax ka mayo, nakatulog ka. Pag-umanin mo sa ko, ah. Ikaw yun, magig kang kapugong, ha? Imog yung gilabtan. Sige na, pag-ilis na, pag-ilis na. O, kadi lang. Mapauli na siguro ko sa akong boarding house. Ayos ha, mamahos ata. Puna kang pauli. Kinanglan ba? Sudlan na itong mga tiyan.
1: Ay sige, salamat ha. Napakikorta din ha.
0: Ay kabala ka. Mangita tag kananan nga na isabaw. Manghigup tag sabaw ta. Tana.
1: Ah sige, tana.

0: dire ta. Teka magtawa dire ay yapon. Sige lang, lami siguro lang mga sudan dire kay dagan mag customer. Oh, di sa bao. Higop nang sa bao.
1: Dili na kong paulis balay.
0: Ha?
1: Dili na kong paulis sa balay. Muban ako sa imo ha.
0: Usi muban ka sa ako ha.
1: Muban na gani ko. Imo ba akong gilabdan ha?
0: Usi.
1: Kibaling, ingato lang ka sa yun. Imo kong gilabdan. Nahinahitabo sa ato gabi niya. Tapos igulog na yun kung papaulis yun sa akong boarding house. Kinanglan mag-uban na ta. Kaya imo kong gilabdan.
0: Pero dili tao yun.
1: Oh sige. Sugton ta na ka.
0: Kasi sugton mo ako manguyab sa imo.
1: Di, anguyab na. Pareharap na imo gapo kong gilabdan ka bili. Sugton ta na ka.
0: Kalawgaw ni.
1: Di, kumuli sa balay mo. Ipon ako sa imo ha. Imo kong gilabdan.
0: Patay.
1: Sige lang. Kay mainlove ako sa imo ha. Kung ikaw po, kinanglan, mainlove na po ka sa kuha.
0: Serious ba ka, Rachel?
1: Mo, adto na lang ko sa boarding house. Mag-uban ta. Kuha na ako akong mga gamit. Huwag dahil mauban ko sa imo, ha?
0: Ha?
1: Oo, oo. Ay, kung iuli sa akong gipuyan.

0: Oh, direra ka ha. May mo trabaho na ko.
1: Sige, love.
0: Love, si mo mata. Nagkapipon lang tani wata magkarelasyon.
1: Mauna marang gihapon na, God. Taon sa man ka. Takot ako bitaw ni mong boarding house.
0: Oh, kung kita lang do ha. Di, ikasya kay tani ini. Hala, ikaw na ibahala diri. Di, kwarta o. Oh. Masa imong gusto paliton.
1: Ama malinggi ko niya.
0: Oh, sige, ikaw na ibahala. 500 na. Paiguan na. Natay mga kaon-kaon din eh. Kay layo-layo para bang sweldo, nagkasto ni noon kagabi eh. So si Balo pa rin ko maka sugapak rin ko yung ani day. May piwan na lang kumulakaw.
1: Akong sa babandi ay pakaslan ko ni mo ha.
0: Pakaslan? Sige na, bantos ako. Imo trabaho pa ko. Ikaw na ibalan din eh. Hoy, basin mo layas ka. Imong pandan unong akong gamit.
1: Kung siya pagtanong ni mo sa ako ha? Ha? Kawatan?
0: O di man ni noon, guapa ka. Hamisog naong, pero akong takadbalugod sa mga ugali ninyo, labi na ikaw. Kasi pangbitbito ni mo na ako magamit, wala na ko'y gamit pag uli na ako.
1: Ayaw ka bala ka, mahal ta na ka. Di na ko na imbon sa imo ha. Salig lang.
0: Salig ha, basig. Di na lang kumulaom.
1: Sige na, trabaho na, malit na ka.
0: O sige.

0: tala manglaagta.
1: Nakasweldo na ka, no?
0: Oo.
1: Kamahin po si mong sweldo, asawa ko kunin mo. Asawa, wa man ta makasal. Wa bagaan ta magkauyab. Diretso na ta tipon. Listen po, di mo man kong hilaptan. Kung nagpugong pa ka, walang tayo mahita mo nga magigipong ko sa imo, ha? Manikuro ko, babae good ko.
0: Ikaw, grabe sa nimo kahumok kong ilong.
1: Uy, imo kong ipugos dito sa lads na nga tulog. Ikaw mo'y grabe di akakusgan. So, eh, mahi mo na ako, babae ra ko. Mura naman kag sawa nga bulikos din sa kuha.
0: Oh, sablag eh. Lisunpod, babae ka, lalaki ko, narak kita sa usaka kwarto. Tala-tala naman siguro ng lalaki nga dili makahimo niya niya.
1: Rikyod, manyakis kyog ka.
0: O, di sad ko'y nga na, ha? Tala, manglaag ta.
1: Ah, sige.
0: Asam na manglaag?
1: Kanang imnanan nga. Na yung mga entertainment.
0: Okay, sige, tara.

0: Oh, inom.
1: Ah, tama rin yung upat kabira ko ah.
0: Parehas ta.
1: Pero yung manghuli na ta, dili na ta mga itaglaj. Diretso na ta sa boarding house na to.
0: Lagi.
1: Ganahan kayo ko sa imo ha ba? Muraog, kanyo ka ba ka na bang? Sana, buutan nga maldito?
0: Ay, sige na, naipulutan oh. Kay mahuman lang yung tag-upat na to kabir, muli na din ta. Sige na, para may trabaho pa ko ugma. Ilaag talaga, pasing ilaay na kasabalay nga, ikaw rapirminti.
1: Oh, gani, ilaay kayo, mao na nagulat ko sa imo nga, imo kong ilaag pagbalik tiris ka was.

Ay. O niya, nga nilang ta. Dito taro sa lodge katong primero pa nato. Grabe ni mura ni kagsawa ni lambot sa ko ah. Ay, lahi pa nito kay first time na ito nagkaila. Kinsagoy di mahagit. Pero karon, sige naman ta. Nag-uban din sa akong boarding house di. Murag pahuay na ta diritsyo sa. Di na sa tamagunaw na niya ng mga siping-siping niya. Kay kapoy, trabaho pa kong ma.

0: Michelle.
1: Ah.
0: Karong sunod adlaw ba? Mupaulis ako sa mawang lugar.
1: Yang ako,
0: diri lang ka. Ay naguban sa kuwa matingalan ako maginikanan nga nanawidala nga babae.
1: Ngano di ipailaila ko nimo sa imong mga ginikanan? Sa imong pamilya.
0: Ayos sa karon, sunod na. Wa akong magpahibalo sa ilang nanakoy katipon diri sa Cagayan.
1: Ikaulo ko nimo nga guwapa man ka ako sa imong panglantaw.
0: Oo, guwapa ka pero mas makalitan ako mga ginikanan. Ibalubaya ka. Ako mga ginikanan, di ko gusto mag-gool nga nanakoy katipon. Kay nagsuportan po ba ako sa akong mga manghon nga nag-eskwila?
1: Ah,
0: mag-gool sila kung mahibalo sila nga nanakoy kaipon. Di, kung saan nalang ako ikasuportan sa akong maigsoon. Mauna nga, di sa kana ko dalon, di sa kana ko ipaila. Magpatuo ko nga wala ko ikauban diri.
1: Pero sa sunod, imo na kung kanon.
0: Ah, sunod na.
1: Ato ka ka ng planohon kung sabutan na to.
0: Kung kinahangnan ba yun nga, ipaila-ila ta ka sa akong maginikanin.
1: Ipaila-ila yung kunin mo.
0: Sige.
1: Kano sa mangkang pauli?
0: 1 week ko dito. Balin, nananghid ako sa akong itrabawan. Nausa ko ka si Manam. Libsa ko sa akong trabaho. Ikaw diri lang ka. Igo naman siguro na sa'yo mo ang 3,000. Isa ka si Mana.
1: Ay, ako na napaigoon. Bisang pagkinintos, paigoon ko na.
0: Ah, grabe sab kinintos. Isa ka si Mana. Masali, kauno ni Moana. Oh. Hoy mo ni. Oh, ikaw na ibahala ni niya. Basi nung mulakaw ka, mananghid ka sa ko ah.
1: Hindi ko mulakaw, dira ko.
0: Oh, sige. Ugma. Or sunod adlaw ba siguro ko. Basta kayo na nasa imong kwarta ha.
1: Ato na ako ni gamiton kung mularga na ka.
0: Oh, sige. Sa ko, trabaho sa ko.

0: Ay, RJ, may ka nakauli ka, anak.
1: Oh, ma. Kumusta si Papa? Ha, si Papa?
0: Naglakaw-lakaw.
1: Pamin ako, ma.
0: Kumusta ang trabaho dito sa Cagayan, anak?
1: Okay lang, ma. Makapadalahi nga pong gudri para sa ako, mamanghod.
0: Salamat sa mga pinadala ni mo, anak, ha.
1: Bisa nagmagkinaon sa pero nakahatag yan po kang tabang ka na mo.
2: Sige lang, ma. Tal, mabot ang panahon nga. Maparehas na po na ako mamanghod sa ako, ha.
1: Makatabag yan po na sa inyo, ha.
0: Ay, sige. Tala, dali, dire.
1: Kapoy siguro kasi mong biyahe.
2: Pilar ko ng Cagayan din sa itong lugar, ma.

0: Nya, kano sa mga paulit anak?
1: Ma, mapaulit na siguro ko ugma, ma. Raglaay na mag-iisa ka si Mana diri. Tama na siguro, ikaw pat nga adlaw ugma.
0: Na ikaw, kinama ko kay trabaho.
1: Ako makabalik ko dito ba, mo istabay pag tulog adlaw. Una ko mabalik sa trabaho. Ba? Sige, mag-amping ka sa imong trabaho dito anak, ha? Sa imong lakaw. Grabe na ba nakasamok ng Cagayan? Uy, dagang kayong sakyanan. Dito bito ko sa una, hindi lagi ko balik dito. Ingato lang, maglakaw-lakaw. Samok kayo. Walang kamaanad pa. Pero kamaanad na ka dito, ganahan na kami ngaw na kasi Cagayan. Ay, ambot lang. Lewit, tiguang na sam ko. Amping lang ka dito sa trabaho ni mo, RJ. O pa, salamat kayo sa inyo, ma. Muuli na si Rukog, ma, kay... Dito lang kumistamay, dito lang kong mag-relax, ugmayo.
0: Nala, sige, ikaw na'y bahala, anak.

kagayan. Tod-todson ko wala ka uli sa... Amoan. Sakay ko ng taxi. Para diretso na akong makapauli sa balay. Sa naurasa ro, nagabihan may hinuha ko. Alas 10 na sa gabi eh. Sakay na lang ng taxi. Okay.

0: di anak ko. Uy, abli man yung pultahan. Asa kasi, Rachel? Sulod na lang ko. Abli man eh.
1: Magdali na din na, oy, sa mangka, oy. Lagi.
0: Oh, Rachel! Kisa ka! Oh, uy! Nakaulay na rin ka, RJ! Kisa naglalaking yung mga kauban! Nakapatong pa rin ka na imo! Masalpais mo! Diri pag ito sa boarding house ako naghimo! Salpais ka, Rachel! Ano nagpasulod kang lalaking? Ano nakilalaking yung kauban diri? Ay, diyanan mo, diyanan mo! Hoy, asa ka pa yun? Diyanan mo, diyanan!
2: Okay, may gala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
4: Lita sa Muratilio, New Secure, Matiasambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Niligid siya katulog, ma'am. Naanan siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan na ako nga tinuod dyan ang capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
3: Dunag yoy kaayuhan para sa iyaha ang maong
4: oo,
3: kape,
4: oo,
3: ma'am.
4: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manang dili namin pawalaan ng kape.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
6: Kuan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako day nga si Jared,
5: mm-hmm.
6: na kung magaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan gina ko nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid na akong gamiton.
5: Mm-hmm.
6: Katawan nga ni ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
5: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
6: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo eh. Ngano ako raw ang puyway pamaol ba daw maguli.
5: Mm.
6: Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag abuntag wa na puro la pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya ni-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang migacarsof gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang migacarsof gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang migacarsof gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang migacarsof gel nga mulig-on ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang migacarsof gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa migacarsof gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. O sa mga buntis ha, ang migacarsof gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmigaker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Kinsa ito, Rizal? Kinsa ito? Kuan? Surprise ka, diri pa yung kasupporting house ng dalawag lalaki. Kapag ka ni Mugdag, uy! Kuan, Archie, ka nang...

0: Layas, di ka masaligar. Layas,
1: RG, pasensya kay RG. Gimingaw mo ko sa imo.
0: Gimingaw ka sa ko, ha? Niya tapos nagpagamit kag lang lalaki.
1: Ako naman to siya gihagan ko nga mag-iinom niya sa gawas. Namugus naman siya nga magigsabay din sa ako pagkatulog din sa boarding house na to.
0: Huwag kayong patasan nga pagkababae, di ka masaligan. Humok yung kay kagilong.
1: Sobra na ka ba? Huwag
0: kayong patasan. Salpais ka. Layas din eh, layas. Tila ko gusto magig-uban o babae, walay klaro. Layas, layas. Makibulag ko sa imo, ha?
1: RG, maluhoy ka, RG, maluhoy ka. Di ko makibulag sa imo, ha? Nagkataon lang ito nga. Nag-inom-inom ko sa gawas ba? Namiduol man to siya. Namilingkod. Ando nagkailan, may nag-inom eh. Siya na po ang may bangka. Mapaulin ako, may sunod may noon siya, diri.
0: Di ko gusto niya na imong rason. Wakit klaro nga pagkababae.

Murag na baong akong pananaw pag sulod ako din sa boarding house na ako nakikita na akong lalaki nga nakapatong sa yam. Wow, kasabot sa akong gibati. Kain ko magtarong siya. Sayang lang. Nga nahigugman na ako sa pastilan. Kasakit na naon nga pag-abot na ako nakapatong pang lalaki. Kasi ako buwantas. May magawas ko, dili ko magmukmuk din sa boarding house. Basin makahunahon akong dili maayo. Tungkol kami ba, tinagugugma sa babae nga si Rochelle. Tapos maulang niya akong naabtan pagpauli na ako.

paubay-ubay na niyong nahurot na. Salbais nga, Richelle. Salbais! Salbais! Salbais! Di mawala sa una-una mo rin makita gina ko sa mga mata. Bisang piyuna ko ako mata, makita na ako nga nakapatong ako sa kalalaki sa iya. Kasi akong buhatan nga mawala ni. Dagan ako'y nainom.

0: Mamahal sa ako. Diyan ang karinderya. Oh. Mao ka ng karinderya mong gikan, Anirishil. Nga nang higop ka big sabaw. Sige lang. Bahalag mahinumduman ako siya.
1: Ah, sir. Yarang sabaw ni mo, sir.
0: Ah, salamat, miss. Miss, ano yung pangalan ni mo?
1: Ako?
0: Oo.
1: Analo?
0: Pwede maging friend si mo, miss. Tay ba, dalaga pa ka?
1: Oo.
0: Pila pa edad ni mo?
1: Running 21 ako. Next month.
0: Amo ba? Ako to si RG. Nakakaon ako din eh. Pero karoon pa ka na ako nakita ba?
1: Ah, bago lang ko din eh. Siguro mga duhapaw ka bulan.
0: Pwede magbalik-balik din
1: eh. Ikaw? Ganahan man siguro ka sa Maniloto na mo din eh.
0: Okay kayo. Labi ng nakakapirminti. Pag musulod ko, ikaw na yung muserve sa ko ha.
1: Ano dili, ikot? Balik-balik lang din eh, RJ.
0: Sige, pwede yung mga ignumber ni mo.
1: Agad, mga ignumber na ako. Nga karoon pa tanay kaila.
0: Oo, gani.
1: Mapatyan ko sa imo kasawa.
0: Wala ko yung asawa. Ulit pa ako po.
1: Mao pa?
0: Oo. Isang mo at ito pa kasamang boarding house. Nag-board lang ko din sa Cagayan.
1: Basin ba yahap? Malito na ba ni mga lalaki? Paulit-ulit-ulit pero naanay pamilya niya ay.
0: Wala, ikabala ka. Dilita kay pahamak. Sige na. Ay, huwag ng birne mo, Bi.
1: Wala na kainuman ka.
0: Ay, gabi na sobrang inom lagi ba ang tinig ko sa karinderya ninyo? Nagkuhan kong sabaw. Para mawasan.
1: Dungagan ako imong sabaw, Bi. Amin ang imong panaksan, Bi.
0: Oh, sige, paliho. Lamigin yung sabaw ba?
1: At umutang ang sili para paningtod ka.
0: Huwag ka na. Grunta kayo sa kusin mong gambir, Bi.
1: Sige, ako na ilista. Ako na isulat.
0: Karantinood nga gambir ni mo, ha?
1: Oo.

apat na kadlaw nga gikan mi nagkahigalaay. Ako sa gipalabay pila kadlaw para dili kayo ingon ba nga hat kay ko nga pagkatao. Panguyaban ako siya. Buutan kisag dagway, churaan sam. May na lang, malimtan gito na ako si Rizel.

0: Adalo?
1: Ikaw ni?
0: Suma, nakapunbok man siguro sa mo ha?
1: Oo. Nakatawag pan ka.
0: Ay, balo ko nga ba na trabaho ninyo karon? Ito yun ako nga gabi eh. Kayong mga alas 6, puno pa mo sa customer din ha?
1: Oo. Bago lang ko ng himasa. Adulong na ko matulog. Unsay ato?
0: Adalo? Ay lang kalain nga bisan diri sa cellphone ha. Nga na ako isulti sa imo ha.
1: Sa unsa ka na?
0: Analo? Di ba? Friend nanta?
1: Oo. Kaya nga no.
0: Ay lang ka lain ha. Ay lang isipang ha. Hatrangay ko nga pagkalalaki. Murag tanaw mo ganun ko akay lugar ba? Nga makasultihanay kita.
1: Okay nga naman.
0: Busy ka sa imong trabaho. Lo, aminin mo, first time na ito nga nagkailat ha. Sana ang pagduol ni mo, pag-serve ni mo sa ako ha, sa akong pagkaon. Di ba tingin ko kaibog sa imo ha?
1: Oh. Grabe sa aminin mo, no?
0: Di ba tingin ko crush sa imo ha, pero karon di nag-yud crush. Gugma na get. Ano, lo? Basin maluoy ka sa ako ha.
1: Time pa, maraglay ang tono ni mo. Marag na kay giapas.
0: Ha? Mahibalo ra ka, Analo. Gusto lang na ako nga manguyab sa imo ha. Para kalimtanan ako ang tanan akong problema. Kung kita na.
1: Wow, ako sabot sa imo ha. Kung sa mga problema, ako ba'y makatambal sa imo problema?
0: Tinood ka na, ikaw. Lo, maluoy ka. Dawat ako. Saling na ko sa imo ha, magmalipayan ka sa atong relasyon. O kung sugton ako ni mo, paundangon ta ka sa imong trabaho. Mag-ipon kita.
1: Pwede sa personal lang ta?
0: Kano sa man?
1: Ugma. Diop na ko, ugma.
0: Oh ha? Diop ni mo, ugma?
1: Oo. Sa personal na lang.
0: Oh, sige. Unsa oras ha?
1: Pwede mga alas 3 sa hapon.
0: Sige, magkita ta. Salamat ha.

0: O karon, katungingon ako kagabi. Ah, kaya huwag nakalimot ka, kaya kainom ka.
1: Wala.
0: Ben pa, katungingon ni mo bang murag nakainapas ba? Murag, nagpakiluoy ka nga, dawatan na ka na ako para malimta ni may mga problema ni mo.
1: Lo, paminaw.
0: Ah, unsa ka na?
1: Abi ni ma, sa tinuod lang na ako'y gikatipon ng babae.
0: Ah, ikon ka ulit ako ka?
1: Tinuod ka na ulit ako. Nagka-live-in lang kami. Disgrasya mong pagkailanay dito sa Osaka Bar. Nga nag-inom eh, hanto nahitabo kami. Abis ako si Ayato si Emburning House nahitabo mi. Natulog mi sa lunch. Kaya gusto niya, dili na lang siya muda yung pagpauli. Kaya sirado na ang ilang boarding house. Ang git. Nahitabo kami dito sa Osaka Lodge. Natural ako siyang iunungan. Wala kami relasyon. Nag-ipon kami. Pero tungkol lang kayo na inahitabo. Nisunog ako siyang pasagdan.
0: Unya.
1: Nag-ipon kami pila kay gayon. Dito ang anak ko akong kaugalingon nga mahalon ako siya. Stilay. Igo lang kumibisita dito sa mong lugar. Mga four days ko. Pag-abot na ako din sa Cagayan, sa akong boarding house, kay Duasap siya, abli ang pultan, pagsulod na ako, nakita agin akong lalaki nga nakapatong kaniya.
0: Ay, kinuo ko. Santimaan. Mga niyong nakita?
1: Usma na sakit kayo sa akuhan, analo.
0: Kinuo ko? Tinuod pa ka na?
1: O oh, analod, wala akong magbutang-butang nakita na ako sa akong duha ka mga mata nga may patong ang lalaki sa iya. O oh, nang sakit kayo, tungkol kay mahal na ako siya. O gusto na ako malimta na ang tanan.
0: Mana nga, gusto niyo nga dawaton na yung kana ako.
1: Kung pwede, ayaw ka balaga. Ayaw pag-unaw na nga himuunta kang panakitbutas, tuwag yung kalimta na ginakot itong babae. Ang sakit malangon sa ako, nakita na ako sa akong duha ka mga mata. O itong nakita na akong lalaki nga nakapatong ka niya. Sakit yung kayo sa ako, analo. Analo, maluhi ka.
0: Akong kamot.
1: Sorry, kaya. Ayaw kahadlo ko kay kabalakan. Kung dawaton lang ko niya, magpakasal na yun, tal.
0: Nasige. Naloy ko si mo. Kung ako lang makapalimot sa imong mga problema. Sige, dawaton ta ka.
1: Salamat kayo. Salamat kayo, Analo.
0: Salamat.

0: Dako man ni boarding house dai. Archie.
1: O ano lo? Wag ator kini. Sige lang. Maabot lang panahon nga makakaugaliw nang yabot nagbalayan magtipon-tipon ta.
0: Ah sige.
1: Ano lo? Aning kamutan ako malipayon ka.
0: Ah sige sige. Antay ha. Imo kong binuangan.
1: Dili na may tabo na lang.

0: kinsa man diri na.
1: Ayo. Ayo. Kadiri lang.
0: Unsa yato?
1: Na si RG.
0: Na.
1: Ikaw ba yang bagong katipon?
0: Oo. Ako to si Rachel. Ngayang katipon. Ako ang original ginyang katipon. Ang una nga babae ngayang katipon. Mo na nga muanhi ko. Kaya gusto ko makibalik sa iya.
1: Kinsa ka na?
0: Archie. Kasi luwalong kung hindi yung kukalimot si mo, Archie. Maluhi ka.
1: Kapag ka ni mo gagway, nipalik pa ka din para magsinamok sa ko, ha? Kung sinusun si mo auto, Rachel?
0: Archie, mahal na ka. Mahal na ka, Archie. Dili pwede nga magkabulagin kita sa hantod.
1: Ikalimtan ka na ako sa paghinahinay. Tungod sa imong gibuhat din ka na ako. Pahawa din ba? Balik ko ka sa kagikan.
0: Dili ko masukot. Dirira ko. Dirira ko.
1: Pauli! Pauli kung asa kagikan. Kapag ganin mo dagway, ha?
0: Mahal ka di yung kumuhawa, Terry. Mahal ta ka, RG. Pasailuwa lang ko sa kong nahimol. Ang tao di man perfecto, RG. Dili perfecto ang tao.
1: More rason niyo mo, dili perfecto. Tungkol ka nakahimo ka, huwag dili maayo din ka na ako. Kapag ganin mo naong, mahawa din.
0: RG, dili pwede nga makapasakit kang babae, RG.
1: Miss,
0: ako pa ni mo, miss, may pamuhawa na lang ka din, miss. Kami ni RG ang mag-uban ka. Kami gid ang una nga nag-ipon ni RG.
1: Awa din, hap, kayo damay-damay si Analo. Si Analo na akong higugmaw, dili na ikaw. Ikalimdan na ka. Tungkol sa'yo mo, gibuhat din ka na ako. Nahigugmaw na ako ka naman, pero sa'yo mo, gibuhat. Nakikuban kang lalaki, huwag din pagin sa akong boarding house. Pahawa din, layas kung asa ka paingon. Layas!

Ay, paulit ako sa balay. Kapoy mong trabaho ron da. Pero ba sinagluto na ron si Analog Sud Anamo? Hibalo siya nga mahilig ko sa sabaw. Di anak ka. Analo? Hello? Bumito. Analo? Asa mo siya na lang? Uy! Abli mo din importante. Analo? Lo? Huwag hindi rin. Esa. Di ay sulat. Sulat.

Archie, pasaylo ako. Di na ako makaya ang babae. Umianhin na usab na wala ka. Gisamukan ako. Pasaylo ako nga magpalayo ko sa imo ham. Ug ayaw na akong pangitaa. Oh, milakaw siya nalo. Gisamukan na nung si Nirishi. Analo!

wala na sa pinto sa karindiri ang aking trabahoan. Asa na ko sa pagitawad? Kada ko din yung syudad, asa na ko sa pagitawad? Wala ko yung nahibalaan ng kailan niya. Hindi na lang ko siya makontak. Out cabinets na yung number. Tugyan akong giblak. Ano lo? Ano yung mong gibiyaan? Ikaw may akong gusto. Ngano nagpadala magang ni Rachel? Ngano nagpadala ka sa iyang kasalpahis? Ano lo?

Halos na lang ako patuyok ang siyudad sa Cagayan, Kuya Ern. Wala gin ako na makita si Analo. Tugod ni Rachel. Wala akong kahibalo kung giunsa ni Rachel. Ngano milakaw si Analo. Mauna yung hinungdan, Kuya Ern, nga kung hiningi-share dia sa imo akong kaagi. Pamasin nga makabati si Analo. Nga gusto ko makikita kaniya hantod karon mahal pagyapon ako siya. Kuya Ern, dalang ko tama nung dagan kayong salamat. Paghatag niyo mo kinabuhi sa ungkagi. Analo ko nga sa karon. Mahinaot ko nga. Imo akong kontakon. Wala akong mag-usap sa akong number. Salamat Kuya Ern, imo magtatampo. RJ. Salamat RJ sa imong kaagi. Sige lang RJ, masinoga pinagi sa itong programa, makabati si Analog. May lagmahilig si Analog yung aning programa. Pero namasin lang kita RJ, no? Sige lang RJ, kung hindi naging si Analog, makita na to. Move on lang. Total, masin makakita pa kaglabo pa kay Analog. Total, ulit ako pa ka. No? Ano magin ang mga pagsulay sa kinabuhi sa gugma? Hindi na ito ibalay. RG, dagan salamat to Osborne ko ug mahigala. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Labi na sa paggamit o pagsalig sa atong mga produkto, ay inyong kalimti mahigala. Mauni ang pinaka-importante ang atong mga product niya kaninyo na makahatag og mayong benepisyo. Ha? Na importante ang mayong panglawas. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon. Inyong kalimti, kung kapi na manggaling Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon na inyo nang imintin. O baka Coffee Corn Purple with Malunggay ang Santon. O sa atong Turbo Max Coffee, ang kapi nga makapadugag og energy. Basta first time pa ninyo, tagtunga lang sa sachet ha, ang Turbo Max Coffee inyong kapihon. O sa atong Orion Herbal Linimento Oil, ang haplas nga para sa tibuok pamilya. Gikan sa bata, hantod sa mga hamtong, ang natigulang. Kaya wala ka na siya ihalang, mild siya, humot, dili ka mga nimaong haplas. Atong Orion Herbal Liniment Oil. Puros herbal ginadi siya ay mahigalan. O gabinosab sa atong kaming pahinoon nga Supremo Herbal Oil. Kaming pa, wala pa ni sa mga parmasya ninyo. Yasan yung lugar. Nakip na sab sa atong Nerviplex Syrup, mga inahan, ang kumpletong vitamina para sa inyong mga elementary na mga bata. Babae man o lalaki, magkinahanglan ta og vitamins para sa ilaha before nato sila pagtuon sa eskwelahan. No? Mag Nerviplex Syrup ang kumpletong vitamina. Manusab sa atong Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule. Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato diha nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex AA. Hantod sa mga idaran, hantod sa mga tigulang, pwede kayo nini. Nerviplex AA, Appetite Enhancer Capsule. Para pabalik sa ganas kaon o gusto ka mo relax, makarelax yung ka mga higala. Manusap sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins. Para sa mga higala na ito nga nakabaton o nervous neuropathy, ang epekto sa nervous neuropathy mga higala, doon na yung mansuktusok sa inyong tiil, murag na yung mangusi. No? Kaya magbinhon inyong kamot o tiil. Mauna na ingon pa nga nervous neuropathy basi na daot na inyong mga kaugatan gumikan sa taas na nga edad or sa taas nga sugar, diabetes. Mag B40, malibyuhan ang tusok-tusok o binhod sa kamot o tiil, pinagis pagmintinar pag-inom sa B40 capsule. O lakip na usap sa atong MegaCare Soft Gel Capsule, daghang health problem ang itikar. Kaya kini atong MegaCare mahigala nindot ni sa mga high blood, diabetes. Kapong mga high blood din ha? Ha? Paliguna na inyong mga kaugatan para mahili kayo sa plaque formation o mga blood clot mahigala. Mauna yung makabalda sa atong lawas. O sa diabetes, para mag-increase ang inyong insulin sensitivity, i-maintain ang atong MegaCare Soft Gel Capsule. O sa mga babae nga doon ay dysmenorrhea nga mag-agwanta sa kasakit kung maabot na ilang binulan nga regla, i-maintain lang ka na ang atong MegaCare Soft Gel Capsule, mga ma'am, no? Mga nanay, mga tatay din ha, para dili makabaton ng Alzheimer's, mag-maintain mo sa atong MegaCare Soft Gel Capsule, mga nanay, mga tatay, no? Mga lulo o lula din ha. Isa lang ang kapsula para may likaita sa pagkalimtanon o Alzheimer's disease. O lakip na usap no sa mga inahan nga doon ay depression o anxiety ay ilang mga anak. Mag MegaCare Soft Gel Capsule o labi na usap sa mga doon ay mga problema, mga hubakon din ha. Mag MegaCare Soft Gel Capsule. O labi na usap sa atong Fairbite Capsule. Nahihigayon mahigala nga dali na tangkapuyon o trabaho.

dili po'y dina. Importante ang kondisyon sa atong lawas. Makatabang atong Fairbite capsule sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, luspat katanaon, dry katanaon, ay pasagdin ang inyong lawas ngayon, ana. Mag-Fairbite capsule, di yung ka makalasa o taya o dili ni mo mahabatian nga maghilam imong tayo o maghapdos. Fairbite capsule, mahingala. Pwede kayo na sa mga bagong nanganak ng mga inahan. Para mahibalik ang iyong pagka-pinkies, ang iyong pagka-blooming, basta i-maintain ang Fairbite capsule. Dagan kayong salamat sa inyong tanan. Mahingala, kinis Kuya Earn, inyong Dr. Love, ingon, God bless you all. Pag-ayayo, pinangga sa inyong mga lakaw.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon no gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello sa mga palangga nato sa kahanginan. Kumusta ang tanan? Ilabi na gyud sa atong mga mamiminaw ug mga suki nga mga texters, okay? So mag-isot na may kalabutan sa panglawas. Welcome yes. Na to ang doktora, no? Ang atong pinaka nga doktora din sa Zamboanga del Norte, si Doc Choi.
2: Thank you, ma'am. Ha? Buttercup, salamat kayo sa imo ang koano, pampalubag loob.
1: Hinaot, oh. Nalubagan si doktora.
2: Oh, mayong adlaw sa atong listeners. Thank you kayo sa ilang time nga gihatag sa ato ano kay wala sila kanang di kita makapadayon sa atong program.
1: Yes, Doc. No, thankful kayo mininyo no mga suki nato nga mga supporters no nag-support jud mo kanunay sa among programa ug kanunay mo nga naghulat no aron mabasa ang inyong mga problema nga inyong gi-message namo diri sa hotline number nga 0909-304-8924. So, gi-welcome ginamo ang tanan no, Doktora Choi no. Gi-welcome nato nga mo message mo sa Doc Choi. Invite sila please, Doc.
2: Yes, no. So, aside sa hotline, pwede po sila mo message or mo contact sa ato through our Facebook, no? Atong Facebook nga Doc Choi, no? DOC CHOI. Muna ang sao nila pag-search, no?
1: Mm-hmm.
2: So, pwede sila dito magpadala sila mga messages.
1: Okay, so speaking of messages no sa Doc Choi, mubasa ta no dari Doc, dari si Ma'am Michelle, ingon siya nga, uy, kuan din si Ma'am Michelle, agent ni siya sa San Franz, Agusan del Sur. So iyang husband di ay, atong i-shout out no, kay sige jud ko nang nagapamati sa ato ang radio program, no?
2: Yes.
1: Uh-huh. So shout out sa Doc, shout out yung Doc sa tanan nga.
2: Taga-Agusan del Sur.
1: Oho, din ha, sa San Franz. Ilabi na yun ni Sir. Wala, kimensyon na nga lang, no? Ang kuan bana ni siya ni Ma'am Michelle.
2: Thank you kayo sa mga taga-Agusan del Sur. O, ginautunta, supportahan po din yung atong mga products na nag-endorse din, no? Mm-hmm. Di man po ito mag-endorse o kanang dili maayo ng mga products, no? Para sa ato ang high dose nga B-complex, nga B-forte, sa ato ang nindot juga yung omega 3 nga no fish odor, no fishy taste, no nga mega care. Napo tay vitamins with iron, natay fervite, and then natay kanang vitamins, no Nerviplex AE for adult and Nerviplex syrup para sa mga bata. And then ang ato ang coffee corn, no ang ato ang very very kanang ilado na kaayo nga corn coffee with balungay and santong.
1: Yes, no? Dili kalimtan ang ato ang coffee corn. Nog usab. Naatay mga bation, Doc. Yes, naatay yes. Bation sa panglawas. Normal man na, labi na medyo mag-edad na ta. Kinahanglan gitag mga haplas-haplas. So, ayaw kalimti ang ato ang Orion
2: yes.
1: Oil.
2: Mm-hmm.
1: So, thank you kayo no sa tanan nga nagagamit sa ato mga produkto. Ginaot padayon pa mo gamit ana kay nakabalumi nga naangay jud mo ana. Okay? So darita Doc sa ato ang lain nga nag-message sa imo ang Doc Choi. Ngon din hi si Sir Irvy. Shout out kani mo Sir Irvy no. Kuan gid kay ni siya Doc. Suki na jud kay ni mo ni ever. Thank you kay Sir Irvy no. Pa ko na magbasa pero thankful na kaayo ko. Anyway, ngon siya good afternoon Doc Choi at Ma'am Buttercup. Doc, ask lang ko og unsa ning naa sa ako nga akong ihi. Kay sa gabi ito, Doc, yellow. Pero pag sayo sa buntag, medyo pula na ang akong ihi.
2: Mm.
1: Tapos ingon siya, Doc, sige ko bation og ihi-ihi. Hope matagaan ko ni mo og angay na unsay angay na kong buhaton. Salamat, Doc Choi.
2: Okay. Lucky ni siya?
1: Lucky Irvy. Yes, it's Sir Irvy.
2: So, sir, mas mayo siguro nga magpa-ultrasound ka, no? Especially sa imo ang kidney, urinary bladder, no? O prostate. usahay raman na ay mga less than 40 years old na ay magdako imong prostate, no? Pero pwede guna siya kanang kung naana man guy mga dugo mo, inana na siya mo dark color na ang imo ang ihi, may pagka-iced tea, no, or uban gani na gyud dugo, no? So very common na siya sa naay mga urinary crystals, mga balas-balas sa ihi o kidney stones, no? So ideally gyud magpa ultrasound ta sa atong kidney, urinary bladder and prostate, no? So kinahanglan ka man ha og doktor sa inyo ah para matagaan kag request. Aside ana, mas maayo siguro nga magpa-check ta sa imong kidneys, no? So magpa-creatinine, magpa-uric acid test o magpa kuan ta serum calcium o BUN, blood urea nitrogen. Atong tanawon ang status sa imong kidneys, no? So importante kay na siya. Dili jud ko kaingon exactly kung say problema unless mapara laboratory work up na siya, ma'am.
1: Okay.
2: Wata ka balon basin dag na siya vitamins or tambal nga nabitay coloring. Mm-hmm. Diba, say, kanang yung mga maintenance, naman yung mga coloring.
1: Ano, aspeto
2: do. So, pwede po nga, ang iyang tambal, coloring rin sa iyang tambal itong nakakos ato.
1: Aha.
2: No? So, pero kung nadyo lang problema, makita na siya sa katong ako ang gisuggest ng mga laboratory workup. So, ultrasound, check sa kidney, so, crea, uric, BUN, serum calcium, no? Aka na. Mas maayo yun na mapahimo niya na.
1: Okay, Doc. Thank you, kay Doc, no? Kanina yung natay, siging magkanang mabati, tagka-ihion. Dapat magpa-check up, nagyuda itaana, no? Mm-hmm. Kaya usahay, mga Doc, pasagdaan na lang. Kaya ningog, ah, pala, ihi, manggog ko. Kaya sige, manggog inom og tubig. Mm-hmm. May nana din, Doc, ba? Pero dili din maayon, no? Magpa-check up, gida ito mga higala. Kaya basin, mapariha inyong case, aning kang Sir Irvy, o nga. Inana, medyo nanay pula ang ihi. So, daghan pag ipapacheck up kayo, Dok, no?
2: Mm-hmm.
1: Katong sa imo ang para ni siya sa kidney para maprotektahan, mintra sa'yo pa. Kay lisod na kayo, mahimo na po din taaning kana ang patient nga sa dialysis. Ooh. Lisod na.
2: Bahala pag libre na, kung pwede lang, dili yun mag-dialysis.
1: Check. Mm-hmm. Na, pahalag libre, no? Mukha na kita, Dok. Inyuan na lang ng libre. O, basta, ang importante nun ta, nga, wag kita'y batio, no?
2: Pero pasalamat rapo ta sa gobyerno, nga na'y libre sa katong nang inahanglan, Giyot.
1: Aha. Mm-hmm. Mm. Labi na nag-exist na ng sakita, Dok. Thankful po kaayo ta nga. Doon na'y libre, no? Labi na gitong dili maka-afford. So, pasalamat ta sa government. Ganaan sila'y program mga paraan na.
2: Mm. Okay. So, number one reason, manggod, anong madialysis is uncontrolled nga high blood, uncontrolled nga sugar, o ka ng mga prehani. Nagduda ta nga na'y mga stones, ang kidneys, no? So, isa na sa top three reasons mga madaot ang kidneys. So, kinahanglan dapat control dyan yung blood pressure, control dyan yung sugar, o kung na kay mga kidney stones, dapat mapatangtang, mapahilis na siya. Anana, kung pwede, yung ta.
1: Hoy, okay, Dok. Mahinamdam na lang ko, ani, Dok, ba? Makarelate ko. High school pa ko ato, Dok, nga nakita sa doktor, kaya naman to'y murag problema lagi nag-ihi-ihi, Dok. Naana siya yung mga crystals. Then, ingon ang doktora, ingon ang doktor nga lantawa ni siya. Once mo tapot na ni mga crystals, mahimo na siyang kidney stones.
2: Mm.
1: Unya Dok, naabot naman yung idara na to ani Dok. Wala na naman siya ko nakapacheck.
2: Dapat magpa-journal check-up na ka, ma'am.
1: Na, mao no? Hinana, no? Kaya makahadlo, kaya labi na karon nga. Nibati po ko aning gibati ni Sir Irvy nga mag-ihi-ihi per me. Pero wala pa ko aning medyo nagpula, no? Nga iya ang ihi, nagpula, wala. Pero kanang ihi-ihi, inana. Anyway, si mo ko inom mag coffee corn. Mo cleanse man po to siya, Dok, no? Maka paihi-ihi mo po na siya. Labi na mo inom ko, buntag o to hapon. Pero mo lagi na mga kahigalaan, dili kita kumpiyansa, no? Kung bahin na sa atong kidney, ingon ni Dr. Choi, pa-check up dyan ta.
2: Mm-hmm.
1: So, Sir Irvy, thank you po. Kayo, sa imong pagpadala sa imo ang problema karon, no? Sa imo ang panglawas. Huwag hina-out nga, naka-tune in ka para nabati ni mo ang advice si Doktora. Okay? So, Dok, wala na kailangan ipuno, Dok. Arong mabasa na po taaning lain nga. Kwa na to? Nag-message sa imong Dok Choi, no?
2: Sige, magbasa no, na sa tamam.
1: Account. O, yeah. Sige, derita. Si, ni Ma'am Emily, ingon siya. Hello, Doc Choi. I'm your avid listener diri sa Kibawi, Bukidnon. Yay!
2: Shoutout sa taga Bukidnon. Mm-hmm. No? Labi na sa Kibawi.
1: Labi na ni Ma'am Emily.
2: Labi na ni Ma'am Emily.
1: Yes. So, shoutout din ha, Ma'am Emily. O sa tanan na to, nga mga namati din ha sa inyong lugar sa Kibawi, Bukidnon. Dari na po ta ni Sir Noliven. Kani suki gihapon ka ini ni mo Doc Choi.
2: Yes.
1: Aha.
2: Kani si Sir Noli, kuan man ni siya, murag mo ni siya ang katong therapist.
1: Ah.
2: Therapist na siya. So naana siya daghan kaayong mga suki niya nga mga gina-therapy. Niya gina-promote po niya ang ato ang B40 o Mega Care.
1: Oh, so, okay, yeah, nice. Aha, mm-hmm. Sige Doc, atong basahon niya ang message para ni mo Doc ha. Yan siya, Doc Choi, musta? Nag-community service ko sa among barangay sa San Rafael. Oh, libre massage therapy o gupit ang mga pasyente nga makitaan ako na naay problema sa mga ugat. Oh, see?
2: No.
1: O sa Binhod, ginatagaan daw niya. O Mega Care. Og nakaangay sila tanan. Salamat, Doc. Kulang pa gani, Doc. Kaya katong B40.
2: Yes, sir. Mas maayo yun, sir, nga i-kuan po. Basin gaya po, yan na nang nakuan. Nalimot lang siyang message.
1: Yes.
2: No? Importante kay sir, sa imong mga gait pang therapy, labi na itong naay mga problema sa nerves, no? Ang vitamin sa atong nerves, no? Ang ato ang vitamin B complex nga high dose, which is B40, no?
1: Mm.
2: So, nindot yung kayo na adlaw-adlawon po na siya sa imo ang mga pasyente. Kaya, in fact, kani, ma'am, sa ako, nag-work, mag-jug ko sa kuan, no? Kanang government hospital.
1: Yes, Doc.
2: So, di mo ginato na makuan nga regulated yun ang government hospital in terms sa mga tambal nga available sa mong pharmacy o kanang mga tambal nga allowed lang mi mo reseta or mo order sa chart, no? So, na yung mga uban nga kung sa private, pwede may makareseta o citicoline o kanang kitawag na itong neuroaid sa mga patients nga na-stroke. Mga nabitang nabarahan ng ilang mga ugat sa utok, no? Kanang dili kalihok ng uban, dili kasturya, no? So, kay dili man mi pwede magreseta ng citicoline o neuroaid, ang among ginahatag is vitamin B complex, which is a vitamin for sa nerve. Gina twice a day na mo na ako personally, gina twice a day na ako na sa mga patients nga na ay may makitaan nga nag-stroke, no?
1: Uh-huh.
2: So, importante yung kaayo. And in fact, naging improvement yung gihapon. Bahala pag B complex ra na siya, no?
1: Yes.
2: Naging gihapon improvement. Pero nindot yun siya dapat everyday. Dahil hindi lang na dapat undangan. No, kaya di naman ito naman deny nga na nadaot sa parts sa brain sa mga pasyente na itong stroke. No, ang ilang mga nerves na affected na giyod po. Aside ana, so ideally, everyday na gina siya. Dayon, nindot yun na siya, parisan o
1: mega care.
2: Ang mga patients na itong stroke, so mega care. Which is good for the atherosclerosis nga ma-lessen ang thickness sa atong atherosclerotic plaque. Dayon, for nerve health sa ilang brain. And then, aside ana, no? Parisan niya o B-complex nga B40.
1: Mm-hmm. So, thankful kay ita ni Sir Nolivin, no? Nga nag-endorse po sa ato ang kaniang dunay mga problema sa ugat nga iyang gina-endorse ang ato ang B40. Dayon ubanan po sa Mega Care. No? Salamat kay Sir Nolivin sa imong pag-message na mo. Dayon. Para na po si mo mga pasyente yun niya, no? Ayaw kalimti po doon kuan. Basin ma...
2: Haplas.
1: Yes.
2: Inig-massage niyo, sir, ang atong Ryan, ha?
1: Oh, kaya na naman tayo medyo halang-halang na. So while mo haplas kasi ila, mag-therapy ka, ubanani mo sa haplas. Muna po na imong idungan na po sir o update na mo nga. Naangay na po sila sa ato ang Orion nga haplas. No, thank you so much. Dayan, diri na po ta sa ato ang lain nga, nag-message. Kene, si Ma'am Tita. Okay, jud kayo ni si Ma'am Tita nga ato aponing karaan nga suki, no? Kuan man ni siya, Doc? Kana ang senior citizen nga maaniyag, okay?
2: Daghan yung kay tag fans nga senior citizen, ma'am, no? Kay katong mga products nato is kanang haong yung kayo para sa ila. Ang B-complex, ang Nerviplex AE, ang Mega Care, o ang Haplas. O
1: yes,
2: ang kape.
1: Doktora. Gusto kayo siya aning kuan, Doc? Gusto kayo siya aning atong Mega Care o B40. Gani, nihangyo siya, Doc, nga kung mahimo daw, Doc, kana ang magpadala siya. No, magpadala siya tapos mahatag siya og shipping fee tapos mubayad po siya og unsa yung dapat bayaran.
2: Oh, so Ma'am Tita, dito na lang kamo contact sa atong hotline, no, which is in charge sa mga delivery. Kay ako ang ako adyong role diari is magtubag ra gyud sa mga problema sa health, no? So in terms of sa product distribution o delivery, dito gyud na siya sa atong hotline number nga 0909-304-8924.
1: Okay, thank you kay Ana Doktora, no? O salamat pod kaayo sa tanan nga always nagapamati sa mga avid listeners nga mga fans si Doktora. Labi na happy kay sila makadungog sa advice si Doktora para sa ilang mga balatian. Thank you kay kaninyong tanan, di ba? Og Doktora, na kabsa naman ito sa oras, no? Og murag mo na ni panahon nga manamilit na pod ta. Og hangtod na pod mga higala sa sunod na tong episode. Kini si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz nga magpahinumdum na tong tanan. Prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, og kani si Doc Choi nangayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: 96.7 FM R Davao de Oro. Good vibes sa sound trip.
4: Ang lupet.

Okay, may gabi mga ka-vibes. Welcome sa tuwang programa. Ang inyong paboritong programa, ang FMR Confession. Bansa inyong kauban o higala si Kuya Tolets. Nining mga oras sa hangtod kita. Alas 10 ning kagabi on, mga ka-vibes. Kung nga doon naman kamoy mga istorya ang gusto ninyong ipagawas. Kasakit man gana, mga kalipay baka na, nga gusto nimong ipaambit. Huwag mga confession nga dugay na ang gitago sa imuhang dugan. Ania na ato ang, ato ang programa. Anda maminaw mo sabot. Muhatag o inspirasyon nga na kaninyo mga ka-vibes. Busa lingkod o paminaw mo mga ka-vibes. Subani ako ninyo hangtod kita alas 10 ako nang gikaingon. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. O gato ang tukion ng ato ang mga tinuod ng mga sugilanon sa kinabuhi. Ini ang FMR Confession. Di nang matag istorya adunay leksyon. Huwag ang matag tingog adunay bili. Mayong gabi diha sa tuang kinatibukan. Diri sa probinsya sa Davao de Oro. Tingin natibukan ang katauhan diri sa probinsya sa Davao de Oro. Mayong gabi diha kaning tanan. Hilabi na diri sa may nabunturan. Diha sa may Montevista. Hungad to sa may Compostela. Mayong gabi diha kaninyong hurot. Diha sa New Bataan o Bungkayo. Maragusan, Mabini. O nga na usap sa may pantukan, may gabi kaninyong hurot. Diya sa Mako, Mawab, may gabi o nga to usap sa Laak. Sa tanang mga kasikbit nga lugar, kasikbit ng mga probinsya diri sa Davao de Oro, na diya sa may Davao del Norte, may gabi diya kaninyong tanan. Diya sa may Agusan del Sur, may gabi diya sa may Santa Josepa. May gabi diya kaninyong tanan, diya sa may Berwila. Ato mga suki, diya sa personal collection, may gabi diya kaninyong tanan. Welcome og welcome sa tuwang programa ang FMR Confession with Kuya Tolets. Sa karong gikaingon hangtod kita alas 10 sa kagabhion mga ka-vibes. O ginaw tunta nga dili mo batuyon og duga nga maminaw kanato karon. Sa tuwang programa ang FMR Confession. Og atangi ninyo mga ka-vibes ha tungod kay unya aduna kitay pagabasahon nga usa ka sulat sugilanon bahin sa gugma. Gugmang giyak. Dito ba ninyo ako mga ka-vibes ha? May gabi, di ka ninyong tanan o ginaot nga sa kunong gigaingon nga makikuban ka mukan nako. O kinisi Kuya Tolets ha? O kini ang FMR Confession o mayong pagpaminaw diha kaninyo mga ka-vibes.

0: FM Radio Confessions. Kauban si Kuya Politz.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa Bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato sa, kaya lang po namo. Bili namin ng problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
3: FM Radio. Confessions. Kauban si Kuya Pulitz.

Okay, mga kabi, pagbalik mga kabibes, oras FMR, 37 minutos na human milabay ang ikaalas 8 sa gabi. Sa gihapon, padayon ang atong programa ang FMR Confession with Kuya Tolets. Dinilang sa 96.7 FMR Davao de Oro, kapamilya, kabibes. Og may gabi, diha kang Benjamin Hinis. Benjamin Hinis diya sa may panag New Bataan. Ni siya tingali kay nawala man. Bugoy-bugoy ni si Benjamin. May gabiin mo diya, Benjamin Hinis, akong karaang amigo. Amigo na ko diya sa kon. Amigo na ko diya sa may panag. New Bataan. May gabiin diya sa mga Hinis family. Og yun masab kang Ryan, kang Ryan Hinis. Ya pagumangko niya. Si kuan si Butax, may gabini mo Butax. May karaan na tong kauban dia sa Dison Agro. Kaniadto dia sa may Batinaw New Bataan. Dia sa may Barangay Santo Niño na Bunturan. May gabi dia kaninyong tanan sa mga Hinis family dia sa may Barangay Panag. Kumusta naman mo dia? Regards ko ni Ryan Ben, kumusta naman Ryan? Ito'y believe gyan akong amigo to ayong gabi ito ulit sa Ate Ruth Niyog diya sa barangay diya sa barangay Tamiya, Compostela. May gabi ini mo diya Ate Ruth Niyog sa mga Remulta family. May gabi diya kaninyong tanan sa mga Niyog family diya sa barangay Tamiya, Compostela. Sa ato mga suking digpaminaw di aming gabi, kaninjong horat. Salamat sa inyo makanunayon nga pagpaminaw dali sa FMR. Pagpaminaw dali sa ato ang programang FMR Confession with Kuya Tolets. Bisan pa man ining kalawam sa kagabihon, apan anaan mo pabili ng subaybay sa tanang programa dali sa FMR hangtod nining mga orasa. Salamat kayo sa inyo hang makanunayon nga suporta, no? Dili man lalim ang magsigit ag yaw-yaw diri nga walay na minaw. Muna nga salamat kay sa inyo ang makanunayon nga pagpaminaw. Shout out din sa tanan mga mulupyo sa New Bataan. Labi na diya sa may andap ang ati TC Hintapa. Ano sa puro kono andap. Ngayong gabi diya kanimo ati TC Hintapa. Huwag da sa may Miri Mediatrix. Gabi dia kang nanay kunching law-law. Huwag sa mga suki na to das personal collection. May gabi dia kang ninyong tanan. Salamat sa inyo makanunayon nga pagpaminaw. O kang tatay Carling. O kang nanay Marcela. Kusog kayong mupatingog sa ilahang radyo kadaagi na to das ilahang balay. Sa mga Dilatore family. Gabi dia kang ninyong tanan. Ato ang mga suki usab ng mga tigpaminaw diya sa Barangay Kugunon. May gabi diya ka rin yung tanan, Barangay Kugunon, New Bataan. Og siyempre, dili na to'y kalimtan sa pag-welcome sa to ang programa. Ang ato ang mga silingan diya. Sa Purok Tres, Barangay Ugaw, may gabi ka rin yung tanan sa mga Bulayan family diya. Kanang Naiding, sa mga Tungko family. Nanay Maria, may gabi, di kanimo Nanay Maria Tungko. O, siyempre, kang Nanay Carmen Diaz. Yes. So, mga Diaz family, may gabi, di kanyong tanan. O, kang Istong. Kanong nai tanang programa, Andre, starin gininong Istong. O, kang Purisa. May gabi, di kanyong tanan. Sa mga Soldia family. O, ganto ta sa may Purok, ande. Sa may Purok Uno, kaya nga pa nila nga, ang sama na si Kuanlo, o. Ingon daw itong apo ni Manong Mangi. Ang sama na si Tulit Slo nga. Taga Purok Tres, ramay na ilan. Ngayong gabi eh, sa tanang taga Purok Uno, no? Ilabi na kang Manong Mangi, Gulayan. O kang Manang Linda, o kang Gigi. Kanunigo. Sa mga Gulayan family, diyan, may gabi kaniyong turun sa mga One Port Boys. Pinanguluhan ni Duke Iris Ipanto. May gabi diyan sa mga Ipanto family, o sa mga Ferreter family. Sa mga Digal family usab, sa mga Dialka diha, may gabi kang Bimbim, ug kang Nanay Sita, ug kang Manong Siano diay, sab ug kang Manang Luling, may gabi diha kaninyo. Nindot, umday kayo magsugilan o sinabuhi diha karon.
May gabi.

0: Dai un lina una.
1: Ayo.
0: Bantay mas kalina no ang mato ta gubot pa. Bitaw sa ludo ta sa mga CBO. Gabi dia kaninyong tanan nga magpatugnaw gyud in town para sa kanang kahapsay galinaw sa tuang barangay, ha? Pinunguluhan ni kwan Bubong Bandala. May gabi dia kang Bubong Bandala o kang Ate Silin, Bandala sa mga Bandala family. Siyempre di na to ikalimtan usab si Gugoy, si Dulyos Giritan, si Alan Gulayan o si Daday. May gabi dia kaninyong tanan. At to usab sa mga Rosales family dia kung mga kaparintihan dia. Gabi dia kaninyong tanan sa mga maluluyon family. Gabi kaninyong hurot. So, gato ang oras mga ka-vibes, 44 minutos na human milibikang kang ikalas upsos gabi eh. Out nga, ubanan gig ko ninyo hangtod ta alas 10 ningin kagabi o no? Sa ito ang programa ang FMR Confession. With Kuya Tulets, din hilang sa 96.7 FM. FMR Dabaw di Oro. Mga ka-pamilya, ka-vibes. Atong oras, 44 minutes. Kuman bilabay ang ika-alas utso sa gabi. Padayon mo sa pagpaminaw mga ka-vibes. Tungod kay padayon pa ato programa hangtod kita alas 10 ning kagabi. Hi-on!

0: FM Radio Confessions. Kauban si Kuya Tolits.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot na siya. Proven at tested nga, quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Tapos iba tayo kamay, nawala yun. Kalawin sa Ginoon, nawala yun. Munang bintin, yan ako na inom. Kadadla yung frenom. Kasi sa Karlao, kapag kami inom, kalima, aneh. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, oras sa FMR. 58 minutos na human milabay ang ikaalas 8 sa gabi. Dinis na to ang programang FMR Confession with Kuya Tolitz. Dinis sa FMR Davao de Oro 96.7 FM. Ka-familia, ka-vibes. Shoutout na ko sila si Kibi. Kibi ni ate sa Zamboanga. O si Antonio Colientes diya sa may Cebu City. O si Leo Palainis diya sa may Lebanon, Monte Vista. Thanks, Litz. Salamat usab, Ate Ruth Niog. Sa Barangay Tamya. Shoutout daw sa ihang mga higala diya sa may Cebu City o diya sa may Zamboanga City. Diya sa may lungsod sa Monte Vista, Davao de Oro. Shoutout daw ganin yung tanan. O salamat sa inyo makanunayon ng pagpaminaw. Og sa atoa usab nga mga suki nga mga tigpaminaw diha sa may barangay Kamantangan, may gabi diha kaninyong hurot. Labi na sa atoa mga kafgo diha nga atong mga amigo. Salamat. Salamat kay sinyo makanunayon nga pagpaminaw. Shout out diha kang Gigi Kanunigo Gulayan. Mayong gabi eh. Ugma bibalo sa mga pensionaris diha ha. Diha sa barangay Ugong. Aduna tay. Dani. Aduna tay tagbo de nga pagahitabuon. Ang tanan taga Purux 4, 5 ug 6 dito sa may kuan dito sa may kanang Santa Cruz diha sa may kilid sa Dike bitaw. Nayang bago na tong gi trabaho nga karsada kanang gitabunan gibunbunan. Og ang 1, 2 ug 3 diha sa may Eco Park, diha sa may eskwelahan, sa may simbahan. Shout out diha kang Gigi. Kanunigo. Katawa-tawa mga diha, serious ko ba? Naalagi ni Kapi, inanis Kapitan. Kapitan Milagros Nistal. Ingon si Gigi Kanunigo, libre ba daw na yung kape? Binili lang ko na siya, eh. Saan na nga, unto pa mo kumakauli. Hindi man ko kasayo uguli. Uy, good evening, Sir Tul. Tulits. Ito yung glitz eh. Lahat mo ito si Tul. Salamat, Inday Root. Rimulta, shout out ko. Salamat, Sir Tulits. Sir Antonio Colientes diya sa may Cebu City, diya sa may San Remigio City na Sir Antonio no sa City na babod ang ganing kwan San Remigio diya sa may Cebu City, may gabi diya sa tanan mga sukit na tugdig baminaw. Labi na diya sa may Mandawi City usab, diya sa may Espurduna Street, Banilad, Mandawi City. May gabi diya sa itong mga kahigalaan diya, kaniyado, mga karaang amigo, mga batang 90s, may gabi diya, kaninyong tanahan. Labi na diya usab sa may magikay, Kang Bibi Rosales. Diya sa may Danbantayan, Cebu, may gabi diya, kaninyong tanahan sa mga Maluluyon family, sa mga Rosales family diya, sa mga Kurug family, may gabi diya, kaninyong tanahan. Taod-taod mga kabibes, doon na kita'y pagbasahon nga usa kasulat, sugilanon sa gugma, no? Ayaw mo paghawa di atang-atangin ninyo mga kabibes ha, kay ato kini pagbasaho ato ning hatagan ug bagtagad ang usa ka sulat sugilanon sa gugma nga gipadangat din sa ato ang programa. Usa sa mga suki nga mga tigpaminaw, usa sa mga suki sa atong tig nga sa atong mga tigpaminaw dinhi lang sa Davao de Oro nga pinakaduol pagyud kayo kay tungod kay dinhi lang sa lungsod sa Nabunturan. Una nga paminawa ninyo ni mga kabibes ha. Ayon ninyo si Pietas pagpaminaw karon taud-taud mga kabibes ha. Ang usa ka sulat sugilanon sa gugma nga gipadangat din sa tuang programa ang FMR Confession with Kuya Tulits. Oy, may gabi ide shout out eh, kang Shara. Kang Shara sana. Kang Shara Arinilia. Arinilia Liberas diya sa may Cebu City. O, gingon mo sab kang Rosindo Rosalijos diha sa General Santos City. May gabiin mo diha, noy.
O Gang Benjamin Hinis. Magabi sa mga barong family usob dia sa Barangay Ugao. Magabi dia kang Juliet, ako ang bugtong asawa. Magabi sa mga Roncalis family nga nagmata pagkaroon. Magabi usob dia kang Joy Rudy Roncalis. O sa mga Dabalos family kang Junjun. O gingon usab ganong kadoy. Magabi dia kaninyong tanan. Salamat sa inyong makanunayan pag paminaw kang Aling. Gusto kayong patugtog sa FMR, no? Kang Aling Dabalos. May gabi idea kanimo. O sa mga Dabalos family, may gabi kaninyong hurot. Sa mga Gulayan family, kang Manong Mangi, ako nang ginibalik balikon sa Manong Mangi. Kang Manong Mangi, o kanang Linda. Hindi, sorry. Tukan, mga mga ka-vibes. Tukan ko sa mga sudan nga kwan. Nilatanan. Nilatanan ang dahos tangkong. Shout out dia sa tuang kwan de. Sa tuang mga kauban din eh, si Jeffrey. Si Jeffrey Dos Pueblos. Garbo gikan dia sa Barangay Patimah, New Bataan. Ugingon man usab sa atuang isa ka adua ka kauban din sa Pikas Lawak. Pikas Lawak. Kang Darwin o Gang Angelo nga mayo kay mo ilis og hapin sa mga bangko. Oh, Kang Angelo the long hair. Oy, mayong gabi diha Kuya Tulits. Kang Ladira Santillas Angelo. O palibba ka. Kang Angelo, garbo sa Digos Dabaw Dilsor. Sa mga Santillas family, may gabi diha kaninyo og Ladira family. Ya sa may Digos Dabaw Dilsor, may gabi diha kaninyong tanan. Gikan ni Angelo. Gikan ni Angelo Santillas. Mayo kayo mo tadtad og kaning. May kayo mo tadtad og kaning sa gitawag na to kanang. Sige tong tinaing kanang tinaing. Sige titawag jeep. Sa titawag sa kwan jeep. Sa titawag sa tinaing gitadtad jeep. Sa ti bupis. Bupis de. May kayo mo tadtad si Angelo bupis. Shout out dia kang Angelo Santillas Santillas. Sa mga lead Aladira family so. Kang Darwin, kang Bus Darwin. May kay mo ilis og kanang hapin sa bangko. Ang aduna mo yung mga bangko diha nga lata na kay hapin pilisi nang Darwin ay. Kamoy pabuto niya, unsa man klase panit? Panit sa kwan? Panit sa kabayo, panit sa baka o panit sa kabaw? Ay, oras na ito mga ka-vibes. 6 minutos na human milabay ang ika-alas 9, no? Nakikamang tayo si Gayo, Dre. Ani nga na ito ang sugilanon. Sa gugma, nagipadangat din sa ito ang programa, ang FMR Confession with Kuya Tulits.

0: FM Radio Confessions. Kauban si Kuya Tolits.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

Sa mga mupadangat sa ilahang mga tambag, PM lang ninyo sa kuha ha. Tulets Rosales. O di ba kaha din hiya, i-comment ninyo sa toang live ha? O di ba kaha sa 0951-220-0478 ha? Masbun ako ha, 0951-220-0478. O di ba kaha sa ko mismong numero 0985-1485-138. Ipadangat na ang inyuhang mga tambag diri ka vibes. Kaya ato kanang hatagan og panahon sa pagbasa usab.

Morgan ni ato malitok mga ka-vibes, no? Basta makasala ta, sorry, mahal. Oras na to mga ka-vibes, 38 minutos na human milabay ang ika alas 9 sa gabi. Dini sa to ang pagpanaguban ng FMR Confession with Guya Tolets. Dirita sa mga ka-vibes, sa comment ba kayo na yung morog makalingaw diri, ha? Good evening, dito magsugod ha. Good evening, Sir Tulits. Salamat in the road, Rimulta. Shout out ko, salamat Sir Tulits. Giga na Sir Antonio Colliantes. Diya sa Maysibu City. Ano ya po ang tubag ni Ate Ruth Rimulta niyog. Salamat po, Dudong Antonio Colliantes. Hindi Dudong na nila. Yeah, hindi dudong na giniilahang tawagan. Na ako'y gichat ni mo ba? Ayan, una. Ayaw yung wonder. Okay na. Wapa dyan in town natulog si Dudong Litz. Wapa nakatog. Okay, rambut po nga. Mga tambag. Sir Antonio. Og Ate Ruth, unsa may inyo hang ikatambag nini nga to ang cinder karon? Og ni Angelo Centelias. Unsa may inyo hang ikatambag nini nga to ang kuan karon? Litter cinder. Og ni Benjamin Hinis di sa Barangay Panag, New Bataan. Unsa may inyo hang mga ikasulti, ikatambag ninyo mga buluanong pulong nga inyo hang ikapadangat dinhi. Aron usab ang ihapon ning ma bansay-bansay ba nga kung mohimo manggaling siya og sunod nga mga lakang dili na siya masakpan. Dili ba kanang kung unsa manggaling ang ihang mga desisyon sa kinabuhi sunod nga dili na siya masipiyat, no? Dili na siya magkamali ba, dili na magkamali ang ihang desisyon. Bego, no? Madangat daw diri ang inyohang mga tambag, be. Ito na yung pagkabasahon ang nanay na kapatid diri. Diri sa ito ang numerong 0951220478. Gikan ni 145. Ano pagkabasahon? Doon na yung isa katambag diri. Paminaw! Litter sender. Naminaw dyan siya daw karon, no? Si Mark, naminaw dyan siya hantod karon. Tungod kay si Mark, taga Dinira sa Nabuntura, no? Yayang asawa taga usa sa mga barangay dito sa New Bataan, Davao de Oro. Puros taga Davao de Oro rani sila mga ka-vibes, ha. So ato ni pagbasahon ang usa ka kanang tambag sa ato ang letter sender gikan sa ato ang listener. Matod pa niya, Brad. Ang sayop nga nahimo dili na nimo mausab pa. Pero ang imuhang kaugmaon naa pagihapon sa imuhang mga kamot. Kaduha na po yung text dire. Dawata ang responsibilidad, responsibilidad, hindi naman hinoko ka litos. Dawata ang responsibilidad sa imuhang gibuhat. Ayaw ibasol ang kakapoy sa trabaho, ang kalisod sa kaminyoon o ang laing tao. Ang desisyon sa pagluib imo man gyud to. Wala man siya nagbasol og lain gud. Yan kon man niya nga na mali gid siya. Kamali mo gitang tao. Kadawa, katulo. Madretik sa tuwan, ho? Respetuhi ang desisyon sa imong asawa, Mark. Kung dili pa siya andam mo pasaylo o mudawat pag-usab nimo, ayaw siya pugsa. Paminaw, Mark, ha? Ayaw daw siya pugsa, Mark. Ang pagsalig kung mabungkag, dili dali mabalik. Ay, di ah. Sunod, dunod po. Pangako di na. Dekan mo

Oras na ito mga kabibes, 47 minutos na human, milabay ang ika-alas 9. Salamat sa inyo ang pagpaminaw hangto nini mga oras sa mga kabibes, no? Labi na sa ito ang mga suking tigpaminaw diya sa may Barangay Tamia, Compostela. Diya sa may New Bataan. Diya sa Barangay Andap o sa Barangay Kugunon. Diya sa... Ito yung sa kabarangay ka na kaya minom ito diya. Kalimot mo ko eh. Magianan, bito padulong ko po stila diya sa... Imot yun siya. Basta kayo shoutout at taganan-tangan ni Bataan. No, sa diya sa Barangay Kamanlangan po diya. Diya sa Barangay Kamanlangan, maing gabi diya kaninyong tanan. No? Hilabi na sa mga Baruis family. Kang Bus Bubong. Og ingon masab kang Bus Bibi. Ang gabi ninyo diya, mga Baruis family. Og kang Anabel sa mga Baruis family. Sa inyohang mga kauban diya sa inyohang tanil. Sa mga Kuyuka family. Usab diya, ay, ang regret diya sa para Gilbert diya. Nga namoron diya, pre. Nagtanil mo, pre. May gabi ninyo diya. Sa mga Kuyuka family ni para Gilbert. Og ingon masab ni Junjun. Sa mga Kuyuka family nga naaday diha sa mga Baruis family na ni Bus Bubong diha na nananil ha? Sa mga abantiro diha may gabi diha kanyang tanan diha sa may Barangay Kamanlangan, New Bataan. Natusap sa may Barangay

Barangay Tandawan usab diay magabi diay kaninyong hurot diya sa lungsod sa Maragusan sa mga dukog family. Shout out diay kaninyong hurot sa mga namina usab nato diya sa Barangay Tagugpo, Pantukan, Dabaw di Oro. Magabi diay kaninyong tanan diya sa Barangay Tagugpo sa Purok Maligaya sa mga dukog family diha mga Rosales family. Magabi diay kaninyong tanan. Salamat sa inyo makanunayon o sa pagpaminaw din sa FMR. Oras na ito mga ka-vibes, 49 minutos na human milabay ang ika alas 9 sa gabi. Panayon gyapon mo mga ka-vibes sa pagpaminaw ha? Tungod kay aduna pa kitay pipila ka mga minuto sa pagpanayon ni atong programang FMR Confession with Kuya Tulets dinilang sa 96.7 FMR Dabaw di Oro. Ka-familia, ka-vibes.

Okay, mga gabi, pagbalik mga kabibs. Gamay lang kayo itong mga oras, no? Pero aduna pagay, may pahabol sa iyang tambag. Paminaw, Mark, ha? Mark, paminaw diha, Mark. Asa mo ni si Mark? Awa naman ni Paminaw siguro. Tug na ka, Mark. Aduna'y pahabol nga tambag, ha? Good ibs tulits. Para kay Sender, ipakita pud, oh? Ipakita pud nga tinuod yud ka nga nagbasol. Basin ma-okay ra mo sa imo asawa. Wala may perfect nga diri sa mundo. Manang guyang o munti bista Dabaw di Oro, kuya. Salamat kay manang guyang. Gikan sa iyang number nga 739. Salamat kay manang guyang sa imuhang naminaw giday ka, no? Shout out sa tanang taga Munti Bista Dabaw di Oro, no? Labi na sa may Bangkiruhan Sur, usap di sa may Bangkiruhan Norte, may gabi di sa Handayan Family, kagawad ni Store Handayan. O yun mo sab, kang manang iba, ang honey, kang pinalanggang pinakagwapang anak, may gabi di ang love-love, ha? O yun mo sab, kang Ariel, ay. Napagita ka Luzon, oh. Magandang gabi po, sir. Gikan ni Ma'am Jima Mirasol, ah. Mirasol Jima Magno. Ibali mo na iha kayo. Nag-una mang Magno Maitim. Magno Maitim Mirasol Jima. Ay, may gabi. Eh. Magandang gabi, de. Magandang gabi sa iyo, ma'am. Magandang kay kuan man. Tagalog mo na siya, de. Ay, po kayo. Kanang mayong gabi. Eh. May siya kabalog kay... Ano siya kasabot? Magandang gabi din sa iyo, ma'am. Jima Mirasol. Mirasol Jima ba rin? Basta kay ang iyong account kay Magno Maitim Mirasol Jima. Shout out pa Minduro. Oh, pra Minduro? Gusto mo Minduro, no? Minduro ganit. Salamat, ma'am. Magno Maitim Mirasol Jima. Shout out pra Minduro. Salamat sa inyo ang pagpaminaw, no? Abot Minduro layo, ano? Abot may tag Cebu, abot may tag Laing Nasod, no? Shout out diya kanimo, ma'am, Mirasol Jima Maitim Magno. Salamat sa imo hang pakikinig at panunood. Kuya na ni mga kabayb, sugna yung pahimo na tug drama ron rin nga. Ang padala diri og drama unya Tagalog. Tagalog niya ang ato ang listener na sa Amerika, sa gulo na to Tagalog og English. Shout out din kaninyong tanan, daghang salamat og kang nanay, ito kang nanay Manang Guyang moob Monte Vista Dabaw di Oro. Salamat in taon kayo nimo Manang Guyang, no? Naminaw gid in taon di siya. Matod pa niya, tumalikon pagbasa, ha? Para kay Sender, Kuya Tulits. Good ibs, Kuya Tulits. Para sa Sender, ipakita po nga tinuod yud ka nga nagbasol. Sender, basin, maukay ra mo sa imo asawa. Wala may perfect diri sa kalibutan. Diri daw sa mundo, wala gi perfect mo. Kitang tanan, masayop mangid na, no? Pero dili lang po nato na imuon nga rason nga abi kay masayop mangita. Sige nga butag buhat o sayop, dili po siguro maayo. Muna maning kamot kita sa pagbuhat o maayo. Tungod kay gihatagan kita kaalam kahibalo sa Ginoo. Nga mubansay-bansay kung unsay maayo o unsay daotan. Nga kay gabi inamang yud kayo mga ka-vibes. Alas 10 ng yud ay kapin. Hindi lang konsulti o pili kapin, ha? Lampas na ito sa oras mga ka-vibes, ha? Dahil kay salamat sa inyo makanunayan pagpaminaw, pagsuporta sa talang programa dari sa FM Radio. Ilabi na dari sa FMR Confession. Kinilang si Kuya Tulits. Ang ako ang ikaingon sa toang letter sender. Nga ang gugma dili lang pagsunod sa gibati sa kasing-kasing. Mark, ha? Ang tinuod nga gugma mao ang pagpili sa sakto bisan pa sa kalisod. May gabi na kaninyong tanan. Daghang kasalamat sa inyo makanunayon pagsuporta at pagbaminaw sa tanang programa sa FM Radio. Kinin lang si Kuya Tulits Moingon. Daghang salamat o ginaot untang ang Ginoo sa kanunay makiguban o manalangin ka natong tanan. Sa atong pagpamahulay karong kagabihon o gunta. Hatagan taniya og mayong panglawas, og mayong pagpaminsar na usab, og mayong panahon, og mapuhon. Sa sunod na itong pagpanag-uban usab.
no sa tuang mga listener hangtod karong orasa na minaw nagtanaw da kang kay salamat hinautunta nga panalanginan kita sa Ginoo sa kanunay sa tanan ato mga pagpaningkamot. May gabi, God bless kanat kong tanan.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po niya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend din ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Emilyn Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Gami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
22: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio.
3: FM Radio.
4: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
5: Madungog ang TV Patrol dinhi sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
4: Ito ang TV Patrol.
6: Pasintabi po sa masiselang balitang ito. Arestado ang isang lalaki matapos umanong ilang beses nahalayin at mabuntis ang kanyang minor de edad na step-granddaughter sa Marikina. Sa Quezon City, timbog naman sa entrapment operation ang lalaking nagbanta umano sa babaeng nakilala online na ikakalat ang kanilang maselang video kung hindi siya muling nakipagkita sa kanya. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
7: Sa ikinasang entrapment operation ng talipapapuli sa labas ng isang kainan sa Quezon City na aresto ang lalaking ito na inireklamo ng isang babae dahil sa pagbabanta umano na ikakalat ang kanilang maselang video. Ayon sa pulisya, nagkakilala ang biktima at suspect online at nagkasundo na mag-check-in sa isang motel noong July 18.
8: May nangyari po sa kanilang dalawa, yung pag nag-check-in sa motel. Matapos noon ay ang sabi ng biktima ay nakita niya na binura yung mga messages nila sa pag-uusap nila sa online at nagpa siya silang maghiwalay.
7: Nitong Lunes, July 27, matapos ang mahigit isang linggo, laking gulat ng babae nang muling makatanggap ng mensahe mula sa suspect na may kasama ng pagbabanta.
8: Base po sa biktima ay mayroon daw kuha ng maselang video itong lalaki sa kanilang pagkikita at nag-demand itong lalaki na muli silang magkita at pinipilit na may mangyari ulit sa kanila.
7: Doon na nagpasaklolo ang biktima sa pulisya. Na-recover sa suspect ang dalawang cellphone na isinasailalim na sa investigasyon. Itinanggi naman ng naarestong lalaki ang aligasyon.
9: Wala akong katotohanan po yun. Wala pong video. Wala po kong sinaktan, wala po kong ginawang mali.
7: Paalala naman ng pulisya sa publiko para maiwasan ang ganitong insidente.
8: Huwag basta-basta makikipagkita sa mga taong nakikilala through online at kilalanin mabuti at huwag agad-agad magpapasya na makipagrelasyon o sumama kahit saan.
7: Sinampahan na ang suspect ng mga reklamong grave coercion in relation to Cybercrime Prevention Act at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa Marikina, arestado sa Barangay Concepcion 1 ang 53-anyos na lalaki matapos umanong halayin ng 11 beses ang apo ng kanyang kinakasama na tuluyang nabuntis. Ayon sa Marikina Police, 2021 nang magsimula ang pangahalay sa nooy 10 taong gulang na bata na umabot hanggang 2025.
10: Yung una pong okasyon is nag-crave po siya ng ice cream. Pag gusto niya kumain ng ice cream, then itong kanyang step-grandfather naman, sige, bibilang kita ng ice cream, pero may kondisyon. Nung una is hindi pa yung ganun pa, kumbaga mga hawak-hawak muna. Hanggang nung mga tumatagal na, gusto maglaro ng bata po ng cellphone. So in consideration na maibigay po yung mga gusto ng bata, ay mayroon ding kapalit. Yun nga po yung hinahalay po siya.
7: Dahil sa takot, 8 buwang buntis na ang biktima nang tuloy ang makapagsampa ng reklamo ang kaanak laban sa lalaki. Nitong Miyerkules, naaresto ang akusado.
10: Huwag po silang mag-atubili na i-report po kaagad ito sa ating pulisya or sa kanilang women's desk sa barangay po. Or sa DSWD personnel naman, handang tumulong sila. Lalo tigit po ang ating kapulisan. Hindi naman tayo papayag na itong ating mga kababayan ay talagang binabastos or hinahalay na lang po ng kahit na sino dyan na maging kaanak po nila. Wala po silang karapatan.
7: Naharap sa mga reklamong 5 counts ng statutory rape, 5 counts ng sexual assault at acts of lasciviousness ang lalaki. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
6: Isang patay na bagong silang na sanggol ang natagpuan sa tampakan ng basura sa Tondo, Maynila nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa Smoky Mountain Police Community Precinct, nadiskubre ng isang nangangalaykay ng basura ang sanggol na nakabalot sa itim na plastik.
3: dinala na sa punerarya ang labinang sanggol. Iniimbestigahan naman ng mga pulis kung saan galing ang basurang pinanggalingan ng bata para matukoy kung sino ang nagtapo nito. Ito'y dahil galing sa iba't ibang lugar sa lungsod ang mga nakolektang basurang itinatapon sa nasabing tambakan. Sa ibang balita, pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue na isumiti sa Senate Impeachment Court ang tax records na mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carbio. Tinanggap na kanina ng clerk ng Impeachment Court ang mga dokumentong sinabina na Papatrol RG Cruz.
11: Hawak na ng Senate Impeachment Court ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Tumupad ang Bureau of Internal Revenue, BDO Unibank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, Security Bank, Bank of the Philippine Islands at Land Bank sa mga subpoena na inisyu ng korte para sa mga records ng mag-asawa at ang 20 entities. Paliwanag ng Clerk of the Impeachment Court, humirit na extension ang ilang bankong hindi niya pinangalanan.
12: They gave reason, but it's not for me to decide, but I accepted what they were ready to submit. They just asked for additional period of 10 days. They indicated the reason in their compliance letter, in the transmittal letter, and that will be submitted for the consideration of the Impeachment Court on Monday.
11: Iniimbentaryo na ng Clerk of the Impeachment Court ang mga sinumite kaya hindi pa niya matukoy ang bigat ng mga dokumento. Mag-aantay siya ng utos ng korte kung anong susunod na hakbang. Pati na rin kung magkakakopya ba ang prosekusyon at depensa. Natanggap na rin ang ilang dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Una nang sinabi ng presiding officer ng Impeachment Court na may limitasyon ang paggamit sa mga bank at tax record.
13: The issuance of subpoena is merely a preliminary procedural step and does not by itself authorize the disclosure, inspection, or admission of the requested tax records into evidence. The court, ex abundante ad cautela or out of an abundance of caution, hereby directs, in order to prevent the unwarranted exposure of sensitive AMLC methodologies and information, to submit the records strictly in camera to the presiding officer through the clerk of court, who shall review these documents privately before turning them over to the parties as may be warranted.
11: Pwede lang itong gamitin para paghambingan o pagsukata ng paglago ng yaman. Ginawa na kasi ito nung impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012.
13: The documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. The court will not allow this in adherence to the doctrine laid down in Duterte VHOR, as this will violate the respondent's right to be informed of the nature and cause of the accusations against her and her rights to due process at every stage of the proceedings.
11: Yan din ang tumbok ni Senator Judge Erwin Tulfo.
14: Subaybayan natin, kung talagang from the very start ganun nakalaki yung kanilang assets and liabilities, then meron tayong pagbabasihan. Kasi kung sasabihin natin wala, puro lang tayo kwento, paano natin mapapagbasihan, di ba? Para magiging hearsay na bakit umabot siya ng ganitong amount.
11: Sinumite ng BIR ang tax records matapos itong payagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alinsunod sa batas.
15: Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
16: Dahil ministerial request naman po ito mula po sa Pangulo. So, ibig sabihin, irrespective of whoever it is, no? So, whether it is any other impeachable official, I think the President will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So, tingin ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
14: Ganito lang, no? I would not have received it if there was no presidential authorization. I read the authorization, but the exact words escape me now. It would give enough, leeway for the impeachment court, no, to decide on the contents of the BIR submitted records.
11: Samantala, sinabi ni Tufo na mananatiling 10 a.m. to 3 p.m. Monday to Wednesday ang schedule ng paglilitis matapos may magpanukalang iatras ito ng kalahating oras.
14: Kasunduan ng majority, 10 to 3. Wala naman kumukontra.
11: Magkokokus naman ang mga senador sa susunod na linggo kaugnay sa hirit ng mga nakadetining senador na sina Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na makalahok pa rin sa impeachment trial. RG Cruz, ABS-CBN News.
17: Bumuelta ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos tuligsain ng pangalawang pangulo ang administrasyong Marcos sa pagkakakulong ng ama sa The Netherlands at maging ang mga insidente ng pamamaril at karahasan sa Pilipinas. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
18: How do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC?
19: Traitor!
18: Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos.
20: Ito ang isa sa mga binatikos ni Vice President Sara Duterte laban sa Administrasyong Marcos sa rally na inilunsad sa The Hague noong July 29. Sa naturang pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi rin ng Vice Presidente na pinagtulungan umano ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Senador Antonio Trillanes at ng International Criminal Court ang pagpapakulong sa kanyang ama. Nahaharap ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa umano'y libo-libong extrajudicial killings sa ilalim ng nakaraang administrasyon.
18: This is not about justice. This is about politics in the Philippines. What did he say? He said, we will not cooperate in any shape or form with the ICC because it is an infringement in our sovereignty. But did he follow through on what he said?
19: No!
18: He presented a letter, he released an official letter, but his left hand was doing other negotiations. He was doing exactly the opposite of his letter.
20: Giit ng Vice Presidente, ginawa umanong poster boy ng ICC si dating Pangulong Duterte bilang unang asyanong lilitisin ng naturang hukuman at sinabing hindi dapat isisi sa drug war ng kanyang ama ang lahat ng extrajudicial killing sa Pilipinas.
18: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity? So that is the crime.
20: Bumuelta naman ang Malacanang sa pangalawang pangulo.
15: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense.
20: Diin ng palasyo, hindi dapat ibunto ni Duterte ang sisi sa Administrasyong Marcos.
15: Ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay.
20: Kwestiyon din ni Castro ang impormasyong nakuha ng bise na nasa 5,000 piso lang umano ang halaga ng pagpapapatay sa Pilipinas.
15: Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Bakit kaya hindi ito nasawata. Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
20: Inaasahan na babalik na ang vice-presidente sa Pilipinas ngayong weekend dahil ang travel authority na nakuha niya mula sa gobyerno ay may visa lamang hanggang sa katapusan ng Hulyo. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
17: Sugatan ang isang estudyante matapos mag-hit and run ng isang motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Agad ding natukoy ang rider na napag-alamang walang lisensya sa pagmamaneho. Yan ang CCTV patrol ni Allison Ko.
19: Tumatawid sa pedestrian lane ang 14-anyos na estudyanteng ito sa bahagi ng Legarda Street papasok sa kanyang paaralan. Huminto na mga sasakyan kaya nagpatuloy sa pagtawid ang biktima pero nabangga pa rin siya ng isang paparating na motorsiklo. Sa lakas ng pagkabangga, tumalsik ang estudyante sa gitna ng kalsada pero dumiretso lang ang rider at ang angkas niya na tila walang nangyari. Ayon sa barangay ni Romesponde, maswerteng galos lamang ang tinamo ng biktima.
21: Papasok sa eskwela, ang estudyante po siya, grade 9 student ng Vimapa High School. Yung victim natin, okay naman na po siya. Then, nakapagpa-medical legal naman po siya kaagad.
19: Nakipag-ugnayan ang barangay sa pulisya para matukoy ang nakabangga.
21: Sa tulong po ng ating mga kapulisan na tuntun po kaagad yung mga naka-hit and run doon sa bata.
19: Ayon naman sa Land Transportation Office, bukod sa posibleng kasong reckless imprudence resulting to physical injuries, maaari pang maharap sa mas mabigat na pananagutan ng sospek matapos mapag-alamang wala itong lisensya sa pagmamaneho.
22: Apparently yun nga po yung report, wala pong lisensya. So medyo mabigat na pananagutan ang aabuti nila dito, pati yung registered owner.
19: Naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa suspect at inatasan itong magpaliwanag ukol sa insidente kahit nasa kusudiyan na ng pulisya ang suspect. Muli namang nagpaalala ang LTO sa mga motorista.
22: Parati po nilang ginagawa yan na yung sa pedestrian lane hindi nila nirerespeto. Ang pedestrian lane, ang prioridad dyan, yung mga kababayan natin na tumatawid, obligado silang huminto.
19: Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng pulisya. Allison Ko, ABS-CBN News.
23: Mission failed ang isang lalaking nagtangkang mang-hold up sa bigasan sa Panabo City, Davao del Norte, Linggo ng gabi. Kita po sa CCTV na kinuha ng suspect ang kanyang baril na nakatago sa bitbit niyang helmet. Itinutok niya ito sa nagbabantay sa tindahan at nagdeklara ng hold up. Pero imbis na ibigay ang pera, nanlaban ang tindero. Itinulak niya ang suspect at pinigilan ang tangka nitong magpaputok. Sumigaw din ang biktima para humingi ng tulong habang nakikipagbuno sa suspect. Dahil po dito, kumaripas na ng takbo ang nabigong hold upper. Na-report na sa Panabo Police ang insidente at tinutugis na rin ang nakatakas na suspect. Arestado po ang dalawang lalaking nagbebenta umano ng mga peking ginto na nagkakahalaga ng 6 milyong piso sa dalawang dayuhang negosyante sa Pasay City. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
24: Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang hotel sa Pasay City. Inirereklamo sila ng dalawang dayuhang negosyante na binentahan umano nila ng mga peking gold disc na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Naabutan pang nakalatag sa lamesa ang bulto-bultong tigi 1,000 pisong pera na tinanggap nilang bayad mula sa mga biktima.
25: Initially, merong nag-endorse sa kanila and then through online, nagkaroon ng mga ads sila doon about the gold bars and this accordingly mas cheaper and maganda rin ang kanilang gold standard.
24: Ayon sa pulisya, nakumbinsing bumili ang mga biktima matapos paniwalain ng mga suspect na pumasa sa authenticity test ang mga ginto. Pero ang hindi nila alam, palihim umano na pinalitan ng mga suspect ang sample ng ibinebentang ginto.
25: Sa harapan mo, ipipresent nila yung gold then mayroong yung drilling ng item para makita yung powderized gold. So, but mayroon na silang naka-ready na for switching na yung totoong gold ang ipaprocess sa testing. talaga nagkaroon ng fraudulent transaction.
24: Na-recover sa operasyon ang 3 kilo ng peking ginto at ang drill na ginamit nila sa panluloko. Nakumpirma ang peke ang mga gold disc nang ipasuri sa mga eksperto.
25: Para sigurado po tayo, doon po lang tayo sa mga authorized at verifikadong mga nagtitinda ng mga gold. So para maiwasan na maging biktima ng fake na mga items.
24: Sinampahan na reklamong estafa ang 2 sospek. Inaalam na rin ng pulisya kung may iba pa silang kasabwat sa naturang modus. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
23: Tumiklab ang isang sunog sa isang residential area sa Purok 3, Barangay Matina Crossing, Davao City, kanina madaling araw. Umabot po sa 3rd alarma ang sunog kung saan 16 na bahay ang naabo habang nasa higit 40 pamilya ang apektado. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy. Natupok din ang nasa 38 bahay sa Purok 1, Barangay Tambakan, Iligan City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Iligan, mabilis na kumalat ang apoy dahil karamihan sa mga bahay ay yari sa light materials. Umabot sa 3rd alarm ang sunog at tinatayang aabot sa 600,000 ang halaga ng pinsala. Samantala, naagapan naman ang sunog sa isang bahay sa Araneta Street Poblacion, Bagamanok, Catanduanes. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, agad silang rumisponde para mapigilan ang pagkalat ng apoy. Idineklara itong fire out makalipas ang ilang minuto. Iniimbestigahan pa ng BFP ang insidente at halaga ng pinsala. Gretch, ano ang latest sa sports? At ipipasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng DC Open sa Washington, D.C., USA. Tinalo niya ang defending champion at number 7 seed na si Leila Fernandez ng Canada sa straight sets. Mula Washington, D.C., nagpapatrol Dayan Castillejo.
0: Nagkasabay sina Alex Ayala at Leila Fernandez sa center court bago ang kanilang match dahil pareho ang 30-minute warm-up time nila. Pagkakataon din yon para makakuha sila ng mga huling tips mula sa kani-kanilang coach. First match sa center court sina Ayala at Fernandez. Umarangkada agad si Ayala at mabilis na kuha ang unang 3 game, 3-love. Solid si Ayala sa baseline at dinomina ang first set. Sa second set, gumanda ang palo ni Fernandez at naging mas agresibo. Lumamang siya 5-1, pero hindi bumitaw ang Pinay. Unti-unting nakahabol at lumamang pa 6-5. Ang final score, 6-2-7-6. Muling nagdiwang ang mga Pinoy na dumagsa sa center court.
1: Congratulations, Alex!
2: Congratulations, Alex.
1: Great job!
2: Absent well ulit bukas!
4: Alex, congratulations, Alex!
2: Ulan kayo next match?
4: Yes! We're very happy! Congrats, Alex!
5: It's thrilling to watch her play and just exciting because I am half Filipina, like to see all of the Filipinos in the crowd. She always acknowledges her fans and that heart, but I think she's also just a fighter, like the laban, you know.
9: Laban.
5: I saw that everywhere. Just her fighting spirit, I think, is inspiring.
26: But if you want to say something to them.
0: All smiles naman si Ayala sa panalo, laban sa isa na namang bigating kalaban na dati nang tumalo sa kanya at defending champion pa ng torneo.
27: Of course, masaya sa bawat tagumpay. Yeah. I think at this level, everybody's a difficult opponent. So each match really means a lot.
0: Susi Anya ang never say die spirit. Kaya't kahit lumamang si Fernandez 5-1 sa second set, ay hindi siya bumigay.
27: It was just trying to stay there point by point and trying to do my best to get back. I mean, syempre, nakapasok sa isip ko yung pwedeng mag third set, pero naiisip ko din na hindi pa tapos yung set na to.
0: At paano niya nadomina ang tiebreak?
28: Any special mindset that you like told yourself or just like auto?
27: May pagka-autopilot din, pero I mean, yun lang, yung every point. I think every point counts, lalo na kapag tiebreak kasi alam mo naman, it's so fast, it switches up so fast, so I think that's kind of the whole motto is every point counts.
0: Pasok na sa quarterfinal round si Ayala at maghihintay kung sino ang kanyang susunod na makakaharap.
28: May isang araw ng recovery at training sa Iyala dahil sa Webes palalaban ang sunod niyang kalaban, ang winner sa match ni second seed Elinas Vitolina at Polina Kudermetova sa Biyernes na kaschedule ang quarterfinals ni Iyala dito sa DC Open. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pitong individual timbog sa sangla kolekta modus. Solusyon sa ilang dekada ng problema sa baha sa Espanya sa Maynila, inilatag ng DPWH. Bini, all set na sa concert sa Hawaii. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
6: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
8: Halina't magmakabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
16: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po naman. Bili namin ang problema sa barley.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C!
29: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
30: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
31: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
32: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
33: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
34: Tara na!
33: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
34: More than good pizza.
35: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
36: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
37: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
38: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
39: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
40: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
41: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Amcor store or shop online at amcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
2: FM Radio.
4: TV Patrol sa FM Radio.
5: Arestado ang 7 individual na kabilang umano sa grupong gumagamit ng mga peking dokumento at peking pagkakilanlan para makapanloko sa pamamagitan ng sangla kolekta modus. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
6: Inaaresto namin kayo para sa mga kasong paglabag na para sa kasong staba.
9: Inaresto ng matauhan ng NBI Fraud and Financial Crime Division sa isang entrapment operation ng 7 individual na sangkot umano sa sangla kolekta modus. Modus umano ng grupo na mag-alok sa social media ng mga ari-arian. Pero peke pa lamang dokumento.
11: Nagkaroon na lang ng nag-evolve na lang eh. In the past kasi, bentahan ang palaging nagiging normal na transaksyon. Pero ngayon, nagkaroon na po ng evolution. Nagkaroon na ng sangla, kolekta, nagkaroon na po ng gantong klaseng modus operandi kasi nakita nila na hindi naman lahat ng mga potential victims are willing to buy. Sangla lang.
9: Nasa 35 na umanong na biktima ng grupo. Ayon sa isa sa mga biktima, nawalan siya ng halos 500,000 piso sa inalok na sanglang ari-arian ng mga suspect. Ipinapasilip lang umano ng mga suspect sa kanilang biktima ang una at kalawang pahina ng kopya ng titulo para hindi makita ang tunay na estado ng inaalok na property.
11: Sa Facebook po kasi meron po rin sa Sangla Kolekta Tagig Facebook na page. Doon po yung Sangla Kolekta, yung aalokin kanila na sanglang pera, then 10% yung balik. Karamihan sa kanila nabibiktima lang dahil ang kagustuhan lang naman nila kung sangla is kikita nga naman. Pero dahil napapatunayan ang property pala ay nakasangla na pala sa iba, o kaya naman ay walang authority ang nagsasangla o nagbebenta, nagiging biktima po ang ating mga kababayan at they stand to lose a lot of money.
9: Sa internet surveillance ng NBI, natunto nila ang grupo na may inaalok muling isang ari-arian. Pero nang biripikahin nito sa Register of Deeds, nadiskubring nakapangalan o nakasangla pala ito sa iba. Napagalaman ding hindi tunay na notaryo publiko ang mga pumirma sa mga dokumento at ginamit lamang ang pangalan ng isang lehitimong abogado. Sinampahan na ng kasong estafa at falsification of public documents ang 4 sa mga suspect. Habang kasong may kinalaman naman sa peking notaryo ang iba pa. Paalala naman ng NBI sa publiko, huwag umasa sa ipinapakitang kopya lamang ng titulo. Mainam anilang ipasuri ang estado ng property sa Register of Deeds at tiyaking lehitimo ang katransaksyon bago maglabas ng pera. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
14: Naghain po ng petisyon sa Sandigan Bayan para payagang makapagpiyansa sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu ukol sa kinakaharap nilang 75 million peso plunder case. Ito ay kaugnay pa rin sa umano'y di pagdedeklara ng kanilang campaign donation kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa petisyon ni Defensor, inilabas ang arrest warrant laban sa kanila base lamang sa probable cause na hindi umano sapat para di sila payaga makapagpiansa. Nauna na naghain ng bail petition si Marcoleta at ang negosyanteng si Aristotel Viray. Wala pang itinatakdang araw ng pagdinig ang korte. Naglatag na ang DPWH ng mga hakbang para masolusyonan ang problema sa isa sa mga pinakakilalang flood-prone area sa Metro Manila, ang Espanya Boulevard sa Maynila. Samantala, siniguro rin ni Secretary Vince Dison na tututukan ang mga napurnadang proyekto sa Davao City. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
15: Hindi na nakakagulat kapag nagbabaha sa Espanya Boulevard sa Maynila.
2: Pero kahit karaniwan na itong eksena tuwing tag-ulan, hindi pa rin ito madali para sa mga estudyanteng tulad ni Ken. Kwento niya, nasubukan na niyang maglakad ng halos 2 kilometro pauwi mula sa eskwelahan sa abot tuhod na baha habang suot pa ang kanyang puting uniforme.
7: Mababasa at madudumihan po talaga lagi. Ito po yung main concern ko, tapos ng mga parent ko lagi, yung leptospirosis po talaga. Tsaka hassle po siya kasi if magkasakit ka, ang hirap kapag absentan mo agad siya.
2: Ayon sa Department of Public Works and Highways, dekada 50 pa nang huling nagkaroon ng malawakang pagsasaayos sa drainage system sa Espanya. Kaya naman hindi na ito sapat sa tindi ng mga pag-ulang nararanasan ngayon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, aaksyonan na nila ito simula Setyembre. Kabilang sa mga nakaplanong hakbang ang paglalagay ng mas malalaking drainage inlets na may trash traps. Gayon din ang paggawa ng mga tinatawag na cross drains na magpapabilis sa paghupa ng tubig.
8: Meron tayong 4 na cross drain na gagawin mula dito sa side nito papunta doon. 4, no? Inapprove na ng City Hall yan. No, para yung tubig na naiipon ay makatawid pababa, papunta sa mga pumping station natin. Kahit papano, according sa mga eksperto natin, maiibsan yung baha sa Espanya.
2: Dagdag ni Manila Mayor Isko Moreno, itataas din ang ilang bahagi ng Espanya Boulevard para mabawasan ang pagbaha. Magtatayo rin ng detention basin o pansamantalang imbakan ng tubig sa may Sampaloc.
10: Pagdating niyo Espanya, tumingin lang kayo sa east. Makikita mo na yung level ng lupa. Kami talaga ang tagasalo ng tubig coming from the eastern board. So all the way from the mountainside.
2: Inaasahan namang magdudulot ng pansamantalang abala sa mga motorista at mag-aaral sa University Belt ang mga gagawing pagkukumpuni. Kaya ngayon pa lang, humihingi na ng pangunawa ang DPWH.
8: Buwan lang ito, hindi nakabuti ng taon pa.
2: Samantala, dumating na sa Barangay Bangkal sa Davao City ang pinadalang mga heavy equipment ni Dizon para mahukay ang Talomo River at maisaayos ang hindi pantay-pantay na pagkakagawa sa dike. Ang Bangkal ay isa sa mga lugar sa Davao City na tinamaan ng matinding baha nitong nakalipas na mga araw. Nung bumisita si Dizon noong Miyerkules, pinunan niya ang kawalan ng aksyon sa lugar kahit binahana ito ng matindi noong 2019.
8: Hindi ko alam bakit walang ginawa sa dami ng perang bumuhos dito.
2: Tiniyak din ni Dizon na paiimbestigahan niya ito pati ang records ng DPWH gaya ng hamon sa kanya ni Davao City First District Representative Paulo Duterte.
8: Yung pagpapanagot, gagawin natin yun. Huwag silang mag-aagala. Mag-aagapas tayo ng pangalan. Iimbestigahan natin pero tulungan muna natin yung mga tao doon.
2: Dati nang kinumpirma ni Yumaong DPWH Undersecretary Cathy Cabral na humigit kumulang 51 billion pesos ang inilaan para sa mga infrastructure projects sa unang distrito ng Davao City mula 2020 hanggang 2022. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
12: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, napakaalinsangan na naman kanina. Wala pa rin pang habagat?
13: Alam mo Alvin, mahina pa rin ang habagat at hindi pa umaabot sa Pilipinas. Hindi pa rin naabot hanggang pagsapit ng weekend. Pero marin po mga pag-ulan, lalo sa hapon at gabi dahil sa mga thunderstorms. Samantala, nalusaw naman na kaninang umaga yung low pressure area na tumawid sa katimugang bahagi ng Luzon kahapon. Habang patuloy po minomonitor ang isa pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility na higit 1,400 kilometers silangan ng Visayas. Umaabot na po ang buntot o trough ng LPA sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hindi po inaasahang magiging bagyo ang LPA sa labas ng PAR pero pwede umakyat sa bahagi ng Bicol at Eastern Visayas yung buntot nito dahil sa pagkurba ng hangin sa mga lugar na ito. At posibleng malusaw na po itong LPA sa silangan ng ating bansa pagsapit ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 31, Biyernes sa Luzon, maaraw at mainit sa umaga sa malaking bahagi pero may aasahan po mga pag-ulan dito sa bahagi ng Masbate. Mas maraming lugar sa southern Luzon ang aasahan na magkakaroon ng mga pag-ulan bandang tanghali, habang buong Luzon na po ang uulanin sa hapon at may malalakas na mga pag-ulan sa ilang lugar sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon hapon hanggang oras ng hapunan. Malaking bahagi pa ng Luzon ang may mga pag-ulan pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, uulan mula bago magtanghali hanggang paglubog ng araw sa malaking bahagi ng probinsya at pagsapit ng gabi may kaunting ulan pa dito sa hilagang bahagi ng Palawan. Sa Visayas, may mga daraang ulan sa umaga pero mas malaking bahagi ng Kabisayaan ang uulanin mula tanghali. May kalakasan po ang ulan sa ilang bahagi ng Iloilo Province maging sa Maylete at dito sa Samar Province sa hapon at sa Bohol naman may kalakasan ang buhos ng ulan pagsapit ng gabi. Sa Mindanao, maaraw at mainit sa umaga pero may mga aasahang pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga at maging sa Maysarangani at Davao Occidental. Mas malaking bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon at meron pong malalakas na mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Bukidnon, maging sa May Agusan del Sur at Davao del Norte hanggang oras po yan ng hapunan. At pag lumalim ang gabi, may aasahan mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw at mainit pa rin sa umaga at tanghali at mas mataas yung tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm pagkalubog po ng araw hanggang paglumalim ang gabi. At kapamilya, dahil sa buong araw na paulan nitong Miyerkules ng low pressure area na tumawid sa katimugang bahagi ng Luzon, umakyat ng halos 3.5 meters ang water level sa Angat Dam. Alas 8 po ng Webes ng umaga, 154.33 meters ang taas ng tubig sa dam, pero nananatiling mas mababa ito sa critical low level na 160 meters. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
5: At susunod, Navy cadet na namatay sa training, inilibing na. Ifugao LGU na nawagan ng investigasyon. At Josh ng SB19 nag-ceremonial pitch sa White Sox at Yankees game. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Babalik ang TV Patrol sa FM Radio.
1: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
16: FM Radio.
17: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
19: Halina't magmakabuhay.
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
22: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
23: Ako si Dominador Rubio kay Senyor sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Tapos yung bata gamay, mawala yun. Kalo yung sinunan, mawala yun. Munang minting yun ako na inom, kadadla yung frenom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero yung lamia yun.
22: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
24: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
25: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko.

0: 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
0: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.
9: TV Patrol sa FM Radio.
10: Sugatan ng isang babae matapos pagnakawan at pagsasaksakin. Naaresto ang suspect na anak ng may-ari ng kanyang inuupahang apartment sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
11: Tad-tad ng 11 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang babaeng ito na tenant sa isang apartment building sa Barangay San Martin 4, San Jose del Monte, Bulacan. Pinasok ng isang lalaki ang kanyang unit para umano pagnakawan noong July 9. Ayon sa SJDM Police, pinuntirya ng suspect ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng mahigit 6,000 piso at wallet na may lamang 500 piso.
12: Nung naibigay na ng ating biktima yung cellphone niya at yung pera niya, nung medyo nagsisigaw na itong ating biktima, pinagsasaksak ng ating suspect yung biktima natin. And tumakas na po. Gusto lang talaga niyang pagnakawan po, sir.
11: 6 na araw ginamot sa ospital ang biktima bago tuluyang nakarecover. July 24, nang pormal siyang nakapag-report sa pulisya na agad na nagkasa ng follow-up operation. Natunto nila kinabukasan sa General Trias Cavite ang suspect na aminado sa nagawang krimen dahil umano sa matinding pangangailangan na pag-alamang anak siya mismo ng may-ari ng inuupahang apartment ng biktima.
13: Ang gusto ko lang sana kunin ninyo yung cellphone, konting pera. Nagkataon po na parang manlalaban po siya. Kumuha po siya ng kutsilyo. Kaya yun po, nataranta po ako. Kaya ako po nagawa yun kasi dinipensa ko nilang po yung sarili ko kasi parang gusto niya rin ako saksakin.
11: Humingi ng tawad ang suspect sa biktima at kanya mismong magulang.
13: Nangingi ako ng tawad sa kanya. Sana mapatawad niya ako. Hindi ko naman po gusto yun. Alam ko po may anak din siya. May anak din po ako. Sa'yo mahal na mahal kita, sana mapatawad mo rin ako. Alam ko naapektuhan ng pangyayari yung anak buhay natin.
11: Dati nang nasangkot sa pagnanakaw ang suspect na may standing warrant of arrest sa kasong qualified theft, maharap siya ngayon sa reklamong robbery with frustrated homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
10: Inilibing na ang yumaong kadete ng Philippine Navy na si Aldwayne Dulnuan sa sityo Hulyaban, Barangay Tulplak, Kiangan, Ifugao. Inihatid siya sa huling antungan ng ilang mga kasama sa Philippine Navy patungong simbahan at muling ibinalik sa kanilang tahanan para ilibing sa kanilang bakuran base sa tradisyonal na paglilibing ng yumao doon. Ipinanawagan naman ng lokal na pamahalaan ng Kiangan ang masusing investigasyon ukol sa insidente ng pagkamatay ng biktima. July 22, namatay si Dulnuan matapos ang 5-kilometer run training noong July 21.
14: Iginit ng Malacanang na maaari pang amyendahan ng pamahalaan ang kasunduan sa itatayong Pax Silica Tech Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ito'y matapos batikusin ng iba't ibang grupong proyekto dahil sa magiging epekto nito sa kalikasan at sa mga katutubo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isa sa alang-alang ng gobyerno ang hinaing ng iba't ibang sektor para mabago ang mga provision sa proyekto.

0: to at mas mapaganda ang resulta nito para sa taong bayan. Hindi din itlalya ni Castro kung alin ang pwedeng baguhin sa Pax-Silica Project, pero ilan sa mga kini-question sa proyekto ay ang epekto muna nito sa supply ng kuryente at tubig sa nakakasakop na komunidad at ang posibleng pagpapaalis sa mga katutubong malapit sa project site. Binigyan din nila na patuloy ang isinasagawang dialogue ng Basis Conversion and Development Authority tungkol dito. Nasa 26 na Chinese vessels ang binabantayan ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa AFP, 22 rito ay mga barko ng China Coast Guard, habang 4 ay sa People's Liberation Army Navy na malagi sila sa West Philippine Sea sa pagitan ng July 21 hanggang July 26. Karamihan sa kanila ay nasa Baho de Masinloc at may ilan din sa Ayungin Shoal, Escoda Shoal at malapit sa Pagasa Island. Pero wala namang naiulat ang sandatahan lakas na hindi naasahang pangyayari sa ating karagatan sa mga panahong ito.
1: Sunod-sunod ang milestones ng Kings of P-Pop SB19 sa USA. Bukod sa pahanda sa Lollapalooza, nagpasiklab sila sa Global Spin Live sa Grammy Museum at nag-ceremonial first pitch sa White Sox-Yankees game. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
2: Sa gitna ng puspusang paghahanda ng SB19 para sa kanilang makasaysayang set sa Lollapalooza sa Chicago, nakapaghatid pa ng dagdag Pinoy pride ang Kings of P-Pop. Nag-ceremonial pitch si Josh sa White Sox at Yankees game habang tinutugtog ang Gento sa buong Reid Field Stadium. Dagungdong naman ang suporta ng audience habang sabay-sabay nilang inawit ang Gento kasama ang SB19 sa kanilang Global Spin Live sa Grammy Museum. Nagpasample din ang grupo ng swabbing koryo at nagpamalas ng matinding vocals ng awitin ang wakas. Sunod na aabangan ang Kings of P-Pop sa Lollapalooza sa July 30, 3:30 p.m. Chicago time at July 31, 4:30 a.m. Philippine time. Mapapanood ng live ang kanilang performance sa Disney Plus. Inimbitahan din ng Department of Tourism ang lahat na panoorin ang makasaysayang set ng SB19 sa libreng watch party sa Rizal Park sa Luneta. Inaabangan naman sa August 6 ang bagong awit ni ABS-CBN Music International artist Akoya na DUI. Ito ang una niyang kanta bilang kapamilya.
3: It's definitely one for nightlife. The metaphor of the song is driving under the influence of someone's love. Started writing it with just that title.
2: In the works na rin ang kanyang EP. Kahit naman natangay ng magnanakaw ang laptop na naglalaman ng music files para sa Malibu, itinuloy ni Jamico ang paglabas ng single. Ayon sa singer, kahit rough draft na ni-record sa storage o toy closet ang naisalbang version, satisfied siya.
4: My team kind of decided not to and just like keep the original, which has, you know, like the initial magic in there. So I don't think we can replicate that. I feel like it all, you know, happened for a reason.
2: Magsisilbing opening act sina Akoya at Jamico para sa Bini sa ilang stop ng Signals World Tour. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod, ilang consumer duda kung maipatutupad ang utos ni Pangulong Marcos na alisin ang sinisingil na system laws. At real-life couple Jericho at Janine, pinasaya ang mga kababayan sa Barrio Fiesta sa London. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
0: Maaaring lumiit o hindi na matuloy naman sana, Lord, ang inaasahang bawas presyo sa petrolyo sa world market dahil muli na namang sumiklab ang gulo sa Middle East matapos ang panibagong resbakan ng Iran at Estados Unidos. Samantala, idiniklara ng Meralco at mga electric cooperative sa buong bansa na hindi nila kayang saluhin ang gasto sa system loss kahit mismong si Pangulong Marcos pa ang nag-utos nito. Sa laki ng bayarin sa kuryente, kinapos ang pera ng senior citizen na si Elena, kaya kahit lagpas due date na, hindi pa rin siya nakakabayad ng Meralco bill. Sa dami umano ng kasaling charges sa bayarin, hindi pa siya kumbinsido kung magkakatotoo nga ang utos ni Pangulong Marcos na alisin ang system loss charge sa electric bill ng mga consumer.
13: Okay lang kung tatanggalin. E paano kung may panibago na naman na ipapatong? Yon. Di wala rin.
0: Sa system loss charge si kinakarga ang kuryenteng nawawala sa transmission mula sa mga planta patungo sa mga customer. Kasali rin dito ang kuryenteng ninanakaw gamit ang mga jumper o dispalinghadong metro. Pero mismong Meralco na at mga electric cooperative sa buong bansa ang nagdeklarang hindi nila kayang saluhin ang bilyong-bilyong pisong gastos sa system loss. Ayon kay Meralco Chairman Manny Pangilinan, hindi kayang saluhin ng industriya ang napakalaking gastos sa system loss.
14: Who's gonna pay for that? The industry? It's gonna cost tens of billions of pesos. We will not survive.
0: Ganito rin ang sentimiento ng mga non-profit o hindi kumikitang electric cooperatives.
15: Walang provision, wala ko kaming pagkukunan ng pondo kung saan namin ipapasok yung systems loss na hindi natin kokolektahin sa ating mga consumers. Hindi ko kami katulad ng private distribution utilities na may provision for profit.
0: Pero para sa grupong Power for People Coalition, hindi totoong malulugi ang Meralco kung sasaluhin nila ang system loss dahil nung nakarang taon, mahigit 50 billion pesos ang kinita ng kumpanya, habang sa unang anim na buwan ng 2020, nasa lagpas 26 billion pesos na ang kita ng Meralco.
16: One word, ganit talaga.
17: Mahiya naman ng Meralco. Labis-labis na yung kinikita niya for the longest time, sa loob lang ng Epira for the last 25 years, di ba? Panahon na para ibigay niya naman yun sa mga electric consumers.
0: Ang National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOR, audit naman ang hamon sa Meralco.
18: Yun lang magpapatunay kung talagang sila ay malulugi or sila ay kikita pa, mababawasan lang kanilang kita, pero kikita pa rin. Marahil hindi na yung perception ng mga tao na excessive ang kanilang profits. Maaring mabawasan yung excess ng kanilang profits. Kaya kailangan buksan ng libro, i-open nila, ipa-audit nila sa isang third-party audit firm.
0: Bumuo na ng Joint Task Force ang DOE kasama ang ERC, National Electrification Administration at mga electric cooperatives para isulong ang utos ng Pangulo na alisin ang system loss charge. Nakiusap si DOE Secretary Sharon Garin sa lahat ng mga stakeholders na maghintay muna sandali habang inaaral pa kung paano mapapababa ang singil sa kuryente. Samantala, nanganganib na mabawasan o mabura ang bawas presyo sa langis sa world market kasunod ng pag-igting na naman ang tensyon sa gitnang silangan. Nasa lagpas piso kada litro pa rin naman ang bawas sa diesel at gasolina at lagpas 2 peso sa kerosene sa unang tatlong araw ng trading. Pero dahil sa tensyon, asahan na umanong lalo pang tataas ang bentahan ng langis sa huling dalawang araw ng kalakalan.
19: Ang pinangangambahan po natin dito is yung maliit na nga yung potential rollback ay baka lalong mabawasan pa po, ano? Dahil inaasahang aakit po yung MAPS today. At saka ang isa pa po dun is baka instead na lumiit lang ay baka po ma-wipe out.
0: Sa Pilipinas, nakalimang sunod na linggo ng puro dagdag presyo na umaabot na mahigit 26 peso sa kada litro ng diesel at lagpas 13 pesos sa gasolina.
20: Binatikos ng isang mambabatas ang Meralco sa pagdinig ng Senado tungkol sa system loss. Ang distribution utility umaasa na magbibigay ng subsidiya ang pamahalaan kung hindi na sila papayagang ipasa sa consumers ang pagbabayad ng system loss. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
21: Sa pagharap ng Meralco sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ngayong Huwebes, ipinaliwanag ng opisyal nito kung paano tinutugunan ang system loss.
22: Kung gusto natin i-eradicate ang or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses. Malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenses, capital expenditure.
23: Are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na muna namin problema yun. Ayaw mo magkaroon ng losses, di huwag ka, lumipat ka nalang negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi?
21: Sabi ng Meralco, ang gasto sa pagtugon sa system loss ay bahagi ng reasonable cost na isinusumite nito sa Energy Regulatory Commission o ERC na nagdedesisyon kung ipapasa ito sa consumers o hindi. Ibinabalik din umano ng Meralco sa consumers ang nababawing halaga ng kuryente.
22: Pagka nagpo-prosecute kami ng pilferage, lahat po yan nang nare-recover ng Meralco na presyo ng kuryente na nawala, no, yung tinatawag nating billing na nawala, ay ibinabalik din ho namin yan sa customers bilang kabawasan sa aming generation cost. So wala hong napupunta sa Meralco dyan.
0: No, so,
21: naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na kayang sagutin ng distribution utilities ang system loss na sa kanyang taya ay aabot ng 45 billion pesos para sa buong bansa.
24: Ang kagandahan naman doon ay mapapwersa ngayon yung mga distribution utilities to be more efficient. Ngayon kasi efficient or not efficient, bahala na si consumer. Papasa na yun.
21: Representatives of the Suestyon ni Tulfo, huwag nang singilin sa consumers ang non-technical system loss. Susunod naman umano ang Meralco sa imamandato ng batas, pero umaasa itong may subsidiya na manggagaling sa pamahalaan para hindi maapektuhan ang serbisyo nito. Ayon sa ERC, habang hinihintay ang amendments o pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law, pinag-aaralan nito kung paano mapabababa ang system loss charge.
1: kung ibababa natin o tatanggalin ang system loss, ay bigyan natin ng abilidad o resources ang ating mga distribution utilities para lang sa ganun ay makapag-operate pa rin sila viably at hindi maapektuhan yung serbisyo naman sa consumers.
21: Nagsasagawa naman ng ERC ng fuel cost audit kaugnay pa rin ng pagtaas ng presyo ng kuryente alinsunod sa direktiba ni Gatchalian. Ayon kay Juan, nagpadala sila ng mahigit 400 show cost orders sa mga distribution utility at generation companies na hindi sumunod sa pagpapadala ng requirements. Si Senador Risa Ontiveros ipinuntong hindi lang ang system loss ang ipinapasa sa mga consumer at hindi pa nga ito ang pinakamataas.
2: Di hamak na mas matataas una yung generation, tapos yung distribution, in this case Meralco, yung government taxes, then finally on this bill yung systems loss. So mula systems loss, pwede pa nating i-examine further mas malalim yung lima pang mas malalaking may pass-through charge character sa mga bill po natin.
21: Magkakaroon ng komite ng isa pang pagdinig sa susunod na linggo para bumuo ng panukalang batas na magtatanggal sa system loss. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
3: Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong kumpuni na Suwal Fish Port Complex sa Suwal, Pangasinan ngayong Webes. Kasama ng Pangulo na nag-inspeksyon ang ilang opisyal mula sa Department of Agriculture at LGU. Nais umano ng Pangulo na matiyak ang kondisyon at kahandaan ng mga pasilidad kabilang ang cold storage at fish processing facility na sumailalim sa malawakang rehabilitasyon. Layunin ng pagbisita na palakasin ang infrastruktura ng pangisdaan, suportahan ng mga lokal na mangingisda, siguruhin ang matatag na supply ng pagkain sa Northern Luzon. Hindi na nagbigay ng anumang mensahe ang Pangulo matapos ang inspeksyon, ay agad din siyang tumulak patungong Tarlac para kumustahin naman ang mahigit 2,000 presidential scholars doon. Hitik sa saya, pakulo at kilig ang Barrio Fiesta sa London. Hinarana ng kapamilya star sa sina Jerico Rosales, Janine Gutierrez at Jeb Madela ang mga kababayan na inituturing sa isa pinakamalaking pagtitipon ng mga Pilipino sa UK. Nagpapatrol Rose Eclarinal.
4: Fiesta vibes ang hatid sa parada pa lang ng Filipino organizations na mula sa iba-ibang panig ng UK. Nanguna ang Philippine Center at Philippine Embassy kasama si Ambassador Teodoro Locsin Jr. Present din ang iconic Filipino superhero na si Darna.
7: Thank you for remembering who we are and what, how you've made it so much better for yourselves. Celebrate yourselves in this occasion. Celebrate nothing else but your achievements.
4: Inabangan ang TFC segment sa programa kung saan World Glass Act ang performance ni Jed Madela.
25: The reason why we're here is of course to share a little part of home. Kahit papaano, napasaya ko sila through songs and through the performances.
4: Sumabak din sa kantahan ang bida ng seryeng The Loyalty Game na si Janine Gutierrez na first time sa Barrio Fiesta. Hindi rin nagpahuli ang kanyang co-star sa serye, ang heartthrob na si Jerico Rosales na nangharana ng fans.
26: Thank you so much at sobrang nagpapasalamat ako kasi talaga mainit yung pagtanggap sa amin and we're so happy also to be able to say thank you in person for all their support.
27: I think this is Janine's singing career launch.
26: No.
27: No, I'm very, very, very happy to be here again after a long, long time. It's nice to see, you know, a lot of Pinoys in one event.
4: Pagkatapos ng Barrio Fiesta sa London, namasyal sa Scotland ang magkasintahan bago ang pagbabalik sa Pilipinas.
26: Ang dami naming nakilala from different parts of Europe, so thank you talaga.
4: Ang Barrio Fiesta sa London ay ika-42 ng Philippine Center, ang pioneering charity organization sa UK. Ngayong taon, partner ang Apps Court at The Filipino Channel para sa kasiyahang hatid ng kapamilya stars. Rose Eclarinal, ABS-CBN News.
0: Susunod, Catherine Bernardo at James Reid, may mensahe sa magang tagumpay ng Someone Someday. Beanie Wave dadalhin sa Honolulu, Hawaii. Iyan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Patrol sa FM Radio.
6: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
8: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Ming Pagalundo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Ganan ko kay tama ko siya malunggay, tas maka-punch og sugar, maka-regulate. Nalipay dito ko kay nai-herbal nga ni Dibay, taka panugulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na nimo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, ka-healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
12: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakadool nga Cantilan Bank branch karon. We can band. Together, we can.
6: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
20: Arestado ang isang delivery rider matapos umanong takasan ang ipinakargang 450 pesos na halaga ng diesel sa isang gasolinahan sa Quezon City. Nagpapatrol, Liza Aquino.
13: Alas 12:30 ng hapon ngayong Webes nang makunan sa CCTV ang puting AUV na ito habang nagpapakarga ng 450 pesos na halaga ng diesel sa isang gasolinahan sa Fairview, Quezon City. Ayon sa pampatendant, magbabayad sana ang driver gamit ng e-wallet. Pero nang hindi umano nabasa ang QR code nila, sinabi ng driver na magka-cash out na lang siya para mabayaran sila. Pero makalipas ang ilang minuto, tumakas na ang driver ng AUV. Nakunan din sa CCTV ang pag-alis nito sa gasolinahan.
28: May ginagawa din akong iba, nawala na lang siya bigla. Bigla na lang siyang umalis nang hindi namin alam. Kaya tinawag namin sa ano kasi may ano, kinuha ko yung plate number niya eh.
13: Makalipas ang 15 minuto, agad na natuntun ng mga pulis ang sospek 3 kilometrong layo mula sa gasolinahan. Ayon sa PNP, agad din kasi nilang tinimbre sa District Tactical Operations Center ang insidente para ma-flash alarm ang plaka ng sasakyan.
29: Binabaybay niya yung Commonwealth papuntang sa area ng Novaliches at dun sa yung mga patrollers natin sa kabilang station, yung Police Station 16, sila yung nakamatahan, yung nakita nila.
13: Paliwanag naman ang naarestong sospek, wala siyang intensyong takasan ang pampatendant at nakalimutan lang umano niyang magbayad. Nagmamadali umano kasi siyang i-deliver sana ang gulay sa isang mall sa lugar.
1: nakapag-cash out naman ako, sir. Nawala lang sa isip ko talaga na bayaran yun. Nakaalis na lang ako. Basta. Kaya nga eh. Kasi nagmamadali nga ako eh. Naalala ko lang nung nasa stoplight na ako, babalik sana ako. Pasensya na po sa mga nagawa ko.
29: Napag-alaman natin na itong suspect natin ay may previous case na ng January 2024 ng illegal possession and use of false treasury or banknote. Noong March 26, 2020, mayroon din siyang previous case ng Republic Act 9165, yung dangerous drug. May kaakibat din na Article 151, yung resistance and disobedience.
13: Desidido namang magsampa ng kaso ang PAMP attendant. Nakakulong na nga ngayon dito sa Fairview Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamong estafa. Liza Aquino, ABS-CBN News.
0: Nakaranas na matinding baha dahil sa malakas na pag-ulan ang ilang barangay sa Cebu City ngayong Huwebes ng hapon. Ayon sa Cebu City Disaster Council, umabot na hanggang 3 talampakan ang taas ng baha sa iba't ibang lugar sa lungsod, kabilang ang Barangay Tisa, Labangon, Zapatera, Basak, Pardo at Guadalupe. May mga naiulat ding mga residenteng na stranded. Nagsagawa rin ng evacuation ng mga residente partikular sa Dakit, Guadalupe at sa isang barangay sa Mandawi City. May naitala ring pagguho ng lupa sa Miramonte, Pitos. Agad din namang umanong humupang baha makalipas ng isang oras. Ayon sa PAGASA, ang naranasang pag-ulan doon ay dahil sa thunderstorm bunsod ng low pressure area.
3: Hindi lang pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ang isinusulong ng Philippine National Police. Dahil ngayong Blood Donors Month, pinangunahan po ng NCRPO ang isang blood donation project katuwang ang TV Patrol Lingkod Kapamilya. Nakiisang ilang tauhan ng iba-ibang police district ng National Capital Region Police Office sa blood donation project sa Taguig City, Kamakailan. Isa sa mga maagang pumunta ang first-time donor na si Patrolman Vincent mula sa Northern Police District.
14: Para sa akin, sir, masarap sa pakiramdam kasi alam natin na may pupuntahan itong dugo at makakatulong to sa mga kababayan natin na kailangan. Mag-donate na, hindi naman masakit. Tsaka, yun, lahat naman na action basta pagtulong gagawin ng kapulisan natin yan.
3: Ikawalong beses nang nagbibigay ng dugo si Hana Ligayo, isa sa mga non-uniformed personnel ng Police Station 4 sa Novaliches. Itinuturing na niya itong isang advokasya.
15: Hindi man natin nakikita kung sino yung tinulungan natin, at least alam natin sa sarili natin na gumagawa tayo ng paraan para sa ibang tao. Ang goal ko po, di ba may mga bata po na hindi naman nila choice na magkasakit, na magka-leukemia. So sabi ko, hindi nila deserve na gano'n na lang mawala sila. So inisip ko na kailangan may gawin ako. Hindi man, wala man akong pera, pero may magawa ko para sa iba.
16: Kapag nag-donate ng dugo, kasama dun sa program na may libre silang check-up. So hindi lang yung check-up na nag-check ng blood pressure, tsaka ng pulse rate, tsaka ng heartbeat, pero nache-check din kasi kung meron silang anemia at tsaka mga transfusion-transmitted infections. Yung second na benefit naman is for their mental well-being kasi knowing, especially knowing na nakatulong sila sa kapwa nila.
3: Layunin ng proyektong matulungan ang mga kapamilyang nangangailangan ng agarang supply ng dugo. Sa kabuuan, nakakolekta tayo ng nasa 280 na blood bags. Matutulungan nito ang mga pasyente mula sa East Avenue Medical Center.
17: Hanggat may pulis, kailangan natin ng dugo kasi araw-araw po nasa bingit ng kamatayan yung buhay ng isang pulis. At habang nagbibigay tayo ng dugo, nakakatulong, maraking bagay ito para makatulong tayo sa mga taong nangailangan. Sabi nga, mas maganda yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan.
3: Sa inyong bawat donasyong dugo, maraming taong nangangailangan ang nabibigyan ng pagkakataong gumaling at madugtungan ang buhay. Maraming salamat, kapamilya. Kapapasok na balita, ikinalungkot ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng temporary restraining order ng isang korte para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region. Pero iginagalang-anya ng kalihim ang desisyon ng hukuman. Hahayaan din niya ang korte ang magpaliwanag sa naging batayan nila sa desisyon. Patuloy namang gagampanan ng dole ang kanilang mandato para pangalagaan ang katakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na mga batas. Dadalhin ang Beanie Wave sa Hawaii. All set ng Nation's Girl Group sa kanilang much-awaited Signals concert sa Honolulu. Samantala, nagpasalamat si Catherine Bernardo at James Reid sa maagang tagumpay ng Someone Someday sa unang linggo nito sa ERE. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Matapos ang masayang energy ng girls sa nagdaang Comic-Con 2026 sa San Diego, balik rehearsals ang Beanie para sa unang international leg ng kanilang Signals World Tour sa Honolulu, Hawaii ngayong Sabado, August 1. Mahalaga ang pick-up rehearsals na ito, lalo na sa US team na siyang hahawak ng buong produksyon ng concert sa kanilang stops sa North America. From warm-up to kulitan to cool-down, all set na ang walo at excited dahil first time nila sa Hawaii. Samantala, nasa Italia naman ngayon ang cast members ng MMFF 2026 Best Picture na I'm Perfect para dumalo sa Lucania Film Festival sa August 2-5 sa Pisticci, Italy. Makasaysayan ang imbitasyon na ito dahil sila ang kauna-unahang Filipino actors with Down syndrome na magiging kinatawan ng Pilipinas sa isang international film festival. Pero bago yan, nag-ikot-ikot muna sila sa Roma at dumalo sa Misa sa St. Peter's Basilica para magpasalamat sa mga biyayang natanggap ng pelikula at pagbabago sa kanilang mga buhay.
7: Ala, pakayan na.
2: Pasasalamat rin ang gustong ihatid ni Catherine Bernardo at James Reid sa mga nanood ng unang linggo ng Someone Someday dito at sa iba pang bahagi ng mundo.
18: We just want to say thank you, mga kapamilya, for all the support, for the warm welcome, for this very hot first week. It really, honestly, your support and then the reactions exceeded my expectations. So thank you so much.
19: We are very, very grateful, of course, sa lahat ng kapamilyas natin na sumubaybay not just on Netflix, but also sa Kapamilya Channel, iWant, TV5, and also sa iba-ibang parte ng mundo. I heard maganda rin yung pagtanggap sa Singapore and also in Malaysia. So grabe, nakakatuwa siya. Our team, everyone here on set, parang ganado, extra ganado magtrabaho after that reaction na nakuha namin.
2: Dagdag ni Kat, kung may kilig at mystery ang hatid ng first week, magiging intense na ang susunod na linggo ng kanilang kwento. MJ Felipe, ABS-CBN News.
21: Diretso na daw.
22: Akala ko, gusto ko mag-weekend na, manunod ako ng pinanood mo.
21: Manunod ka na finally, yes. Pwede mo naman i-anunsyo. Manunod ka na ng Odyssey.
22: Yes.
21: Manunod
22: ko na kasi. Excited na. TV manunod tayo.
21: Worth it, ha?
23: Okay. Yan. Nilibre ka, bahal doon sine doon.
22: Hindi, ang tanong, may mabubo ka ba?
21: Ayan. Okay. Wait, gusto ko lang sabihin na yung concert ni Regine Velasquez.
22: Ano nangyari?
21: Nakakagulat, nagbukas online at 6 p.m. Yung October 17, 18, sold out na. At nagbigay siya ng free concert, yung 18 sold out.
22: Meron pa yan. 17. Meron pa yan. Kasi ang gagawin ko dyan, hindi, by popular demand.
21: Ayan, okay.
23: Wow, congrats ha.
21: Yan ha, congrats. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sabrano.
22: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pa ninyong paboritong palabas sa iWant.
0: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa ALLTV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at...
4: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagtatamit ang yung Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapurapod!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio.
9: FM Radio.
10: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy,

0: Ang atong health tips karon, mga unta aning walnuts, unya isabay nato sa raisins. Importante kaayo nga kung mahimo kada adlaw mga untag walnuts, tudlo ang puta mo unya asa makapalit og mga barato nga walnuts, unsay mahatag aning benepisyo sa ato ang lawas, labi na sa atong mga bata, labi na sa mga trabahante nato nga naastong pamilya nga kada adlaw gyud trabaho, og hilabi na sa mga naay mga sakit, labi na sa mga naay sakit sa kasing-kasing mga kaugatan nato. Ang walnuts na originate ni siya sa Mediterranean region o sa Central Asia, kabahin ni siya sa human diet sa pila ka mga libo ka mga tuig. Kini nga klase nga nut, taas kay ni siya og omega 3 fats. Naa ni siya higher amounts of antioxidants ikumpara nimo sa uban nga mga pagkaon. So kung magkaon ta og walnuts, makapa-improve ni siya sa ato ang pangutok, labi na sa mga medyo hina og utok, murag banhod kaayong utok, lagkayong utok, og hilabi na sa mga naibagtok sa mga kaugatan sa tong ulo, pangaon mo walnuts mga pinanga. Kay dili lang sa utok makatabang ang walnuts, makatabang po siya nga ma-prevent, malayo ka sa mga heart disease o labi na aning gitawag cancer. Hinumduman na to mga pinanga, kung may utag prevention, pagmukaon ka og walnut para nga layo ka sa mga sakit sa kasing-kasing, apilipod og pagbiya sa mga pagkaon og mga ilimnon og sa mga sigarilyo, labi na karning baboy, labi na kining makapataas kaayo sa init sa atong dugo nga mo create siya og bagtok sa tong kaugatan, kining mga dinuguan, unta ayaw mo kaon anang mga dinuguan mga pinanga, na excuse me sa nagapangaon, kay makapainit na sa dugo, okay, kung naay nakadugo karon nga may kaog dinuguan, okay, enjoy lang na imong pagkaon karon pinanga, pero after ni mo kaon, kumahimo, ayaw nag-usap kaon. At the same time, pag-inom o mga supplement nga mupabugnaw sa imuhang dugo. Usas mga makapabugnaw sa dugo, mga pinaga, kining limoncito. Tanaw ni mo gani, ngurag alinga sa kaskainit, timpla kag lemon juice, ayaw butangig sugar. Kasi pagbutangan ni mo sugar, maunay makapa, acidic o mupainit sa imuhang dugo. Now, acidic man ang lemon, pero sa tiyan lang siya acidic, kung lemon o tubig lang bitaw, ang imong gamit sa limoncito or calamansi, din yung mutang kasukar, medyo mutabang siya mupa, taas yung acid sa imong tiyan, pero pag abot sa imong dugo, alkaline ang iyahang reaksyon. So, ibig sabihin, ang imong dugo layo sa pagka-acidic. So, pag dili acidic imong dugo, dili mo gabok ang imong bukog, layo ka sa mga blood clotting, layo ka sa mga pagbagtok sa kaugatan, o mas nindot ang absorption sa sustansya sa imuhang lawas. Okay, balik ta sa walnuts, nga nung importante kay tamukaon ni inig, as I've said mga pinanga, makapahimsog sa utok, kung daghag stress karon, di katulog, huot ang dughan, mga stiffness, sakit sa mga joints, pangaon mo walnuts. Ang walnuts, pwede siya isabay sa inyong mga salad, sa inyong mga pasta, sa inyong mga cereal, pwede sa inyong mga soup, no? Mga lauoy-lauoy, pwede ipangsabay ni mga pinanga, o sa mga gipangluto ninyo nga mga baked goods. Ang walnuts, taas niya siyang fats, around 65% ang iyahang fat content na na. Pero ang nakanindot sa walnut, bisag taas yung fats, na belong siya sa good fat, no? According sa research, dili siya makapa overweight, dili siya makapa tambok. Kaya nga naman, tungod kay taas yung fiber o taas kay siyang mga daghang sustansya. O sa'y function niya, Doc, sa iyahang 65% fat by weight niya. Pag mukhaong kag-walnut, mauni mo tabang sa imuha nga, dali ka mabusog sa imuhang pagkaon o masatisfied ka sa imuhang pagkaon. Usa sa mga hinungdan nga paghumani mog pamahaw, mangita ka og kaon after 2 hours, after 3 hours, bisag wala pa iting paniud to, mukhaon na pugka, tungod kay kulang lang ka og good fats og fiber. Bantayan yung mga pinanga, kanang dali gutumon, unya magkaon-kaon og refined food, sa pool kaon kag biscuit, kaon kag pan, unya magsima-sima kag mga refined kay nga mga pagkaon, imbis nat, unta imong kaonon, raisins, tinuod na busog ka, ikaon kag pan, pero matngon eh, labad imong ulo, o baka ha, dali ka kapuyon, o dili kay ka makakonsentrate sa imuhang trabaho. Pag naa ka ni ana, kulang kag nutrisyon. I'm not saying nga pag mukaon kag pan, dili ka mabinipisyuhan sa iyahang carbohydrates niya, benefits gihapon na. Pero kung malimtan nimo unsa day ang kaimportante sa omega 3, ang kaimportante sa good fats, kaimportante sa fiber, maglisod og function ang imong utok. So pag nakakaon kag pan, in kaso lang ikaon kag biscuit na gusto nimo ipa-uptick imong utok, oh, kaon kag mga nuts, raisins, walnut pinangga. Mapalit na sa mga, pwede nyo na ma-check sa online, pwede na mapalit sa mga grocery stores, labi na ka ng gina-repack kay para mas barato. Unya, parisig yun na siya raisins para mas tamis ang walnut. Kasi ang walnut pinangga, medyo may pagkapait na siya kung wala siya kauban. So ang raisin nga inyong paliton po, kanang humok nga raisin, ayaw nang dehydrated rapod, kaayo, kanang gahi nga raisin, ayaw na pinangga. Kanang humok, unya tamis, unya isabay nyo sa walnuts, the best kaayo na sa utok. Ginagmay rapod ang paggamit sa walnut mga pinangga. Isa kumkum, ginagmay gagmay ragyod pinangga. Moderate lang yun. Ayob ka og dinaghan, basta mga nuts gani, makapa-arthritis na mga pinangga. Basta masubrahan tagkaon. Muna ginagmay. O dili malikayan, nga sa ato mga pagkaon, usahay na ay mga imbalances nga mahitabo. Usahay na daghan ni mo kaon ang dapat gamay rang kaonon. Sometimes, dili ta ganahan mo kaon tungod kay dili ta makatulog. Sometimes, naglain atong kutukuto, kapoy ang atong lawas. Therefore, maapiktahan ang atoang digestive organs. Dili ready ang atoang lawas sa paggaling sa mga pagkaon. Hinumdumiha, pagkapoy ang lawas, wala jud kay insaktong absorption, digestion ni ana. Maunay ilhanan, mga early signs, nga mo paingunay sa sakit or atake ang imuhang lawas. Dapat mawala ng perminti kapoy sa imong lawas. Managi-serve na to.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Inom mo humar pamahaw.
0: Human pa ni hapon, inom ta isa or duha kapsula. Kung taas ka nga tao, pwede ka duha or tulo kapsul. Kung tambo ka pinangga, inom ka duha or tulo kapsul human pa ni hapon. No, mo ninyo mabantayan yun. Mawala ang kapoy sa lawas. Pagmata nimo sa buntag gaan, ikatulo gana ang kaon. Pag naaning tulo pinangga nya, walang sakit sa imong hawak, lami imong pag-ihi, gaan imong pag-ihi. Ang imong gipangaon, usahay na sobrahan kag kaon sa nuts, so pwede ka magka-arthritis. Ma'am Virgie, grabe siya mukha og peanuts. Although lahi po na nabilong no, ang peanuts, dili na siya nuts. So ang nahitabo, na-over protein, na-over og purine, na-over tag uric acid. So mo na mag-ngulngul atong batang, mga tuhod, mo na nga mag-inom tag Makabuhay Plus. I-design na siya, adlaw-adlaw mag-inom ta para kung kadtong dili malabay sa lawas, tungod kay kulang og sustansya ang atong lawas, dito ma-provide, makuha na to sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghang panahon pod nga natay nakaon nga gipangkalibanga ta. Naapoy panahon, manggawas ta, unya naulanan ta, nataligsikan ta, sipunon dayon ta, trangkasuhon dayon ta.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga.
0: Pagmata nimo, paghumanbag pamahaw, inom kag isa or duha, gaan imong lawas, dili kadali kapuyon, naa kay makaon nga sa imong paglakaw-lakaw, Makabuhay Plus, nindot kina sa kasing-kasing pinangga. In kaso lang, marabis, matitanos, natunok og lansang, nakalanghap og mga kagaw, no, mga mikrobyo nga makapatibi, makapatrangkaso, makapahepa,
1: mag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Inom mo humar pamahaw.
0: Every morning, pag naa kay gibati, pwede nimo ni ipang 3 times a day ang Makabuhay o ang H3 Immunity. Kanang hubak mga pinangga, dali kay na maulian sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mga bata ninyo gipang hubak, 4 years old, 6 years old gipang hubak, latunga-tunga lang ang capsule, i-mix sa tubig, ipainom mga pinangga. Interbali lang, 4-6 ka oras nilabay, nagyapong hubak, paim na napod, unya, ayaw pa kauna sa makapahubak, labi na karning baboy, makapahubak na, posit alimango kinason, makapahubak na, gatas, og sobra nga paggamit og mga di asukal nga pagkaon og ilim nun. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog. Inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mohagok, mga pinangga. Kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka, pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi. O kung magsigi na siya, pinangga, kasi butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto di mong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas, particularly sa imong kidney. Maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, EXL Makabuhay.
0: Okay, importante kaayo ang nutrisyon, importante itong mga ginakaon, kabahin sa walo ka mga balaod sa lawas. Gitawag ang New Start Program. New Start, NEWSTART. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest and trust, no? Kaning walo ka mga balaod sa lawas, dapat ato agyon siyang ma-memorize kay pananglitan. Unsa imong gibati, nitaas ba imong BP, imong ipangutan-on dayon unsa ka ako nakaon. Ikaduha, imong pangutan-on dayon basig kulang kog exercise. Ika nang kulang exercise ba yung mga pinangga? Kaya nabita humani mo kaon, lingkod, tanog TV, tanog cellphone, lingkod-lingkod lang, dili bita maglihok-lihok, maunay makapa, resulta sa metabolic syndrome, no? But pasabot, magkaroon ka ng problema sa imong metabolism, di nakaayo makonvert into energy ang imong gikaon. So pag dili na siya makonvert into energy by doing exercise, ang may tabuan na pinangga, mupaluya sa imong circulatory system, hantod managko imuhang tiyan, managko ang imong bilbil, hantod mutaas ang imong pressure, magbagtok ang kaugatan, connect-connect na dayon na mga pinangga. Mauna nga kinahanglan, ipangutana nga nung itaas imong BP, kulag exercise. Water, nga nung itaas imong BP, ay kulag tubig. Nga nung itaas imong BP, walay temperance, nasubrahag kaon, nasubrahag kaguol, nasubrahan o kabalaka. Normal man ang mabalaka, normal po ng maguol. Ang dili normal ka ng masubrahan, nga imbis nga ang ideal nga kinabuhi is malipayon, positibo, nahimo na inoong more o problema. Dili na ka-happy, nag-survival mode na lang ka. Dili na siya healthy. Ang pinaka-healthy nga life is fulfilled ka, imong gibati nga, satisfied ka sa imong kinabuhi tungod kay naa kay clarity, asa ka padulong, kabalo ka dapat unsa imong goal, imong padulungan after 1 year, 2 years. So, ing imong ginatrabaho na karon, ginaabot nimo na, unsay gusto nimo after 4 years, after 1 year, after a month, dapat naataing ana nga view. E kung wala ta ni ana nga mga discipline, puno na kang kabala ka, kaya wa makabalo sa imong direksyon. Pero, kabalo ka sa imong direksyon, mahimo kang positibo sa imuhang ginahimo kada adlaw. Dili enough nga mituo ka Ginoo nganong nagka-high blood o kulad tulog. Based study, kung tag-unom lang ka oras imong tulog, taas ang imong inflammation sa lawas. O how about tag-lima lang ka oras o patlang ka oras matulog kada adlaw, pildig yun tama pinangga. Dili mo inom tubig karon, mapagmagsakit ang kidney, mo inom na pugdahan tubig, pero ang kidney na po, dili na po mo daw tugdahan tubig, manghupong na dayon. Balance pinangga. Trust, ang summoning trust, pagsalig. O, nganong gi-high blood ka tungod kay naakapuno kas kahadlok, puno kas kagubot, puno kas sa kalibog, kulang ka og gisandigan. And of course, that is God, no? Ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Naakay kahapsay sa imuhang hunahuna. Naakay gisaligan. Maunay makahatag nimog healthy nga kasing-kasing. Healthy nga blood pressure kanang less ang imong stress. Pareha sa atong lawas ba? Mas daghan ang good bacteria kaysa bad bacteria mo na healthy nga environment. Same sa ato ang tiyan, sa ato ang digestive system or sa gut system nato, dapat mas daghan ang good bacteria kaysa bad bacteria. The same gihapon sa ato ang emotion, dapat mas daghan ang ato ang pagka-positibo, ang pagka-malipayon.

0: asa na kay pagtuo sa Ginoo. Kada adlaw maminaw ka unsa ang nutrisyon. For example, vitamin A. Importante ka nga natay sufisyente nga vitamin A kada adlaw. Sagad, mayingon sila nga kaon tag-atay. Atay sa baka, uban sa mga organ meats, pero kaning nga mga pagkauna, atay mga pinanggataas kinig cholesterol. Uni aside sa cholesterol, daghan pa yung kinig toxins hugaw kay mao manay salaan sa atong lawas. Mao na gina-discourage nato ang pagkaon aning mga lamang loob. Mao bitaw kung si kaog atay duol kay sa mga hubag-hubag. So ang vitamin A gikan sa beta-carotene, the best kaonon gikan sa kalabasa or mga dahon-dahon, green leafy vegetables o uban nga mga green, orange nga mga pagkaon, yellow nga mga pagkaon, tag-as na sa mga beta-carotene. So dapat hinumduman gyud nato atong pagkaon, dapat colorful mga pinangga. Mao bitaw migawas ang food supplement kasi makadaghan gyud ta nga dili maka-provide sa atong mga gikinahanglan nga mga sustansya. Kaning makabuhay plus herbal capsule tungod kay gi-recommend nato diya, gi-designed na siya para lami ang tulog, mawala ang mga ngulngul sa kalawasan, mo function insakto ang atong atay, mo function ang ato ang mga kidney nato, unya mo paligon sa atong bukog, i-invest gyud nato kada gabi, humag pa ni hapon, inom gyud tag makabuhay plus herbal capsule, isa or duha ka kapsula para nga dili na ta magkusog maghagop, mawala ang huot sa dughan, o kung naay gibati pwede ibuntag udto hapon ang pag-inom sa makabuhay plus herbal capsule hantud mawala ang mga symptoms. The same sa mga bata, paimna og makabuhay plus herbal capsule ginagmay lang ha, pudyot-pudyot, isa ka pudyot, isa ka pinch para sa mga isa ka tuig nga sigihilak ibuntag tiyan, o isa ka pudyot imix sa tubig ipainom. Pwede imix sa gatas sa mga 2 anyos, 3 anyos, 4 anyos, pwede pa imnon tag duha ka pudyot, depende sa lang edad, 3 ka anyos, 3 ka pudyot, 4 ka anyos, 4 ka pudyot. Pwede kanang hubak, kanang pneumonia, tuberculosis, problema sa tiyan, sakit sa arthritis, labi na kanang mga erectile dysfunction, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule kompleto mga pinangga, gikan sa pang nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B complex, vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Human pa ni hapon, inom ta isa or duha kapsula. Kung taas ka nga tao, pwede ka duha or tulo ka kapsul. Kung tambo ka pinangga, inom ka duha or tulo ka kapsul human pa ni hapon. No, mo ninyo mabantayan yun. At the same time, ang itong mga tuhod, muligon, unya, layo ta sa mga kabalaka, si tetanus, marabis, mapaakagbitin, mao na nga dapat magparitadaan og H3 immunity. I-save na to for emergency purposes pod. Inom mo kadadlaw once a day every morning para nga paglakaw na to, layo ta sa mga infection. Natay makaon, dili ta kalibangaon, di magsakit atong tiyan. Immune system, boost kaayo every morning kay naka H3 immunity ta. Simba ko lang na ay napaakagbitin, iro, iring, o na-infection siya, na-rabis siya, napaakagbitin, uhipan, napaakan kag mananap nga mukos o kalintura infection, inom kag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mga pinangga, very effective ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nga layo ka sa mga ingani nga mga situation. Mao na nga dala-dala ta, natay mga pasyente nga na hospital ang ilahang bata, GUTI, unya wala gyud kay mag-improve bisag to sa hospital, o gisikreto pa inom. No, with all due respect sa mga nasa hospital ha. Pero ang katong nanay, kinumdum siya nga, ingo man si Doc Bray, kaya paimno na ako, Makabuhay Plus, kaning UTI, o kipainom niya. Naulian, kagawas pagkahapon, abunuhan ang tutog dugo, kay nagrabi-grabi ang infection. Every morning, painom na to sa mga bata, mga teenagers, mga hamtong, para dali ang kalintura maulian, mga ubosipon, hubak, o mugana ang atuang digestive organs para layo ta sa mga balatia. Look, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, natural na kombinasyon. Aron ka himsog maangkon.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Muna siya. Kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrition Eka.
4: Oy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na

0: inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya before you sleep, inigkagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto na to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, Ab, it's El Magumay.
5: Basta healthy, happy!
6: Kaya tayong mga arthritis binangga, sakit na kayong mga tuhod, mga kalawasan, o sa inyong i-consider is ang beta-carotene in which gina-convert sa lawas into vitamin A. Nausa na siya ka micronutrient nga crucial na siya kaayo pagmintinar sa tuang vision, lindot at tuang panglantaw sa unahan. Unya mo promote sa growth and development. Unya mo protection na siya sa tuang epithelium and mucous integrity sa atong lawas. Bot pasabot nga layo ka sa mga inflammation o nana si critical role nga i-enhance paligunon ang imyong immune system. Kaon o mga dahon-dahon. Kung di ka ganahan magulay, pwede ni mo i-smoothie. Pwede ni mo, before ni mo i-blender para mas mo double ang iyang sustansya sa beta-carotene, imuhang i-half cook siya. O niya, imong i-blender, ikaw na'y bahala mag-mix pampalamian na basta ayon ang putong mga highly sugared nga mga pagkaon. So, pangitag mga tamis nga gikan sa prunes, gikan sa raisins, gikan sa mga prutas, isabay ni mo sa dahon-dahon. So, unsa nga prutas nindot, isabay sa dahon-dahon. Like pineapple, nindot na siya mga pinanga. Ginagmay lang.
5: Basta healthy, happy!
6: May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Change is the end result of all true learning. Ang kausaban, resulta na siya sa tinuod nga atong nakatunan. Kung nagpailaila ta, nga edukado ta, edukada ta, pero wala tay pagkausab sa atong mga kinaiya, wala tay pagpugong sa atong mga habit, mga kagana, wala ta makakat-on sa tinuod nga angayng katunan. Labaw sa tanan, ang Word of God nagsulti sa Psalms chapter 34 verse 8. Psalms 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. Nag-agda ang inspirasyon nga sinulat. Katanaw na to ang Ginoo. Maayo gyud ang Ginoo. Bulahan or happy kaayo ang tao nga mudango kaniya. Ang tao mangayog tabang sa Dios, nangayog kaalam sa Dios, nangayog direksyon sa Dios, nangayog kusog sa Dios. Bulahan siya. Anytime, pwede nimo istoryahon ang Ginoo and ug pwede nimo siyang tawgon nga amahan, tabangi ko, tagay kong direksyon, asa ko musulod, asa ko mugawas, asa ko mutapos, asa ko musugod. Pangayuan na mga pinangga. Gitawag siyang amahan tungod kay gusto sa Dios nga mabati nato, nga unsa siya nato. Usa ka mahigugmaong amahan og mapailubon, mainantuson nga amahan nga nagpailob nga kitang tanan makakat-on sa angayng katunan. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Pagkaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, manaa natong tanan og mag-aayo sa tanan natong balatian. Dalay gyud ang Dios.
5: Basta healthy, happy!
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
7: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's El Maguay.
10: 96.7 FMR Davao de Oro.
11: Ka-vibe sa sound trip.
12: Ang lupet!

0: headline sa atong mga balita.
1: Aragada.
0: Balitang lokal. LGU Davao mitunol og tabang sa mga pamilya nga apektado sa pagbaha sa Talumo Muslim Village.
1: Aragada.
0: 30 kakanhi rebuilder sa Davao de Oro nagkadawat og tagsa-tagsa kabaktin gikan sa LGU.
1: Aragada.
0: Tinagaunang night earthquake og tsunami drill sa Davao Oriental gipahigayon.
1: Aragada.
0: Og kapin 3 milyon nga kantidad sa ilegal nga sigarilyo na kumpiska sa Carmen, Davao del Norte.
1: Aragada.
0: Regional news, minor di edad patay human giambos sa basilan.
1: Aragada.
0: Og kanhi courier sa CTJ voluntaryong misurrender sa Sarangani.
1: Aragada.
0: Headline sa national news, Senador Cayetano andam sa tanang mahitabo tali sa isyo sa giingong ghost projects.
1: Aragada.
0: Vice President Sara gipanalipdan ang pamulong bahin sa gun violence.
1: Aragada.
0: Og utang sa Pilipinas misaka sa record high nga 19.07 trillion pesos.
1: Aragada.
0: Balita sa gawas sa nasud, Egypt na angin sa nagkalapad nga US-Iran war.
1: Aragada.
0: Balita sa paugnat sa kusog, Dwight Ramos og AJ Edo dili makadula sa gilas sa Asian Games.
1: Aragada.
0: Og sa ito ang showbiz news, James Reid gibutyag ang 150 million pesos nga pagkalugi tungod sa iyang kanhi business partner.
1: Aragada.
0: Onse minutos na magrangkada humaan naggalagubo ang tagna sa alas 7 sa buntag. Saway paglangan, aniya na ang mga nagbaga-baga o naguna na itong magabalita alang sa Arangkada Balita sa Buntag.
1: Arangkada Balita Local.
0: O garon, una sa detalye sa balitang lugar. Nagpadayon ng lugal nga panggamanan sa Davao City sa paghatag og ayuda ngadto sa mga pamilyang napiktuhan sa bag-ong pagbaha sa Maguindanaon community sa Barangay Talumo Muslim Village. Pinagi sa Davao City Muslim Affairs Office gipang apod-apod ang food box o grocery. A grocery packs aron na matabangan ang mga residente nga nagasinati sa kalamidad. Gipanguluhan ang kalihugan nila ni Deputy Ediamin Halol sa Tausug Drive o Deputy Gabriel Nagan sa Maguindanao Drive. Gipasalamatan usab sa mga organisador si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte alang sa barangay niyang suporta sa Muslim communities sa syudad. Lagib na ang mga pribadong sponsor nga mitabang sa relief operation. Matod pa sa lokal nga pagamhanan na nagpakita sa maong inisyatiba sa importansya sa pagdinabangay tali sa gobyerno, pribadong sektor o mga leader sa komunidad aron dali nga matabangan ang mga dabawin yung napiktuhan sa kalamidad. Kapin 3 milyon nga kantidad sa illegal nga sigarilyo na kumpiska sa Carmen, Davao del Norte. O Usag kasakyanan nga na-recover sa kabulisan human ginigibiyaan sa Dublin sa Tala River sa barangay Taba, Carmen, Davao del Norte niyatong Huwebes sa Gadlaon. Sumala sa Carmen Municipal Police Station, usag ka barangay konsehal ang unang mipahibalo sa kabulisan mahitungod sa mga kahon sa sigarilyong gibiyaan sa maong lugar. Inungdan gilayon giningi respondihan sa mga operatiba. Sa operasyon na recover ang 121 ka master cases sa Busco Cigarettes o usa ka puti nga Mazda Transformer nga dunay plaga KBK-7068. Ibanabanaan ang nagkadidad og gabi 3.02 million pesos ang mga nakumpiska. Ang dalang ebidensya na nagkaroon sa kustudya sa Carmen Municipal Police Station samtang gipadayon ang investigasyon aron mailhan ang mga responsable sa paglapas sa Republic Ag 10643 o ang Graphic Health Warning Law.
1: Arangada! Arangada!
0: Mukabat sa 30 ka mga kaning rebelde ang nahatagan og tagsa-tagsag ka hybrid nga baktin gikan sa probinsyal nga pagamahanan sa Davao de Oro garong kagahapong adlaw Hulyo 30 sa Galayaan Center libasan sa munisipalidad sa lungsod sa Nabunduran. Sumala pa sa probinsyal nga pagamahanan nga gawa sa baktin, nagkadawat usab ang mga benepisaryo og feeds para sa ilahang mga binuhi. Ang bang programa nga giimplementar sa Provincial Veterinary Office gihimo isip padayong reintegrasyon o kontraintegrasyon sa mga kanhing rebelde ngadto sa komunidad pinaagi sa paghatag og panginabuhian aron mapalambo ang ilang kalidad sa kinabuhi og malikayan nga mabalik sa ilang naandan nga gibuhat. Opisyal nga gipailaila sa publiko ang 11 ka mga kandidata sa Hiyas sa Kadayawan 2026 nga nagrepresentar sa nagkalain-laing indigenous peoples og Moro communities sa Dagbayan sa Davao. Lagip sa mga kandidata ang mga representante sa Ata, Bagubo, Klata, Bagubo, Tagabawa, Matigsalog, Ubo Manubo, Iranon, Kagan, Maguindanaon, Maranao, sama og Tausog nga magindigay alang sa titulo karong adlaw o karong tuiga. Pagasugdan ang cultural presentation o talent competition sa Agosto 9 sa SMCT Ecolan Annex Event Center. Dinipakita sa matag kandidata ang ilang talento o kultura. Samtang ang Grand Coronation Night pagkahitabuon sa August 13 sa USEP Gymnasium Center sa Obrero ng Siyudad. Then pagpilion ang musunod nga hiyas sa Kadayawan 2026. Katapos ang detalye sa balitang lugar, nagmalamposon ang gipahigayong pinakaunang night earthquake and tsunami drill sa Provincial Disaster Reduction and Management Office sa Davao Oriental sa Barangay Lambahon, Baganga isip kabahin sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month niyatong Hulyo 28 mintuiga. Sa maong galihugan, simulate ang pagtayog sa yuda kon linog sa kagabion diin nagibansay ang mga residente o emergency responders sa hustong pagpanalipon silahang kaugalingon pag-evacuate ngadto sa luwas nga lugar o pagtubag sa posibleng hulga sa tsunami ubos sa kangit-ngit o limitado nga kahayag aron mas realistiko ang sitwasyon. Subay nini, gibutyag usab sa PDRRMO nga gisulayan sab sa pagbansay ang koordinasyon sa mga responders, communication sa nagkadaiyang ahensya o kahibalo sa komunidad aron mapalig-on ang kaandam sa mga lumulupyo batok sa kalamidad adlaw man o gabi. Oras mga Arangada, 18 minutes sa mga nagkalagubo ang tagna sa alas 7 sa bunda.
1: Arangada, Balita Regional.
0: O garoon sa detalye sa balitang regional. Patay ang usag ka 17 anyos gabata noon samtang ang iyang kauban ang ngol human sila giambos sa wala mailing armado nga mga lalaki sa barangay Kabanggalan ung Kaya Pukan basila niya tong Hulyo 27. Gilang namatay niya sa alias nga Jamir samtang ang iyang gauban nga si alias Abo gidala dayon sa ospital aron matambalan sa iyang naangkon nga magkasama. Sa inisyal nga investigasyon gikan sa usa ka kasal ang duha og pauli na sakay sa motorsiklo sa dihang kalita silang gipusil sa mga suspetsado. Narecover sa kabilisan ang 28 ka mga basyo sa bala sa nahitabuan sa krimen. Panayon garoon ang investigasyon o hot pursuit operation sa mga kapulisan para mailhan o badagpan ang mga responsable sa maong krimen.
1: Aragada!
0: Voluntaryong mitahan sa mga awtoridad ang usa ka kanhing courier sa Communist Terrorist Group o CTG sa lungsod sa Malapatan sa Rangani Ubo sa Uplan Pag-asa. Ang misurinder gila lamang sa alias nga Balwak na mitugyan usab sa usag ka Norinco caliber .45 pistol o sa ka magazine og pito ka mga bala. Tumala sa Police Regional Office 12 ang baong individual ipalalom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon E-CLIP aron matabangan sa pagbalik sa malinawon og produktibong panginabuhian. Matud sa kapulisan, padayon ang ilang kampanya sa pagdasig sa mga nahibiling membro og supporters sa mga armadong grupo na musurinder og mupahimulos sa mga programa sa gobyerno.
1: Aragada.
0: Sa pagbarayon sa itong Arangada Balita sa Buntag, ang katapusang detalye sa itong balitang regional. Patay ang usa ka sibilyan samtang usapa ang angul human madamay sa inkwentro sa wala pa mailhing armadong grupo sa Barangay Estado Matalam, North Cotabato ni itong Hulyo 29. Gilang namatay nga si Elmer Viajante. Samtang ang laing biktima padayon pang gitambalan sa ospital tungod sa naangkon nga mga samad. Tungod sa nahitabo, napugos sa pagbiya sa ilang mga panimalay ang daghang residente aron maligayan ang posibleng peligro samtang nagaparayon ang operasyon sa lugar. Padayon ang investigasyon nga gihimo sa Matalam Police Station uban sa 40th Infantry Battalion aron matino ang tinuod nga nahitabo o nga mailhan ang mga nalambigit sa maong engkwentro.
1: Aragada! Aragada!
0: Alas 7:21 na ang itong oras, mga karangkada.
1: Aragada! Balita! National!
0: O garon sa balitang national. Gihatod sa Department of Labor and Employment kon duli ang Temporary Restraining Order o TRO nga naghunong sa limitasyon sa 85 pesos minimum wage increase alang sa mga trabahante sa Metro Manila. Bisan pa sa maong desisyon sa korte, gipadayag ni Duly Secretary Francis Tolentino ang iyang kasubo tungod kay dili dayon mapahimuslan sa mga trabahante ang dugang nga mga swildo. Matod sa kalihim, ilalamang tahuron ang proseso sa hudikatura o pasagdan ang korte nga mupasabot sa legal nga basihan sa pagpagawas sa TRO. Sa pagkakaroon, naghulat ang duli sa sunod ang magalagang sa korte samtang nagpabiling suspendido ang implementasyon sa wage increase.
1: Aragada!
0: Nagpahayag si Senator Alan Peter Cayetano nga andam siya sa bisan unsang mahimong resulta sa nagparayon nilang panaglalis ni Senator Panpilo Ping Lacson. Nibutiag gini ni Cayetano. Uman musang at ang kampo ni Lacson o mga ebidensya nga nalambigit sa gingong mga ghost project sa Taguig City. Bisan giilan niyang dili sayon ang sitwasyon, gingon sa senador nga andam siyang atubangon ang mga isyo nga gipaabot bato gani. Sa pagkagaron, wala pa mo pagawas o pinal nga desisyon ang mga may kalabutang otoridad mahitungo sa maong aligasyon.
1: Aragada!
0: Sa lain nga bahin sa itong balita, gipanalipda ni Vice President Sara Duterte ang iyang pahayag nga nag-ingon nga nagkadaghan ang insidente sa gun violence sa Pilipinas. Matod sa Vice Presidente, Tinuod og gabahin na sa adlaw-adlaw nga kabalaga sa daghang Pilipino ang kahadlok nga mahimong mabiktima sa pagpamusil samtang naglakaw o nagpauli. Gidugang pa niya nga ang isyo sa kalawasan dili angay himuong ordinaryong balita lamang kundili usa ka nasudnong prioridad nga kinahanglang tutukan sa gobyerno. Ginganusab ni Duterte nga ang maong isyo dili lamang mahitungod kaniya kundili alang sa kalawasan o kaugmaon sa mga kabataan sa tanang Pilipino.
1: Agada! Aragada!
0: Gikondina sa trade. Trade Union, kung Trade Union Congress o of the Philippines kung TUCP ang petisyon ang gisangad sa Pasig City Regional Trial Court aron mapahunong ang implementasyon sa 85 pesos minimum wage increase sa Metro Manila. Sumala sa TUCP, dugay nang naghulat ang mga trabahante sa maong wage increase aron makunhuran ang epekto sa pagsangka sa presyo sa mga batakang palalidon. Alang sa labor group, dili angay pugngan ang dugang nga kita sa mga trabahante. Pinaagi sa legal nga mga lagang nga magkapadugay sa implementasyon niini. Ipasiugda usab sa TUCP nga ilang padayon nga panalipdan ang katungod o dignidad sa mga mamumuong Pilipino. Batok sa bisan unsang busupak sa maong wage increase.
1: Agada! Aragada!
0: Sige raman mo wage increase diyan sa Metro Manila, pero diri sa mga probinsya, no? Pabilin gapon ang minimum nga 525. Diba? Niyang mga palaliton, kumpara na ito sa Metro Manila, diri halos mau-maura ang bugas. Kung tag 50 dito, tag 50 po din eh. Diba? Ang mga pagkaon, mga isda. Gani, mas mahal pa ito din eh. Okay? Gani yung tayo tutukan sa itong gobyerno bang gana bitong wala na inutang provincial rate, no? Kung mo increase dito, increase po din sa provincial. Kung pila ilang minimum dito, maunta po ang minimum din sa provincia, no? Nga na ba? Kay pareho man ta mga unog katulos o sa kaadlaw magigal.
1: Agada! Aragada!
0: Oras magrangkada, 26 minutes, humanagalabang ang tagna sa alas 7 sa buntag sa katapusang detalye sa Balitang Nasyonal. Misaga sa bagong record high nga 19.07 pesos, trillion pesos ang ginatibukang utang sa Pilipinas sa katapusan sa bulan sa Hunyo, sumala sa Bureau of the Treasury. Matod sa ahensya, ang pagsaga sa utang resulta sa dugang domestic o external borrowings nga gigamit sa pagpundo sa nagkalain-laing programa sa nasudnong kalambuan. Nadugangan og 518.98 billion pesos ang total outstanding debt kumpara sa natala niya doong Mayo. Sa mga kantina, kapin 12.84 trillion pesos ang domestic debt samtang 6.23 trillion pesos ang external borrowing na naglangkob sa nahibiling bahin sa utang sa nasud.
1: Agada! Aragada!
0: Alas 7.27 na magarangkada dito naglangkob ang balitang lokal, regional at balitang nasyonal. Sa doon niyang pagbaling sa pagbarayon sa tuwang balitang o arangkada balita sa buntang, ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz o man lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.

Higit na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa FMR Network News Center. Kauban sa mga news writer Troy Moreno, Princeton Lee, mga muang news editor, kauban sa production o technical staff. Ada na mga igala sa nabuntaran si Tulit, si Pads o si Jason o ingon man, ako ang partner sa ganunay si Harrison Cirilio. Kauban ang muang buutang General Manager. Wailain si Billy Danrel Dulatre. Balik ko niya may gala sa kaduang segment sa tuwang pagbarayon sa programang Arangkada sa Buntang. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandog magingon. Pag mabinantayon o magpagkabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang balita.

0: Yes, balita magarangkada sa tuwang pagbirayon, sa tuwang arangkada sa Buntag. At bilang gihapon ay inuubos ng lagad sa kanginan, ang ganun ay nagpaubos kayang lami na sa ubos.
1: Pinawa!
0: Dili, guwapo, dili, tisoy, romantiko lang.
2: Ano pala? Alam mo palang diya.
0: Ha? Oras, doon na kita 20 minutos na lang bagay na ibilin. Baga binating baga suginting paminaw. Mga garanggada, una mag alas 8 sa Bundang. Mayang paglanog-lanog, din ba sa garon, naglanog-lanog kita sa mga nagkalain-laing dapit bagigala din sa Mindanao tungod kay live kita nga madunggan sa tulog ka mga radio station. Of course, din sa Dagbayan, sa Davao, mabati kita sa 101.9 FMR Davao City. Og diyan sa Dagbayan, sa Dago, magigalan, naglanog-lanog, usap kita, Tibuok, Davao del Norte, ngayon nagbabati ang 89.5 FMR Dabnon. Siyempre, dili sa magpalupig, magigalang, Davao de Oro na, diyan nanukad sa lungsod sa Nabunturan. Ang 96.7 FMR Davao de Oro. Tama siya ng ganun na yung paglanog-lanog, ha? Agad ang cellphone number magigala lang sa inyo hang mag-reaksyon, mag-guminto, mag-bulong, ipabot din sa tuwang sibihanan. Agad itong cellphone number 09-05-047-9954. Kung balik ko, 09-05-047-9954. Makoy Lagurte. May buntag diyan, Makoy. Wala man ko nang gihatag ni IC na kung papil baka gahapon. Si IC sa La Vedra. No, sa mga nakagihatag hapon sa kuang papil. Nabili na ko sa office, I think. No? Nagdali-dali ko baga na may meeting sa akong mga community affairs field officer kun kapo. So, I think nabili na ko to dito sa kuan. Nabili na ko to IC sa table. Violet ang color. Nakagisulat din to. Sa katong gisulat. Unsa katong gisulat nimo no?
1: Pinawa.
0: Na nalintang ginago sinsa gi kayo IC. Limtano na kay ko bagayalan. Kining nagkaidara na bata, no? Mutuog gi ko nang giingon sa guang sa mga katigulangan nga life begins at 40. Pareho mi ni Makoy Lagurte, limdanon. Makakita gini mi ni IC, makalimot ni do naman na duna naman di ay mi asawa.
1: Ayaw!
0: Itapoy no, mga igala, no? Minaw karon si ito ang amiga, si IC. So, tayo pwede ni IC, gini man? Salabidra. Ha? Ha? Salabidra? Sala, oh lagi Salabidra.

Okay, direta sa ito pagkabalita, pagkagala din sa kininiang LGU Tagom, nagpatayon sa Barangay Orientation alang sa Sisters of Mary Scholarship. Nindot na siya. Paminaw mo da. Labi na ito mga ginikanan. Ito? Nga... wala kayo'y inuntang kagastong nga magpa-eskwila sa lahang mga anak, no? Paminaw mo din na. Okay? Padayon karon nga gipalapdan magigala sa lokal nga pagamhanan sa siyudad sa Tagom ang kahigayunan sa libre nga edukasyon. Paminaw mo ha? Libre nga edukasyon pinagi sa barangay to barangay orientation alang sa Sisters of Mary School Scholarship Program. Human sa orientation na nihigala sa nagkalain-laing barangay, gipahigayon usab ang face-to-face orientation aron matagan og kasayuran ang mga ginikanan og kabatan-unan bahin sa admission process, kwalifikasyon og mga benepisyo sa programa. Nagapadayon usab ang orientation karong adlaw, Hulyo 31, diha sa Barangay New Balamban. No, na diha ang grupo ng mga gala sa LGU Tagum o Barangay New Ba Firsa. Aron mas daghang kwalipikadong estudyante ang maka-appeal sa maong scholarship program, no? Sa kining Sisters of Mary School, no? Aron masabtan sa tanan ang Sisters of Mary School nagtanyag og libre nga secondary education. So, may ngatag secondary, high school, no? Board and lodging. Libre na sila board and lodging. Libre na sila og pagkaon. Libre na sila og technical vocational training. Diba? Alang ato sa mga estudyanteng mga kwalipikado. Okay? So, pag graduate sa imuhang anak sa senior high, equipped na sa kahibalo. Doon na naitisda certificate mga higala tungod kay kanang maong eskwilahan, no? Halos kumplito ang ilahang mga technical nga mga facilities. Gawas nimo mo, sa may mong major, dressmaking, may na kay ka manahe. So kung di ka mo eskwila o college, pwede na ka mga apply o mga tailoring o sa mga garments ng mga trabahoanan. So sa computer, no? Inigawas nimo, inigraduate nimo, no? May nakay ka sa kiniang computer, no? Information technology, okay? O uban pa nga mga technical nga mga kurso mga gala o vocational, no? Training yon, hanason gid mo didto. Ha? So akong balikon ha, ang Sisters of Mary School, no? Naninimutang sa Sugbo. Particular sa may lungsod sa Talisay, siyudad sa Talisay, no? O sa Cebu ni, sa Sugbo ni. Okay? So, ang gina-recruit karon, ani nga scholarship program nga ipadala dito sa Cebu, no? Katong mga mo graduate o grade 6 o mga grade 5 na may mga ginikanan niya, no? Tanaw ninyo nga ang inyohang anak, no? Okay, may ka-paeskwila. Gusto ninyo nga pag-graduate sa inyong anak sa high school, equipped na. Okay? Then, pag mo-proceed sila o college, tabangan usab sila sa Sisters of Mary School. Kung asa sila nga mga eskwilahan nga gusto nga kiniang miskwila mga gala. So, nindot ni. Nato sa mga ginikanan. No? Matraining, madisiplina ang inyong anak. Ay nindot ni sa nga kiniang eskwilahan. Again, pag-graduate ni mo grade 6, kung kursunada ang bata, kursunada ang ginikanan, tapot lang sa ilahang lawas ang ipadala. No? Brief, pantalon, t-shirt, kana lang. Then pag-abot dito sa lugar, dito sa Cebu, no? Ang taga-Sisters of Mary School na ang bahala sa tanan. Pagkaos po na ko, no? Pagkaon, board and lodging, no? tanan. Okay? So, matrain gyud. Matrain unya madisiplina gyud ang inyong bata. Nindot ni sing eskwelahan. Kaya ako ganay kung naapan ni sa una, sulod ko. Sa una gusto gyud ko nga
nangandoy gyud gusaw na nga maka-eskwela gyud nindot nga eskwelahan mangigala nga kanang malibre ko. Okay, so na in town, private ko sa high school pero working student ko, luoy kayo. Okay? So sa mga ginikanan, no?

Gikan sa LGU Tagum usab, no? Doon ay paibalo karon sa gininiang nilang gininiang Tagum City Economic Enterprises. Doon ay mass exhumation of non-Muslim remains at Bingkungan Public Cemetery. So, pasabot ang lokal nga paggamahanan sa siyudad sa Tagum maging suon. Doon ay pahigayon nga mass exhumation, no? O kung pagkalot sa magbukog, no? Sa mga non-Muslim, ha? Nga mga lubong o dili mga Muslim nga nalubong sa Bingkungan Public Cemetery. No? Magasugod karong August 4 adlaw nga Martes kana may sunod semana. So ginadili ang pagsulod sa dili otorisadong person. No? Dili otoridadong persons sa mismong cementerio samtang wala pa nahuman ang maong aktibidad mangigala. Again, gihangyo ang kooperasyon o pagsabot sa tanan para mahimo kining malinawon o organisado. Okay, again, dunay mass exhumation of non-Muslim remains at Bingkungan Public Cemetery. Okay, so pagkalot, exhumation, pagkalot sa mga bukog sa inyuhang mga mahal sa ginabuhi nga namatay. Katong mga non-Muslim nga gipang lubong og dili mga Muslim mga gala. Again, August 4, 2026 pagasugdan ng maong pag giring mass exhumation.

Sa laing bahin, formal nga gitugyan itong biaging adlaw, bigalang usa ka classroom building dito sa Concepcion, lungsod sa Asuncion, din na sa probinsya sa Davao del Norte. Mismong si Davao del Norte 1st District mga karangkada, Congressman Di Carlo Oyoy ang lakip sa mga opisyal nga bitambong sa maong turnover ceremony alang sa maong gininiang proyekto. Sumala ni Congressman Oy ang maong pasilidad nga gipaningkamutan niya nga mapunduhan mga gala sa iyang opisina. Dako kayong tabang alang sa pagpalambo sa edukasyon sa nasangpit nga komunidad. Tama. No? Mga nga to ang congressman din sa unang distrito sa Davao del Norte, si Oyoy. Sungkit nga sa budget dito sa nasyonal mga gala. Aron mapunduhan ang kanang nahisgutan nga kininiang proyekto. No? Aron dakog matabang alang sa paglambo sa natad sa edukasyon din na magigala sa lungsod sa Asuncion, partikular na mismo sa Concepcion classroom din na sa Concepcion, no? Asuncion, Davao del Norte. Uy. Again, kaubari congressman uy magigalang mitambong mo sila sa Asuncion Mayor Charlie Dayadaing, Vice Mayor Yuri Dayadaing, mga konsyal sa lungsod, DepEd Assistant, Regional Director, Ribbon Famil, o si Bong Bagyo, kuyog ang kining mga ginikana nag-opisali sa SPTA, o mga magdutulog mga estudyante. So, sanosab ka, nindot magigala nga kinini ang balita, no? Alang sa mga ginikanan o mga estudyante din na sa Concepcion, Asuncion, Davao del Norte. Oras, 6 minutes na mo takdo ang takna sa alas 8 sa buntag. Minabaga si Iceron.

0: Okay. Sir Tata, silingan to niya, taga Asunsyon, naminaw sa imo. Ala, si Sir Tata, nano? Si Sir Tata may nagbutyag IC, ha?
1: Ay, ah!
0: Sir Tata, munliyon. No? Sir Tata, munliyon. Muntag naman, Sir Tata. Sige, muntag paminaw, Sir Tata. Sayo mo gano'n kayo sa mugikan, padulong sa guwan. Padulong sa gining tagom. Tagamawab man eh. Ay, nagkuhan siya, nag-message. Okay. So ganito yung name? Ice. Kagwapa ba ni Ice sa iya ang profile? Oh? Sexy kayo. Okay. Lamad kayo. Okay, mga gala. Kapag tag-isgutan, dapat nag-text Dre Dudes. Grabe naman pagsaka sa kining sorry? Pagsaka sa gasolina, oy. Okay, ito nang isgutan. Ano itong maragauban? Ano na pa matay oras? Grabe itong saka, no? Ang diesel karon, ang diesel, nubinta. 89.90. Oh, consider na siya nga kining nubinta. No? Consider na siya nga nubinta, magigala. Ang kanong gasolina, natag 80 kapin. Naintay. Ang minimum karon 525. Nagang mga nangutan na. Nga ano ko, no? Nga... Sari siya? Nga ano... Sari? Nga ano nga... Ni saka man ang gasolina dudes nga sa Asia, Asia Pacific, Asia Pacific manta nagkuha ingon nila. Kisa man po na nag-ingon nimo, ha? Wala. Kisa man nag-ingon nimo, wala man daw ta nag-agi sa Street Hormuz. Ah, ha? Kisa may nag-ingon mo, anak? May ito, nindot na siya gininiang pangutana. No? Nindot na nga pangutana, mga igala, bisan pa og ang Pilipinas nag-import og daghang krudo gikan sa Asia Pacific. No? Sama sa Malaysia o guban pagbaga supplier. Mahimo gyapon musaga ang presyo sa gasolina tungod sa kanagitawag na tog global ang merkado sa lana. Okay? So 3 minutos pwede man ito na isgutan. Ang pila ka rason ni anak magigsuon, may gumuta global benchmark ang presyo sa krudo. Bisan dili gikan na siya sa kinini ang Middle East, ang imuhang ang maong nga supplier. Ang presyo kasagarang nagkabase sa international nga merkado, kung musaka ang presyo sa kalibutan, musaka usab ang presyo sa atong ginaangkat. Okay? Ikaduha, kining kabalangkan nato sa supply. Kung adunay tensyon sa Middle East, lakip ang kahimtang sa Strait of Hormuz, musaka usahay ang presyo tungod sa kahadlok na mahimong muubos ang supply. No? Bisan wala pa kini maepektuhoy mga higala. No? Magpasaka ang ubang mga kapitalista, magpasaka sila ang presyo kay nahadlok sila ng hotdan. No? Ikatulo kini pagtaas sa demand ug ubang gasto. Ang panginahanglan sa lana mga higala, gastos sa transportasyon ug sa ang kining kalihukan sa dolyar kontra piso makaapekto usab sa presyo sa gasolina. Busa, dili kinahanglan nga ang atong krudo moagi sa Strait of Hormuz o musaka ang presyo sa gasolina. Ngunit tinuod, kung musaka ang presyo sa international nga merkado, kasagaran musunod usab ang presyo sa Pilipinas. Okay? Muna akong kagalingon nga ginini ang pagsabot. Mga binating mga soking digpaminaw. Bueno, Wala naman tayong igong oras ng pag-uban-uban kaninyo din naman na buslot ang tabil sa toong pagplanog-danog ng maong programa arangkada sa buntag. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon kita mag-uban-uban sa mang takna sa mang istasyon. Sa ngalan na lang sa kinitibuang pirsa sa FMR Network sa mga General Manager Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer Dudes, rumahan tigo tandog magingon walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing, magpabilin kitang buta. Bye-bye!

0: Bomberman ang imong kasaligan. Busa kung medyo luya na, ayaw pabuta nga maulawan ka pag Bomberman aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman.
1: Dung, bombahi pa kopi.
0: Bomberman.
2: Sige, sige, hawere, hawere.
1: Nian na bitaw, dalian na diha.
2: Hapit talaga de, hindi ana.
1: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
2: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
1: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gingunitan, nahambong pagyud ka.
2: Agoy, kalit magbigol-ngol-gol ang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
3: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarang kada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
2: Talaga?
3: Kini ang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
2: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
3: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya.